0: Hoboken City and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: IKU Gold, ang mas kipakusog ug mas kipepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug kipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdo sa tiyan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka-estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yun mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sama sa ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ko mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
4: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
8: Oh, no!
7: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: your info music station 96.1 Infinite Radio Panabu City. I Just Might by Bruno Mars. Sa itong oras mga gala, alas 8:08 na. Ayon, welcome sa itong programang Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapag yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kugma, basa na ay kwarta. And so adlong Lunes mga gala. Ayan, it's already July 6, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio o madunggan sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Ibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamustang adlaw Lunes mga higala? Wa baga karakara? Wa baga... gakwan na kanang gaapas og oras. Ayan, so good morning sa tong mga tigpaminaw karon. Ayan, sa tong mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning kanitan. So dili nag di nag-iisa si Papa Kebs ron. Ayan, so naay kauban na karong adlaw. Ayan, so ang nagbabalik. Ayan ang kauban karon si DJ Labuska. Ayan, so good morning si Muha DJ Labuska.
1: Jay, what's up? Bayong buntag kaning tanan. Good morning, good morning, good morning sa kanimo Papa Kebs.
0: Ayan, so good morning sa mo ha, DJ Labuska. Ayan, so kamusta mga adlaw ang Lunes ng mga DJ Labuska?
1: So far, kung unsa ka busy, unsa ka traffic ang Panabo City tungod sa mga passenger nga sa estudyante, itong mga regular passenger. So, mo gihapon ta karon. Laban gihapon ta Papa Kebs tungod kay natay mga gibuhi og dapat ay buhi un pa.
0: So na jud balak lay sundan tay mo hang anak.
1: Ay, sa tanya kanang murag lahi lang ang buhi un.
0: Ay, lahi tay buhi. Eh, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro, DJ Labuska.
1: Right, good morning kaninyong tanan dyan. Maayong adlaw kaninyong tanan.
0: Ayan, sa kasaman maabot ito ang mga listeners karon. Oga, i-greet na ito ang mga tigpaminaw sa Bukidnon na DJ Labuska. Diba siga, makuha nga, madunggan na ka diha.
1: Yes, oo. By the way, special greetings na ko kang Jayno. Ako nang kauban dati sa work dyan sa Davao City. Jayno. Kumusta ka diya? Padayon lang sa mga talent o pag-compose ng song.
0: Ayan. So, good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa all the way po sa Bukidnon na DJ Labuska. O sa itong mga staff diya, kang DJ Paing o kang Cristendero. Ayan. So, good morning kayo tanan. So, for sure, karon na bugnaw kayong weather dito DJ Labuska ba? Kay, syempre, sure. Bukidnon man, puros bukid.
1: Ika-pugs ang dalan dito ron.
0: Oh, panapadulungog ka ng sa Buda ba na diha, di ba?
1: Ano yung pinaka-famous na... laganan.
0: Laganan.
1: Sa labi na sa mga rider, kasi mo, papakayin sa ba, nag-rides ka, di ba?
0: Hindi na kumusap, kay bugnaw kayo.
1: Di ba gwanta?
0: Hindi na kagwanta. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Oga, pwede po mo mag-message sa ito ang official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa Palingki, DJ Labuska. Ayan, so diha sa Ulingan. Ayan, diha sa Karnihan, Baboy. Ayan, so nag-grocery na ba ka?
1: Wala pa. Out of budget.
0: Out of budget pa.
1: Pamasahiro pa tagmaayo.
0: Pamasahiro pa. Ayan, so kamusta mga ato ang mga drivers diha? Good morning ato ang mga drivers diha, DJ Labuska.
1: Ayan, so... murag ni takingging na po nilang mga dalunggan na papakits tungkol kay misaka na sa o gamay lang pero gamay para lang. Sa mga is dako na kayo na nga pag-asaka sa gasolina.
0: Ayan, so what takabalo DJ Labuska no? Kulit ragsaka dati kay murag 60 plus na siguro to or 50 ba to dati?
1: Tama papakits pero karon papakits nag line up na siya sa 70 pataas.
0: 70 pataas.
1: Depende sa station nga gasolinahan.
0: Ayun. So last na ako katong kuha na sa kong motor DJ Labuskan. Abtan mo jutok 85 to 90.
1: Ayun. Hindi mag 100 pa ka times ba?
0: Lagi mo itong...
1: pero nagpagasolina, hiyap mo nag-half o full tank ba?
0: Awa mo ko
1: yung... kay ko na yung...
0: awa mo ko yung choice kayo bago mag motor. Ayan, so ito ang kamusta na ito ang mga tigpaminaw diya sa Marata Itery. Ayan, so good morning kanil diya. Ito ang mga tigpaminaw diya sa Lydia and Tony Itery. Ayan, so good morning kanil tanan. Ayan, so, napaka-itimbaya diya, DJ Labuska.
1: Oh, by the way, Papa Kebs, ako din yung itimbaya ng mga groupmates o co-workmates na ko before diya sa JK. JK lang ako imutang Papa Kebs para ayan, na mapasok. Special greet na ko si Lester Bailon sama sa kong gisaad. Kini mo gahapon, Lester Bailon. Daghang salamat sa imong pag entertain sa ko kahapon. Nagpalit ko upi sa motor papakibis
0: tayo. Sa asa ito na motor? Sa asa ito na shop?
1: GK Trading.
0: GK Trading. Ayan, dapit sa O, dulong man ang palingki, di ba?
1: O, unahan sa palingki.
0: Unahan sa palingki. Ayan. So, good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Sa so, itong security guard, basig makalimta ni mo.
1: Aba si... ang oblungan, si oblungan ba na? Og isa-isa ko na ko timbaya ning mga kaubanan na to, papakibs kong magunggan nila takaron dira, surely kong pakusgan nila maayo ang ilang radio di akron sa silong. Og kong shoutout si Arnel Pilinio, Cristina Pagadora, Cristina Hayuma, si Sarah, Carlo Lumayag, Elton Dib, Mimi, Gian Cervantes, Rizvi Villiza, Ma'am Francis Vastes, Riza Melihor, GC Agao, og si Erica Lupas, and Janice Anga, or Anga.
0: Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan ni DJ Labusca dati, di ba?
1: Yes,
0: na mga ka-workmate mo dati. Ayan, so good morning ganito na. Og good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit, diha sa Santo Tomas, sa Kapalong, sa Tagum City, diha sa Talaingod, diha sa San Fernando, Bukinon, og some parts sa Bukinon. Ayan, so good morning ganito na. At oras may gala, alas 8:14 na. O ganing oras, hatod ka ninyo sa Kuti sa Mistisa.
2: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang

0: Ayan, so available ato ang Kutis Mistisa dira sa Bukidnon, Mahigala oga available po dire sa Bukidnon. Ayan, so na ay mga acne skin, mga uneven skins, mga Higala og na ay mga oily skin, gamit na mo ga Kutis Mistisa, kaya available siya dire sa atoisasyon na ataya Carlot Papaya Soap and Glutathione. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw karon, so available na dire sa itong istasyon og sa mga nangita og hapahumot. Ayan, so gamit na mo ga Kesa Fragrances sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo ga Kesa Fragrances. Ayan, so itong mga tig paminaw karon mga higala. Ayan, so pwede na mo matadre sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño, kilid sa PCIN. Ayan, so itong mga tig paminaw karon mga higala. Ayan, so available dre ato ang mga Kesa Fragrances o ga ato ang Kutis Mistisa. Ayan, so hilig magkagpahumot na DJ Labuska.
1: Kailangan kayo na ito napapag-stone kay nagpamasayro ta. Kasi ma, masakyan ta kining artihon ba? Muslim yan sa mga sudyante, papakib. Sangita yun ng mga
0: humot,
1: humot nga humot, driver.
0: Ayan. So, mo na ang kasagaran mong good mga DJ Labuska. Usahay mong good ta kung managkaita. Mamili mong good ta ito ng sabi.
1: No, yun na papakib.
0: Ayan. So, napay uban po na usahay kita. Isang physical sa pedika ba ito ang taiban, di ba? Kung komportable ta, sakay dito dito. Pero na pa yung banjo dadre, pwede ka ba DJ Labuska noon ang kusog kay mga na speaker?
1: Maglisod na tag dungog ang sa istorya ang sa asa para palagpas na lang taon.
0: Ayan mo nang dapat jud ta humot jud taga adlaw DJ Labuska. Ayan. So mo nang dapat jud na sakto kay tong Kesa Fragrances. So dili ni siya pang dili lang ni sa pang student, dili ni sa to ang pang office work, pwede gusto ang mga driver. Ato ang perminti humot, di ba?
1: Sabi na ito mga ilukan diha.
0: Kaya kulara na silang ligo siguro.
1: Sa'yo lagi kayo mong mata, papakasis ba?
0: Mga gani. Ayan, so sa ito ang mga tigpaminaw dahil, no? So natay kwadra sa ito ang apapremyo sa EXL. Ayon sa ito ang ikuwanan sa ere mga gala sa mga wala pa kabalo. Ayon sa natay papremyo sa EXL. So ang inyuhang himuon lang ang promo mechanics kaya una, pwede mo magpalit mga EXL products worth 200 or more mga higala. Ayan, so every 200 ninyo na palit sa EXL earns you a 1 raffle entry. Ayan, so every 200 pesos na 1 raffle entry. Paguman, step 2, fill out ang inyuhang entry. Ayan, so ibutang sa envelope as proof of payment ang isa ka pa. Example, isa ka pa na capsule, 3 ka black coffee sachet, or 7 XL coffee mix 17-in-1 sachet. Ayan, so isa ka envelope may gala for every 200 purchase. Sa 2 ka envelope for every 400 purchase mga higala. So every envelope, ibutang nito ang every 200 pesos na purchase niyo sa EXL products. Kaya ibutang ninyo, ang butang mo dito sa envelope o full name, complete address o number mga higala. Ayan, so tapos nanamos envelope. Ayan, so drop niyong entry dire sa nearest na Infinite Radio mga higala. So tanan Infinite Radio kung asa man mo naminaw ron, either sa Surigao, sa Butuan, dito sa kung asa pa na Infinite Radio. So available dire sa to ang istasyon mga higala ang box sa EXL. Ayun, so if ever na mag submit mo entry ninyo, ayun, so pwede mo mato dire mga higala og ihulog dire sa to ang drop box. Ayun, so example, ngalan ninyo si John Doe, niya complete address and number mga higala. Ayan. So ibutan ninyo sa one envelope na isa kapad na capsule, 3 ka black coffee sachet or coffee mix 17-in-1. So isa ka envelope every 200 purchase mga higala and so on. Ayan, nasa ito ang mga tigpaminaw sa mga ato ang tigamit o ga EXL Life and Herbs mga higala. Ayan. So ito ang mga wala katod kung asa itong istasyon nara sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño, kilang sa PCIN, ayan, sa Ace Square Building. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw karon, so good morning kanina tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so DJ Labuska na ay nag-text rin DJ Labuska gikan kang 9487. Ayan siya, good morning Papa Kebs, thanks God always we are still around. Ayan, so good morning sa itong mga texter dira. Huwag sa ito ang mga tigpaminaw kang 5482. Ayan, hello, good morning Kuya Kebs. Akong i-greet ako mga kubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City, Managsaan Family, Salino Family, Jimboy Sali Wawi Kem, Amor Denden Vilma Apiliedo Family, Apiledo family, Tobias Bato family, ug tanang naminaw karon ang nagreach si Jojo Tampos from Santo Niño 3A Carmen. Retroas kog song pare ko, thanks sa pagbasa. Ayan. So wala pa kay kanya DJ Labusca ng Toda, di ba? Naman ay nana.
1: Nakoy Toda nasa Bili Santo Niño.
0: Ayan. So asa man na rota ana? Naman ay rota-rota ng Toda.
1: Sa karon is murag wala na yung rota.
0: Wala na. Basta na mo siya group of drivers, pick up drivers.
1: Mga tawag nag association na lang.
0: Saan sa name sa inyo ha?
1: At kuan murag PBB ba?
0: PBB.
1: Panabo so, Belis to
0: Amin ako katong sa bahay ni Kuya na PBB.
1: Nakabutang naman ko sa signage is PBB.
0: So PBB.
1: Akong himay-hima yun, Panabo, Bilis.
0: Sa manang B. Wala ka kapalo.
1: Nakaguna-guna ba? Saan pag-sink-in ba?
0: Ayan. So ito mga... Ayan, so good morning sa ito ang Ratsada Toda Tricycle Driver. Ayan, so morning name sila hanga Toda. Ratsada Toda Tricycle Driver. Ayan.
1: Ang buntag ka ninyong tanan.
0: Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, sana pa kayo ipatimbaya diha, Arun Saba.
1: Oh, yung timbayan akong usab. Sa pag-usab, bisag si Parito Amy karon sa pagpuyo, ang akong... minahal sa kinabuhi, char-char lang, good.
0: Wala char-char na.
1: Sige, matag-awa yun, good pa package, no?
0: Walang na naglambing or beats.
1: Oh, original lang siguro. So,
0: wala.
1: Timbayan ako si Jiza Megan Nemes, sa uban kong Onika Iha, si Beatrice and Nemes Guzon, kauban niyang tibuok banay o pamilya dira sa Barangay Santo Niño, Panabo City. Mayong adlaw o mayong buntag kanyang tanan, na happy coffee kanyang tanan diha.
0: Ayan, so good morning sa iyahang wife. Ayan, happy wife or happy life?
1: Happy life na lang siguro.
0: Happy life. Ayan! Hindi ni happy ang wife.
1: Oh, layo mong punin niya. Ayan! Ano nun, ano ako i-share, no?
0: Ayan, LDR days, laro.
1: Pasangi lang mo, manay man mo.
0: Ayan, so mo nang, sige lang, kay at least, marag yahapon, magkita, yahapon mo. Ayan. Ayan, so dito sa ito ang topic for today, DJ Labusca. Ayan, so nag-trend niya sa social media, so as a father, ayan, so ito ang topic for day kung kamo ang ginikanan o nakabalo mo ang gipatindog sa klase ang inyong anak, kay wala nakatubag. Okay ra ba sa imo or masako mo o nga no? Ayan, so ito ang mga tigpaminaw karon. Kung kamo ang ginikanan o nakabalo mo nga gipatindog sa klase ang inyong anak kay wala nakatubag, okay ra ba o masuko mo? Ayan, sa unya, DJ Labusca, atuan ang isgutan, DJ Labusca.
2: Ayan!
0: Ano naman, pabor bakar dili?
1: Unya na lang. Agad na na, pabor ba? Masig patulpo na
0: po na. Dati mangod, okay ramangod sa tuwa dati kayong bata, paabot lang ron.
2: Ayan!
0: Kay sa una mangod, kay... kung mo share ta na gipatindog ta sa una, ignore ta sa imuhang gini ka na, mirisi ni mo dong.
1: Kay mismo ang parent mong gud na to, nakaila sa ato ah.
0: Unsa ato ang batasan, ignore na niya, mirisi ni mo dong. Ayan sa ito ang mga tigpaminaw ko na, kung kamo ang ginikanan o nakabalo mo nga gipatindog sa klase ang inyong anak, kay wala nakatubag, okay ra ba o masuko mo o nga no? Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so pagbalik na itong may galato ang pabasaan ang mga nag-text. Okay, sigutan na ito ang topic for today. Ayan, so maghatag sa mga kanta, mga gala. Ayan, so kadungo na kanin, gikan kang Yuri Dope na Rosas at DJ Labusca.
1: Nakadugo ko pero dili kompleto.
0: Ah, dili
1: kompleto. Ayan!
0: Sa TikTok raman din
2: ako. Ayan!
1: Trending lang.
0: Gani. It's already 8:24 in the morning. Ayan, so magpa-music sa ta. Gikan kang Yuri Dope. Ang title, Rosas. Kaya sa Top Radio, it's Morning Edition. Kaban ako si DJ Labusca and Papa Cabs. And we'll be right back.

0: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
3: Naunsa mang katay, nga nakita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyo, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
7: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay kung tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
8: Love, diri na ko.
9: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
10: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
8: Love, sabay tagligo, ha?
9: Sige, love. Oh,
10: yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra Max. Mapalit sa mga butika.
11: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
11: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
13: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:41 na. O kaning oras hatod kaninyo sa mga produkto sa Kutis Mistisa. Ayon sa available diha sa Kibawi, Bukidnon. And available dali sa Panabo City mga gala o gatuang case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo ga case fragrances. O sa mga nangita o mga produkto ni Nong Lading, available dali sa Panabo City. Ayon. So kinigyan pa ninyong DJ Matubuntang sa programa ng Top Radio Hits. Si DJ Papa Kebs o akong kauban nga si
14: DJ Labuska.
13: Ayan, so nagbabalik gihapon si DJ Labuska mga higala na. So, musta man, okay na no?
14: Okay
13: na. Ayan! Ayan, so but before na to, DJ, ito ang isagot ang ang topic for today. Ayan, so magpa-public service ata. Ayan, so ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparientehan ni Adele Villar Alcover. 63 anyos sa laking anak karon sa kustudiya sa Dakusugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Davao City na kamo. Ipangita sa inyohang banay. Ayan, so pwede nyo bisita sa Dakusugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Davao City. Ayan, so pwede nyo i-text sa number na 09-68-207-8592. Ayan, so ito ang mga Alcover family. Ayan, so na kayo mga kailang mga Alcover family?
14: Wala.
13: Ah, wala. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw karon kung asa man madungog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan. Okay, good morning day diha sa Rose Bake Shop DJ Labuska diha o sa kanto. Ayan,
14: sa namin.
13: Ayan, so naminaw na sila diha. Ayan, so lamidra ilahang egg bread. Ayan, so sa mo ha sa bake shop kung sa may ganahanin mo na bread.
14: Star bread.
13: Star bread dyan.
12: Ayan!
13: Itong pinatuslo sa orange juice.
12: Ayan!
14: Sa kapi.
13: Kapi day na.
12: Ayan!
13: Dati manggod sa una, pamainit kay star bread and juice mo.
14: Oo, mo din yung pinaka-common.
13: Karon kay kapi na. Ayan, kayo nga. Tiguang naman.
12: Ayan!
14: Pero wala sa mga millennials, Papa Kebs, kay wala nila gi-experimentuhan ang star bread to milk tea.
13: Ayan, makaya. Ingon na, murad og sagbot. Murad og sagbot. Ayan, so, ingon nila daw na kung first timer jud ka mo inom ana, di jud mo maka ng taste. Manang, wa na lang jud ko na malit.
14: Basig masayang, masayang.
13: Masayang ra, no?
14: Sayang.
13: So, ilar ba ang kwadron matcha, mga 100 plus?
14: Oh, 180.
13: Kung da kung naa sa mga sa baka ng mga night market, di ba na may mga buko juice or klase-klaseng juice, dapat na po slay matcha juice na takos-takos.
12: Ayaw!
14: Dapat yun para maanad ang Pilipino katong mga dili kayo hinginom ng matcha para maanad ba?
12: Ayaw!
13: Nako yung idea sa mga negosyante, DJ Labuska.
14: Diba? Sige,
13: nag-trend man ang mga milk tea, matcha, kwan. Why not, ang sa mga night market, mga ibutang buslag takos na milk tea.
12: Ayaw!
14: Diba? Alcance?
13: Abot lang sa
12: atin.
13: Idea lang.
12: Ayaw!
14: Kay sa

0: or na kung mag-milky, standard na ang yahang katamis. Ayan. So, why not, Dino, sa night market? So, maiba ka. Daghan naman nagabuko juice. Daghan naman itong color pink na ay mga, si tawag itong mga square-square.
1: Gulaman.
0: Oh, gulaman. Ayan. So, itong lalaking color, na pink, na blue.
1: Mainggan nyo, kamutan.
0: Oh, mainggan nyo ka. So, why not, Dino? Matcha na lang po na imuha, no? Para maiba. Ayan. So,
1: para maanad po ito ba?
0: Maanad po. So, kung dili makauban, tipid-tipid ba kung dili nakakaya itong 100 plus, 70, ayos. So, nai budget meal na milk tea.
1: Tag-jis. So, ang tag-jis.
0: Tag-jis ang takos. So, dili pambutangan yung mong pearl. People ni mo, ikwanto milk tea na murag kwanjo niya. So, butangan yung mong pearl para di kalugi.
1: Okay. Papiliyon sila with pearl o non-pearl.
0: Basi kung madigilabos ka, maninda na kong ma.
1: Ito, no, kaya idea.
0: So, manang, matingala po ko sa iyo na nga wala may inana na baligyan. So, although, naaman dyan na sa mga night market ng milk tea na katong gikap na dyan dagdako. So, why not, kung na may iba na dili kaya makahurot, sobra katamis, why not katong tagtakos na lang ng tag-jis, tag-ginsi, di ba?
1: Pero, mahal mo good ang matcha nga, kung pa-kibs powder, di ba?
0: Kung sa matcha po, mahal pong matcha powder. Manang, dito na lang ka sa milk tea. Milk tea na lang, ayan. So, dito sa to ang topic for today, DJ Labuskaya. Right. Kung kamo ang ginikanan, ayan. Kung nakabalo mo nga gipatindog sa klase ang iyong anak, kay wala nakatubag, okay ra ba simuha or masako ka? Ayan, sa mga gusto mo participate, text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, sa simuha, DJ Labuska. Kung imuhang anak, ipatindog kay wala ka answer. Ayan. So, unsa may mabati ni mo, DJ Labuska. Ayan. So, ma-prostrate ba ka? Masuko ba ka? Or okay ra ba simuha?
1: I think okay lang sako, ah, napapakins. Okay. Di lang kay ako ang disiplina sa akong anak. Napog ko'y kapareha nga mo disiplina po sa akong anak. Para sa kwais, okay lang. Kaya para pag-abot sa balay, makamat nun, huwag na ay natunan ang ako ang anak. Kay maumad yun na ko'y tumong sa pag-school na ako siya para na siya matunan siya ang teacher. At the same time, pag-abot sa balay, ma-adapt niya, huwag makuha niya ang katong natunan niya sa school. Para sa kwa, okay lang pa pag-abot.
0: Okay lang kay... Siguro manggod ang mga kabatanuran siguro ron or mga bata sofra kaayo.
1: Oo, oh, tama. Ayan. So inood yun.
0: Wala siya kanang murag tough na love ba. Ayan. So manang kasagaran kanang usahay mas spoil ang mga bata ron.
1: Lagi.
0: Kay syempre kay hadlok man ma bisan kay uban gay mahadlok mo pagawas ang bata kay magkasakit. Supposed to be kailangan man yun igawas ang bata para ma-expose sa mga bad bacteria para ma-adapt ang immune system sa lawas. So, kung abot sa klase, ayun, so, kung ipatindog sila, napayuban masuko, ano, ipatindog, bata pa man, magsakit ang tiil, di ba? So, walang nagkuhan sa social media na mga dati na mga old na mga, mga millennials. Mga millennials, na okay na sila ha, ang inana, ang approach sila ha, mga nagtaswilahan. Kaya, syempre, kung kita sa una, ipatindog talay mo ito sa una kay kuriton pangkilid si Bumbo.
1: Kapay pinasitting on the air.
0: Sitting in the air with book pa, di ba?
1: Oh, with book. Pajut.
0: Kay, syempre, wag ka cancer, malate ka, or sige kang pabuyag, di ba? Manglagpot pa itong ang eraser sa
1: eraser,
0: una.
1: Oh, eraser, oh,
0: eraser. Nalagpotan ka eraser sa una.
1: Oh, nakatry na po ko papakims nga na zero ko sa mat, ipalakaw-lakaw ko sa tibong playground. After na ito papakims, naningkamot pa ko, hindi na ko ma-zero kay ulaw taon kayo.
0: Di ba? So, muna nga sa una, okay lang sa tua. Ato ang mga parents na okay lang kay para matmunta. Kay para to be better na kasi mahadlok ka na mo ato sa gawas, isiting in the air, dapat mag-study yung kayo ba?
1: Kay na, nakakuha naman siya nga, oy, dapat inako ma-zero pa di ito mausap.
0: Oo, yeah. Balusan pa yun sa balay kung nakashare ka na mag, ikuan ba ako mag, nagi sit in the chair, in the air ba ako sa kong teacher. Mana ramang gini ka naman, merese ni mo, bunalan pa ka.
1: Nagsumbong siya, kaya akala niya, napigan siya.
0: Pero lahat na rana, DJ Labus, ka, pag musumbong ka, ang approach sa mga ginikanan, mutas ding emotion. O nang usahay, musumbong din sa school, or in the worst case, kay mupost sila sa social media, na lisod ka ayo o ka ng taga siyempre machismis man so usahay abi pa lang na madaot ang katong teacher kay gising in the air patindog lang man lang man ang lisod po kay i-post sa social media kay mukalat man god na baka kabalo sa pika side sa teacher, di ba?
1: Lahi na po yun ang mga bashing opinion.
0: Opinion, ayan. So, man ang karon, paglisod na aglihok

0: ato ang mga teachers tungod kay napoy mga balaod na bawal na pud kuno ng mga bata ang gamay na gamay lang na kurit kasaba or what ayon. So dati okay ra sa mga maestra bahalag mga hurot atong buhok sa gilid.
1: Ay
2: tingkoy
0: tingkoy tingkoy ya. Ikaw ha sipat kay ka.
1: Ay
2: pag dili ka po yun o yun si mong ulo sakit jud kayo.
0: Sakit jud ka. Pero dati manggod pag paano na to ang kilid de tingkoy tingkoy magngisira man tanya na oh. I-rub day na to okay, ang tingkoy
2: init init pa
0: init kayo yung mga tawar tong classmate ang siguro ang uban pag inanaon siguro muhilak ano bang sumbong sakwan so mo nang karangan yung tough love ang ato ang mga anak ko sa hay so sakwan ni personally wap amang ko'y anak bisag papa kebs ko
1: ay
2: ah mo ni papa nga nga papa mo'y anak
0: future lang future na future. Papa anak.
1: Ay ah
0: sakwan ni okay ra siguro sa kuha kay syempre kay pasalamat po ko sa akong teacher kay siya may nidisiplina sa kuan kay ang ingon manggo nila kung unsa ang action sa bata sa school mao po'y action niya sa balay mo nang kung nindot og values ang imuhang balay nindot pag values ang imong anak sa eskwelahan.
2: Sakto.
0: Ayan. So kung di nimo matagad ang imuhang anak sa balay, mo nang pag-abot sa kwan, magara na sa eskwelahan. Ayan. So mo nang kailangan jug family time.
2: Ayan. Tama jud din. Okay na.
0: Like, tama jud na.
2: Mo ginang ginatawag nga family nabay mga sayings sa gara.
0: Family is love.
2: Oh, family is love.
1: Ay, yeah!
2: Ayan, so, parang ma-shirt ang madit.
0: Manang, ako, okay rin sa kuha. Kay, thankful po ko sa to mga teachers na, grabe, sa estudyante, 40 kabuok, matagad niya tanan isa-isa niya, di ba?
2: Mo ganin nga ma-amaze ta sa mga gipang buhat sa mga teacher na to. Ma-consider na to sila nga hero, di ba?
0: Hero na sila niya. Second na parents na to. Ato ang mga second na mga parents ato ang mga ninong ninang lahi po tong sa school ayun so manang kung mapatindog man ako akong mga anak puhon ayun so okay lang sa kuha ayun so kung unsay pangutan na nga nung ipatindog kung wala ka answer nga nung mga katindog okay muna pa nagtabi-tabi magugo sa likod
1: ayaw
2: diba? Sayo po din
0: sayo po din kayo so dili po na to ma-blame po kasi syempre bata pa man pero manang tagaan na to ginahinay pasabot na anak dapat ka mo answer ayun na dapat mag-study ka kung patindogon ka okay ra ayun dili sa kung uban manggod kay magka-emotion na ang mga ginikanan ayun so mo nang
2: kung itong ginatawag ni mo papakibis nga very soft kayong mga
0: soft kaya to ang mga bata ron siguro pag abot sa balay siguro ka nang grabe ka loving jud so di po na to sila ma-blame mo nang kung lang sa mga parents na dili kay mo react jud anang grabe na react jud na may uban god na pagpatindogon ang isa ka bata, mo-react din sila gusto nila patanggalon ang maestra. Ayun, so
2: patanggal. Karinga, makaringa.
0: Oh, 'di ba? 'Di ba? Mo nang tanggalag lisensya niya. Siyempre, di sud bigay makahimo makakuan og lisensya sa mga teacher.
2: Oh, kailangan pag mga pila ka study ni mo
0: diyan. Study sa exam. So, sa 40 pa lang daan di sud na kayo na oy.
2: Lisod na.
0: What if 20 ka book sipat? Unsaon man pagtagad?
1: Ay!
2: Mo lang dili na to mablimo ban teachers mapapakids nga mo lang iyaw sila.
0: Mo gani nang to ang mga tigpaminaw karon. Ayun so tong texter 7029 morning Papa Kebs. Asya, ako wala man ko'y anak pero nako pag umangkon nga nag-eskwela para nako okay ra mo tindog maka-answer man siya o wala sa iyang lesson. At least na siya'y natun-an. Shout out lang ko sa kong love na si Christina Ponce from Fatima ng Mako Davao de Oro. Ayan,
2: alright,
0: sa
2: shout out.
0: Ayan, so sa to ang mga tigpamina, ayan, so good morning internet. Good morning! So, okay po siguro, no? So, sa to ang remind, sa unsa man yung mga ma-advise ni mo si Mohang mga co-parents ni mo di jud labos ka. Ayan. So di man ako ka, di man ko ka advice kay wa ba di pa man kuwa po anak.
2: Ayan.
0: Ayan. So sige sige.
2: As a parent, naan may ko isa ka anak. Ako ma advice sa mga kauban ako nga papa, di na to likayan na to ang pagsinggit-singgit o kasaba sa to ang mga anak tungod kay kung unsa man gud atong gibuhat, makuha po na sa tong anak and the future niya nga mudako siya. Tungod kay atong anak mong gud kay naga-explore kung unsa pa ang pagkabuhaton diri sa ibabaw sa kalibutan. So kung unsa yang natunan si Muha, mao ko na yang matunan. Mao ko na yang ibuhagay sa katibuk-an nga kaubanan sad niya labi na sa school. Mo nang dapat no kita gihapon sa to gihapon as a parent magikan ang pagdisiplina sa to mga anak.
0: Ayun, so mara tong advice ayun. So papo po kay to DJ Labus ka no. So as a parent, kailangan jud nimo at imano nimo hang anak. Para unsa yang behavior or unsa yang natun-an sa balay mapoy ma-adapt niya sa gawas.
2: Ayun, so, ganahan gyud ko sa akong anak share lang ako. Kung mingon kog dili
0: Dilidod. Ayun. So, muna nga, nindot po na pag naku sa anak. Ayun. So, muna nga, na-adjud siya yung respeto sa mga ginikanan.
2: Yes, tinod. Ayun. Kayo.
0: So, sa kuha lang mga hingala, no? Wapang mang kuya anak. Kaya singgal pa man si Papa Kel.
2: Sa observe lang ni mo.
0: Sa observe lang na ko, no? Kuhan siya, kanang dili niyo ihatag tanan sa maestra ang sa tawag?
2: Obligasyon.
0: Obligasyon sa pag-correct sa iyaha, behavior niya. Kaya ang ato ang teacher kay lisod po kaayo sa kadaghag
2: imagine na niyo, no?
0: Estudyante, di niya maisa-isa tanan. Ma-evaluate niya, pero di niya totally ma-change yun ang iyahang behavior. Munang, kung unsa ang batasan sa bata sa balay, mabuhay batasan sa eskwelahan. Munang, kung sa mga ato ang mga parents niya, gahinan dyan yung oras sa inyohang mga anak. Ayan, so, tagaan niyo, suryahan ninyo, as much possible, tabloan ninyo sa inyohang mga assignment para maka kung siya amo din ni ma inana para pag-abot sa eskwelahan makabalo din siya. Ayan,
2: then parent po ba yan ang atong mga teacher?
0: Ayan, so man nga sa itong mga tigpaminaw karan. Ayan, so kung unsa man yung diskarte sa yung padako sa inyohang mga anak, ayan, so ayaw totally i-blame sa mga teachers.
2: Yes.
0: So man nga kay ilove mo na ito mga teachers. Ayan, ito na kanangingon na i-report ninyo, i-report din ninyo sa kinatasan, sa principal niya, tanggalan ng lisensya.
2: Ayaw,
0: eh. Listen, kaayo dyan, no? Manang,
2: wala takabalo sa pinagdaanan ng mga teachers na ito.
0: Ayan, so gikan kang 9487. Ayan, kung ano ang puno, siya rin ang bunga, Papa Kebs. Ayan, so tama dyan, no? Manang, kung unsa ang attitude or unsa ang behavior sa balay, maapoy ipakita niya sa gawas. Abi niya, tama ang nasa balay, ikaw na po niya sa gawas.
2: Okay. Abi mong ganyan, agitolerate ko sa balay, basig tama to.
0: Mau gani. Yung sa balay, kusog kayo mamalikas sila. Oh. Pag abot sa gawas, mamalikas po siya, kaya abi niya, tama. Oh. Kaya manunggan man niya sa mga dagko.
2: Oh. Kung sa nasa tao sa balay, maapoy nang sundugon.
0: Ayan, so wartay oras mga galayo. Right. So lami ato ang topic, DJ Labos ka na basig. Ugma na po, online na po itong topic. Ayan, it's already 8:58. Ayan, so thank you kasi itong mga tigpaminakoran. Ayan, so na kay mga last na mga greetings niya, DJ Labos.
2: Alright, sige, shoutout na balik si Lister Bailon. Balik maligo na ako pag-usap. Lister Bailon, Noriza Melior, Rose Babe, Biliza, si Mama, Ma'am Frances Bastis, sa tanang mga trabahante, labi na kay Arnel Pelinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Upan po, no? Daghang salamat sa inyong pag-tune-in sa 96.1 Infinite FM.
0: Ayan, so thank you sa itong mga tigpaminakaroon sa 96.1 ng Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinon. And sa ugma, gihapon, kaubang gihapon ako si DJ Labusca sa programa nga Top Radio Hits. Ayan, so thank you sa itong mga staff, sa itong mga management, sa mga co-DJs, mga news reporter. Ayan, so unta mga igala, maminaw gihapon mo dali sa ito ang station mga igala. O musunod na ni si Christian Dero, siyang programang Yesterday's Once More. Ayan, so ayun yung liso, ayun yung hang mga radio mga igala. So, yeah, matunggan niyo si Kristen Dero. And so, thank you, Sanan. Bye-bye, God bless, and I love you all.
3: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
4: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay na to diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka ni ini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani sa lawom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan ni ini mao ang oxidative stress sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon, ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan nga no mas gipakusog nato ang eye care herbal capsule og nahimo kining eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health, health, health alert! Eye care capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye care.
5: Akong gibati sir kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino pirmi sa palibot ug mag-action ganig dugli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga eye care daw ang tambal sa mata. Maogi sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyon gid ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa eye care. Tistingi pud ninyo. Sana ni sa banay-banay.
3: Para sa mas epektibo mong resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert!
4: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani-ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.

0: Yourself tuning again sa inyong paboritong radio station. This is 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And there you have it, something from Lauren Christie on her song entitled Steep. Anyway, so magandang Monday morning na po mga higala. At back on your radio na nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mao pa'y mangutang. Diba? Inganap man ay uso ganun, diba mga igala? Dito magpautang, uy. Dito magpautang, uy. Wala tayong tindahan. Ana na lang, no? Ako na limang utang. Hello, once again, mga suking dipamina. Today is a Monday. Okay, pizza size sa bulan sa Hulyo ning tuig 2026. Sa tanan na sa ulog silang adlaw na tauhan. Happy, happy birthday sa inyong lahat. At sana ay ma-invite nyo ko. By the way, kumusta mas mo na itong kabuntagon mga higala? Nang hinaot si Cristinero mga suking di paminaw nung okay pa sa all red ang itong kabuntagon. Oy, connected data ha, dahil may syudad sa Panabo mga higala. Okay, sa Panabo City, pinaagi sa Infinite Radio. And also, just may Light FM Panabo City, may nga morning day kang kwanda sa itong bagiitang IT kay Sir Kevin. And also may nga morning ha sa itong General Manager kang Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. O gingon man sa itong bagiitan po nga Operation Manager kang Sir Wolfie Orio. O sa kamalipayang pagpaminaw and sa tanan taga Panabo o sa kutub-kutub. Saka na sa tanan kutub-kutub. Kamaabot ni nga itong nga pagsibya karong adlaw mga higala. Hey, first day of the week na po. Basta Monday bitaw mga higala, naraba diri ang pressure, stress, sapay ka ng guan, samok. Diba? Basta pirmirong adlaw sa Sibana mga higala, no? Dagyan ang pinaka busiest day of the week. Tama di atanan mga higala katong mga wala ni mo na human nga trabaho last week. Nga kinahanglan gyud na humanon, karon gyud mahuman. Karon gyud apason, diba? Ito bitawang palusot ni mo last week mga higala. Na, ma'am, medyo bitinta sa oras, ma'am. Pwede ba ni yapas na lang by Monday? No, di ba? Mapanggig ka mga igala, ma... kasi tawagan eh. Mapugos ka kagkuhan na to kay saad man, di ba? Mapugos ka kaguman na to nga kuhan, nga trabaho unon. Pero kayo sa kamalipayang pagpaminaw sa tanan natong mga kahigalaan. Okay nga, naka-tune in right now. Labi na sa mga kapwa na mga tindero, mga tindera, nga mga patisoy kayo. Alaw sa kamalipayang pagpaminaw ng inyong tanan dyan, mga higala. Diba, kumusta man na itong halin diha? Ang inaot ko nga, okay pa sa all right atong halin, no? Isag ginagmay, basta kanunay, bitaw. Saga ginagmay kagmay, di ba? Pero kanunay ang pag-abot sa itong mga customers, di ba? Abi ninyo mga igalang sekreto bitaw na inaglan na kanang kwan ha. Kanang smiling lang yun ka, di ba? Kana bitaw nga tanaw sa customer bitaw mga igalang kaniyo dire ko muduol kay approachable guys, oh. Pwede ra ko mangutana, diba? Nga na mga inaikuan mga igala, no? Ang uban magod mga igala. Ang pinaka-brutal bitaw na kan. Ang pinaka-brutal bitaw na pamaagi sa mga tindero o tindera bitaw. Ay, labi na sa mga tindera lang yun mga igala. Labi na ka ng kan. Labi na ka mo. Adya ka sa palingki mga igala. Nakay palitunon bitaw. palit kag utanon kanang ano sud anang sud ano nimo ba palit kag isda karne sila na itong ni Agi mga igala sulod mi ni Tatay Paing sa palingki mga igala paagid mi kabalibad sa tindera kainan kagi gamitan mi pinagbabawal na teknik nabitaw tawagon ka gwapo
1: atika ko
0: no diwa kinsa may kanagwanana kinsa may dili makapalitan ha ay gwapo Guwapo, palit mo. Please ko kaya itong isda, guwapo. Kasi, imbis na ka ng gana, balik 50 ang isda na ito mong palito ni Tatay Paeng may gala. Ugos, naging taon may palito ang isa kakilo. Ada na dyan, mga gala, no? Kanang kuan ba, mga brutal kayo ng mga teknik bitaw sa mga tindera. Tawag-tawagon din ka, guwapo. Anyway, usap ka malibayang pagpaminaw niyong tanada, ha? Labi na kayo sila, mga customers, right now, nga... grabing pamili, bitaw yun. Ang uban, mga gala, kanang kuan, labi na sa mga prutasan, bitaw. Kanang pislito. Ay, delete na ako na. Okay. Hinog naman na, ma'am. Delete naman na pislito. Bitaw na, may nga pagpaminaw sa tanan mga kaigalaan na itong naka-tune in right now. Silang tagsa-tagsa ka mga radio sets. By the way, mga igala, doon na tayo segment tayo mga igala na pag-asugdan na ito karong adlaw. Nining atong programa ng yesterday is once more mga igala. Doon na tayo mga doon na tayo segment. Ang segment nga pagkatawagong ang akong kapalaran karong adlaw. Ang kapalaran mutugga mo basa ang unsa ni? Bulol na tani mga igala. Ang segment kamubasa sa imong kapalaran karong adlaw. Pero disclaimer lang mga igala ha, kani kong pagabasahon mga igala pinaagi sa tong bulang kristal. Ooh! Okay, basa-basa lang baya di mga igala ha. And we should always remember mga igala na kita mismo ang maghimo sa atong kaugalingong kapalaran, di ba? Ah! Ikana na sa mga igala. For short, kining ako pagkabasahon mga suking tigpaminaw is lingaw-lingaw lang. Di ba? Di magsalig na nindot imong kapalaran karong adlaw. Ay! Diba? Alas 9 ang tag na sa kabuntago no sa kapag sa ka malipayong pagpaminaw dai. Okay sa kung higala. Mga patiso ay gapon ni mga suging di paminaw dyan sa may New Visayas ng Kagan. Okay, may nga pagpaminaw di ha kang Felix Galagar. Family, sa kamalipayang morning, kaninyong tanan dyan mga igala, o kang Ariel Kurisma. Okay, dyan sa may Blaze Compound. Okay, may nga morning kaninyong tanan. And ang hinaot ko nga okay kay atong paragsikay-sikay di ha. Wadya mga igala, ang hinaot ko nga malipayon mo. Mamaray importante di ba ang magmalipayon ka sa imong gipang buhat, di ba? Mamaray sikrito mga igala nga mulautay ka sa imong trabaho, di ba? Kay cause mga igala, because trabaho mga igala, nakipassion si mong trabaho, di ba? Walay ka nang ano, dili ka kapuyon gudana. Every day excited ka kay gala nga mo adto sa imong trabaho. Pero before ang tanan mga igala, dili na ito kalimtan ha nga kining atong panag-uban karon sa programa ng Yesterday's Once More mga igala. Gipalayan kini sa atong mga sponsors. Okay, gipaluyan kini mga igala sa Kutis Mistisa Glutathione and Collagen Soap. O gaingon man ang Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. Alang atong mga kaigalaan atong mga patisay kayong medyo alanganin pa sa ilang pamanit. Duna pa'y kananggwan bitaw. Duna pa bitaw'y mga kananggwan. Kining gakataha pa mga higala ba? Duna pa'y mga dark spots bitaw silang nga pamanit mga higala. Ay, dugay mga higala ha. Gamitan na kini atong Kutis Mistisa products mga higala, di ba? Labi na gayon sa mga kababayan na medyo ganagawan bitaw, agakataha pa sila ga. Di ba mga higala, kaning kataha pa sila, sulob sila mga sleeveless dya. Sila kananguan bitaw sulob sila ng sleeveless yung mga igala kay doon na pa sila ay kataha kay basin kananguan basin itumbay lang kilikili lahin po bitaw baya mga igala no. So mao ni kuan mga igala ha, gamit lang mo sa tong Kutis Mistisa. So mga igala o available lang kay na diri sa tong sibihanan sa Light FM kanimutang diri sa may barangay East. Okay, diri sa may Rita Dumaog compound mga suking di paminaw namin sa second floor door number 1. Okay, panuktok lang. Tatay paing diri mga higala na mo abi-abi kaninyo ha. Kighimamat kaninyo mga higala. Muscle Man food supplement for men. Alang atong mga higala na to na medyo luya na. Luya na muhatag og kuan mga higala, luya na muhatag og kining kalipay. Sa ilang mga partners, di ba? Sa mga igala, no? Ay na, kanagwan na. Ay, ginaan ninyo, kanagwan mga igala, pasagdi nga magdugay na nga problema, mga igala. Magdugay na na problema ninyong magtiayon. Alright, gamit na sa itong Muscleman food supplement for men. Og naputay Muscleman strong coffee mix mga suking paminaw. And again, mga suking paminaw, mapalit lang yapo na sa itong sibihanan dari sa Light FM Kibawi Bukidnon. And also available po na ha, just may kuan mga igala. Just sa itong sibihanan na ito, just may panabo. Okay, da sa Infinite Radio good man sa Light FM mga igala. Okay, nalimot nang sa location sa ilang building dia no. At anyway, ilado man na atong sbiyanan dia. So kung sa so, wala pa nakabalo, pangutana na lang ha. Morning day sa taga Davao o sa tulo ka kanangguan no. Nga ma kuha ang atong sibiyanan diya sa Infinite Radio ga Light FM diya sa Maya Panabo. Okay, ingon man diya sa may kanaguan no Davao de Oro sa Davao Oriental o Davao del Sur o sa kamalipayang pagpaminaw niyong tanan diya mga igala. And I guess makuha po diya sa may talaingon usa ka balipayang pagpabinaw. And good morning kaniyong tanan dyan mga sungin paminaw. And thank you so much for having us your background. Well on at sa man inyong gipang himo karong adlaw. By the way, it is now 20 minutes after 9 ng morning. And for the meantime, I'm gonna give you a song mga higala coming from Journey. Other song entitled The Foolish Heart. Sa itong pagbalik magigala itong pagkabasahon ng itong mga kabalaan at karong adlawa. So stand by and relax and I love ya. Mwah.

Radyo Mga Gala. Yes, once more. Og, right, magkauban niyo all the way until 11 ng morning. Yes, Mga Gala, duha ka oras na mag-uban-uban, ha? So, aguanta lang sa ninyo si Chris Sendero, Mga Gala.

diri sa ubo sa mga sibyanan mahigala. Unsa na po kay gikuri-kuri ni Pongski diha. Og good morning kuno ya kang tatay o kang nanay. Okay, kang tatay o kang nanay na okay, dumaong. Kalagaron diya silang tindahan. Hala, good morning. O sa ilang mga pinalanggang mga anak. Mga kapalaran, karong adlawa, kapalaran, katuuhan, dili, apanto na lang, aron sa madali. Disclaimer mga igala ha, kaniya kong pagkabasawan mga suking tigpaminaw sa lang kini sa bunga sa panghunauna sa tong bulang kristal.

0: mga higala. Okay, bunga lang kini sa unsay tawag ani tinaliksik sa panghuna-huna sa tong bulang kristal. Good mismo ang wagahimo sa tong kaugalingong kabalaran og nagdepende kana mga kaigsuunan. Sa atong kakugi.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Alright, dahil na mga igala!

Mga suking tigpaminaw, ini na atong segment ning atong programang Yesterday is Once More. Ang segment nga magbasa sa atong mga kapalaran karong adlaw. Dili paminaw na lang aron ta madali. All right mga kaigsuunan. Atong pagasugdan diri sa Aries. Diyan sa mga higala ha, kung ikaw gipanganak ni atong Marso 21 hangtod Abril 19. Okay, kung naay mong birthday in between ana na mga pizza ha mga higala. Aris ka. Jacksign. Jacksign, good. Kanang kwan si mong birthday ba? Ang litan ako, Cancer. Bakit siguro nino? Winter?

Nilok daw mo sa usag-usa sa imong usa ka higala. Apan, nababag ang imong pamilya. Ilabi na gyud ang imong asawa. Katong dili mga minyo, di ba? Katong wala pa'y karangguhan bitaw, katong wala pa'y mga sabit. Number of the day. Number 28, number 50, og number 55. Pusha Pink.

Lantaw daw ka sa imong mga kagahapon. Nauno, ganagwan pa magay ko. Magkinamot pag yung ko magkauno. Hindi ko mukhaon sa una. Tara, naging ko magkaon. Go.

0: Number 35 o 58 mga asong hindi mo binawa. Is Lavender. Karo mga asong hindi mo binawa, dari kita sa Gemini. Uy! Ano ba no? Lagi. Ah, lapas na daya. Binago magkapamert, di ba ko? Magkataon na ito, Mayo 21, gato na sa Hunyo 21. Sa taong nahiubos kanimo. Uy! Kanabitong dunay na hiubos sa imo kay nakay nabuhat nga something wrong. Diba? Usag yun sa pinaka the best nga pamaagi mga higala na mawala ang kahiubos ni anang nga tawhana, ni anang higala ni imo mga higala is ang pangayo yun og pagpas og pasaylo. Diba? Dili man siguro magaguba nag-pride ng pagpangayog pasaylo mga higala. Kung ikaw mismo kabalo gyud ka nga saipan gyud ka, di ba? Well, lucky numbers and color for the day is number 16, 24, 20 36 DI and 49. Lucky color mga sugin di paminaw is pink. O karon dere kita sa Cancer. Atong ipagkataon ni adtong Hunyo 22 ngadto na sa Hulyo 22 mga higala. Matod pa sa tong bulang kristal. Susiha gyud pag-ayo sa dili pa musulod og relasyon. Kay base nunyag magmahay ka. Di pa mga sugi ni paminaw. So siya gyud sa, di ba? Alam na ba no? Ay nang ni chat lang nimo nag I love you, I love you to din ka. Di ba? So siya sa pagkatao sa imong himong karelasyon. Karagwan gyud ay make sure gyud mga higala. Kay labi na sa mga kababayenan. Di ba? Oh, kanibi, kaning tawhana na biso sihon sa kunibi. Kung kaniba siya makahatag ba kiniga, kaya ba kuniyang proteksyonan? Kaya ba ko aning palanggaon hangtod sa hangtod? Kaya ba ko aning ipaglaban pariha ni Cristindero?
1: Amiga ko no.
0: Moapil bagid bitaw. Ito no maginang pinakamaayong nga buhaton mga igala no before ka musunod og relasyon mga sugid paminaw isang pagkuan di ba ang pagsusi una. Okay, kung napagyug kay assurance anang pagkahimo nimong karelasyon. Basin mapariya lang mo ni Cristindero na mo'y nasakitan.
1: Abiga ko no!
0: Mau ba? Well, anyway, moving on. Dari kita sa Leo. Kung lalaki, Leah kung babae. Di ba? Ala lang atong ipagkatawa di atong Hulyo 23 ngadto na sa Agosto 22 mga higala paminaw ha. Aktibo ka sa physical fitness program. Physical activities kanong adlaw. Labi na agmembro ka sa tupad. Lampasunon is waving. Ayo sa kamalipayang pagpaminaw rin ha sa tanan natong mga kahigalaan nga na membro na lista sa tupad mga higala. Oh, may nga pagpaminaw ninyong tanan diha, may pagpalandong-landong ninyong mga higala. Especially ka nag Especially init kayong panahon garon no. Ah, kanagana init kay nga panahon garon mga higala diri sa abi. Lagi init lagi gyud. Pakita mo si Haring Aron. Oh, medyo init gyud siya kay atong ipangutana ni Papa Kebs ganina kung bukna ba diri sa Kibawi bukid noon. Actually init gyud siya.

Aras mga sugin ting paminaw, doon na kita ay 45 minutos na nakalabay sa alas 9 antak na sa Gabuntagon. O gabarain, gabon mong nakikuba ni Chris Sendero alam sa programang Yesterday's Once More mga higala. Ang programang mutukar sa mga sunata nga magkapahinomdom sa inyong mga kagahapon. Sa kasakit managkalipay nga sunata mga higala. Ay, anyway ha. Pero anyway, mga sugiti paminaw, alang sa mga text greetings, mga requested songs, mga higala, o pwede po mong mutawag alang sa inyong mga live greetings, sa inyong mga pinalaga, sa inyong mga kabanay, no? Wala, mahimong mga mo text sa mga tawag sa itong temporary calling and text line, mga higala.

0: In time, I'm gonna give you a song, mga sungitig pabinaw, coming from America. Author song entitled Sometimes Lovers. And of course, only right here sa inyong paboritong radio station. Kaoban lang yapon ninyo si Chris Tindero, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman, walang ang tindahan, mabay mangutang.
1: Abiga ko no!
0: Alright, ang kaduwang hugna sa itong kabalaran ng ikalatang iha sa itong pagbalik. I love ya. Mwah.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Kutis mestiza lang yan.
0: Kutis mestiza?

0: Lisa.
1: Oh. Try mo yung Cuties Mestiza Carrot Papaya Soap at Cuties Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: Ang mga produkto sa Cuties Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
3: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Ya karon nga nagamit ko ani maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na nga ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanang sige, dali ko sipunon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
6: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
5: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na. Hantod, continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga naginabati. Mugamit yun sila ano yung maong product, Mega C, Mega Pure, o Mega Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kayo.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
7: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement good, na ako problema niya. Tapos sa country, sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na git kayo siya. Kasi sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na i-try para po nila mag-experience ang akong na-experience.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
8: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Okay, ikasakit, ay, okay, kasakit.
10: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
9: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit, paita ning matiguhang nagyong tao eh. Daghan, naging tagbatiyon siya itong kalawasan.
11: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
10: Unsa man na?
11: Nong Laring Essential Oil.
10: Nong Laring Essential Oil?
11: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
12: Power 10 Pro Bio Capsule.
13: Just see! Vitamin C plus zinc.
14: Just see!
0: Ah, oh, good morning, nung lading, ni?
12: Yes, sir, nung lading. Kising ala na to, sir?
0: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
12: Ah, taga-diplahan. Ang sa itong testimonies product, sir?
0: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerton, sir. Ah, okay na kaya akong lawas.
12: Katong, wala pa ka nagamit sa Powerton o Jassy, kung saan tayong gibati, so na?
0: Ang gibati na po, sir, sir, kanang mo, tungas ko, ang akong ko, dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
12: Mm.
0: Ako isulayan. Isulayan akong pawirte ng Vanjase.
12: Mm.
0: Alam yung lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa pawirte ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kayo akong lawas. Yuskuro di hilo. Tagabitlan, sir.
13: Power 10 Probio Capsule.

Okay, there you have it, something from Side A on their song entitled So Many Questions. Alright, time check. It is now 4 minutes after 10 ng morning. And still can be here ang nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman, wala nga ang tindahan, mo pa'y mangutang. Pero anyway, that time check nga pala mga Sugindi Paminaw is being brought to us by JC, a water refilling station, mga Sugindi Paminaw, na naimutang dyan sa may, barangay Labuagon. Alright, alang sa inyong panginahanglang safety o galimbyo nga ibnunong tubig mga higala. Alright, kabulul-bulul na sige, Chris Sintero. Okay, ito lang ang JC Water Refilling Station, mga higala ha. Okay, once again, located ni sila sa may barangay Labuagon ng munisipalidad sa Kibawi, Bukidnon. Oy, o sa kamali pa yung pagpaminaw din sa mga kasilinganan natong mga munisipalidad. Okay, itong unahon din rin mga higala, din sa may lungsod sa Damulog. O ingon man din sa may Dangkagan o dapod sa may Kitautaw and Don Carlos. O labi na po sa may Maramag o gingon man dito sa may Quezon Bukidnon o sa kamalipayang pagpaminaw ninyong tanan niya mga gala o kutob-kutob sa mag-abot ning atong pagsibya. Bu City o sa kamalipayang pagpaminaw ninyong tanan. And once again, alam sa mga text greetings mga higala. Okay, pwede po mong mutawag ha sa itong temporary text and calling line sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. And it says, DJ, kumusta ka dyan? I'm good, I'm fine, and thank you. Ari, DJ, uyab, uyab, wa lagi.

0: kay Mayngga Bobino ha, kay Sir Alan Espinosa. Kumusta man dia, sir? Pagpaminaw. Itong mga kuan mga higala ang naghatagog kinabuhi ning atong gasbihanan pud mga sugid paminaw. Okay, ang nung lading products mga higala. Alang atong nga dunay gipangbating mga balatian silang panglawas. Okay, gamit ako mo sa atong nung lading products mga higala ha. O ganagi kanakuan mga higala ang ilang mga produkto ana mga higala, ang nung lading essential oil. Alang atong labi na gid atong mga higala nato nga bation og kuano pagpanakit ang ilang tuhod. Ilang mga kalutahan mga suging di paminaw. Labi na gyud sa panahon nga tugnaw. Anong lading essential oil and wa pa available sa itong station mga higala, but dyan sa may Panabo City. Okay, mapalit ninyo dyan sa Infinite Radio and also dyan sa may pano sa Light FM Panabo City. Alright, okay, pagkikita lang ninyo dyan sa si Ma'am Rose and also kang si Papa Kebs. Higala ang andam nga mo abi-abi kaninyo. Hey, good morning po tayo sa akong mga kabana, mga DJs, mga angkor, and mga staff dya sa Infinite o sa Light FM. Okay, good morning kaninyong tanan. Pumaho na ha. Pa, kay diet man.
1: Adi ka ko

0: No, silatag sa tag sa mga stereo. May kibawi mo kinon sa kamalibayang pagpaminaw sa mga bao-bao drivers. Diba? Kung gid kay tanong, every day before ta mamasayro mga igala, dapat in proper hygiene gid ta, di ba? Dapat mga igala, kanagwan iligsakay sa pasayro bitaw, kanagitong halos din na muna og mga igala kay humot kay driver.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Nang mo sa itong case sa pregrances mga sugid ko pabinaw di mga igalang long lasting gid kayo Madre sa itong kasbihanan ha sa Light FM Kibawi o ingon man diya sa may Infinite Radio diya sa may Panabo o sa kanaguan Light FM Panabo Kibawi mga igala. Okay, animutang din sa may Rita Dumaog building. Second floor ni siya mga igala. Hanap sa second floor. Door number one. Okay, kanagwa na. Mga kwarto na sa mga guwapong DJ.
1: Atika ko na!
0: Igala, kadinga testera ni mga igala sa itong mga kwan sa itong pahumot mga igala so you can choose any fragrances of your choice hindi pa minaw kayo mo namang masimot daan itong ang naghatag kinabuhi ni atong sibihanan ang IF surplusan mga suking paminaw alang atong nangitag di kalidad ng mga guano mga gamit pambalay pang office pang unsa pa pang eskwela ang IF surplusan mga higala kaya gamit Japanese siya mga higala Japan made po ito okay it's being used but not abused Na pagbaminaw din ha kang sir o kang ma'am diha. Labi na gyud sila mga patiso yung mga patisay na mga ganda mga staff diha. Maabi-abihon kay mga higala, mga maabi-abihon na mga tisoy ug tisay pa. Okay, gala na to nga gikapoy na panglaba. Apoy na kayo bitaw. Okay, worry no more mga igala. Okay, kung yun, ganun mo mga igala. Ato ay comfy laundry hub mga suking tigpaminaw. No? Sa may Don Carlos Bukidnon. Okay, sigurado nga yung mga labunon mga higala limpyo na humot pa okay dry and fold na siya mga higala ha tapos sila ikaragwan dito mga higala self-service na kanagwan na laundry dito kanang ikaw rin bitang maglaba kanang huwag kayo ilaib buhaton bitang mga higala kung kanaragin yung buhaton na maglaba ano okay just may kung going kag pamarambag mga higala na sila sa left side apat na siya sa 7-11 mga suking di paminaw yeah laundry hub ay kalimot mga suking di paminaw ha okay I guess nagpromo pa ba sila karon sa tanang mga staff dyan sa may comfy laundry hub and airway doon kita ay 13 minutes after 10 ng morning and padayon na mga igala sa pagbawa sa pagbasa di yan

0: And yes, welcome na usap sa ikaduang hugda ning atong pagbasa sa atong mga kapalaran karong adlaw. Pamino na lang aron ta madali. Oh, garon sa tang pagpadayon mga higala, diri kita garon sa Virgo. Virgo, Virgin daw ni sa mga higala.
1: Atika ko lang.

Ngayong Agosto 23, gato na sa Septiembre 23. Matod ba sa tumbulang kristal nga medyo hanap-hanap karong tagna? Kog onod?

0: exciting ang imong vacation. Kauban sa imong love, if there's any.
1: Ay,
0: uyo lang sa... na nakasa kuan bitaw unsa itawagan ni mga bitaw na karang financially stable na ka magigala kan kan kuan kan gusto ka mo vacation kanagwan eh medyo kapoy man ang lawas eh. Hindi karungan may next week be.

Good day, mga sangini paminahan sa 24, 27, 19, and 20. Lucky color is brown. Sa magag color brown dyan sa dahalan.

Piang woi. Yang karawan suway pagduga ya dari kita sa Libra. Anang atong ipanganak ni atong September 24 ngadto na sa October 23. Interesting. Ang imong romantic expression.

20 pa taas mga higala. O yabuya pa yung pangita ito. Na padulong 40.

52 29 36 47. Lucky color is a violet. Purple.

Puntanggon mga sungin di Mamilaw. Dugang mga kapalaran karong adlaw at ang ininyo ha. Anyway, kagadi ng buntang mahigala, kaya doon na ko'y nadawatang subo ng balita. Kaya bisang lingaw-lingaw tayo rin mahigala. Kaya balita na ko ganina mahigala na akong lola, si Jessa pass away kaganin ng buntag. Alas tres sa buntag mahigala dito sa Tarlac. Kaya naman siya dito. Iksuni sa akong lola ha. So ni sang lola. Si Jessa sa pass away kaganina lang mga igala. And I personally dedicate this song sa akong namatayang lola mga igala kaganina lang yun. Okay, usan isa iyang pinaka paborito niya ang kanta mga igala. Alright, and anyways, kung namay nakailak ang Elena Dacleason, Elena Macabali Dacleason mga igala, okay, subo na magipabalo, na siya ni Panaw na, kaganina lang yung buntag mga igala, last stress ang takna sa buntag, okay, complication sa iyang kwan bitaw, sa iyang gallbladder, ang hinungdan siyang kamatayon. And yes, 24 minutes after 10 ng morning and still got me here. My name is Chris Tindero. Balik tayo dyan pag-igala. Alang po sa dugang pagbasa sa itong mga kapalaran karong adlawa.

Okay, there you have it, something from Maureen McGovern. Other song entitled Read My Mind. Okay, kanina song may gala, I believe. Kwa ni siya, no? Kaning soundtrack ni sa karangan mga gala. Katong pinakauna bitaw nga Superman. Pa yung brief. Karon ang latest na Superman magigala, no? Karon magiging sila kabantay, di ba? Silang brief. Wala sa kanagkag version sa Superman magigala. Okay, kining pinakabago, ha? Version bagi sila mga igala nakabantay nga nakagawas ng brief sa mga niaging mga Superman. Tapos na nakalabay sa alas 10 ang tag na sa kabuntagon. Oras atod ka ninyo sa JC Water Refilling Station, mga sungiri paminaw. Kanimutang dres may barangay Labuagon. Okay, may nga pagpaminaw and good morning day sa Tagiag Tagdumala. Just may JC Water Refilling Station. Pag refiller po nila niya, may nga pagpaminaw. Mga patisoy, gabon kayo na sila mga igala. Abti kayo muhuga sa galon ba? Ayun, welga, karagwan, welga, kwan, gatra, hugasan ng galon. Mga higala, guys, sa una mga higala, itong nabay, dito pa ko sa karagwan, sa Cagayan de Oro City. Nakatrabaho po si, kwan, Chris Sendero, ano, mga higala.

0: Dito que con la tindero mo igala.
1: Namay ka ng water refilling station ng akong uyuan dito sa mga igala. Sa may kwan bitaw. Diyan bitaw sa may Agura Lapasan. Diyan ko na. Okay, atong napakusa ka ng kwan. Napakusa laing planeta mga igala. Dito sa Agura. Dito sa siyudad sa Cagayan de Oro City. Dito man ko nagwa no, dito man ko nagisaka sa kong uyuan, lain mo kayo no. Hindi ka magtabang-tabang no. Mga ng mga vacant time, oh, tabang-tabang ko dito. Patikatik ba? Patikatik ba? Para dili malayasun bito. Ay, may nga pagpaminaw dahi ha sa tara mga trabante dito sa sagingan mga higala sa kanagawan na sa doll. Yeah, good morning kaninyong tanan dia. Okay, nang hinaot ko nga okay kaya itong kuhan dia, no? Ang itong trabaho mga higala. Okay kaya itong trabaho mga higala, no? Okay naman siguro karon kay kanagawan. Labi na bitaw ka ng tagas-tagas na bitong saging. Dili na kay init, di ba? Magkapalandong-landong na gigaba. Init nang igala ka ng tingtanong pa bitaw sa saking. Tingtanong mo bitaw. Kining tuhod pa bitaw kay tuhod pa bitaw ang katason mga igala sa saking. Listen po kayo, no? Magkuhan ka dito. No, magkuhan ka dito. Luhun-luhun ka dito para magkapalandong lang. Di ba? Alam, may nga pagminaw, ha? Sa tarong mga harvester, unsa pa way ka ng guwanda, no? Nabitaw nga. Kanapod bitaw nga tig-kuhan bitaw, tig-inject sa karangguhan sa tambal, sa punuan sa saging. Hala, good morning, kanyang tanan dyan, ha? And sa tanan po dyan, mga guwan, no? Sa tanang mga trabante karon, sa mga office worker, mga higala. Kanang nasa ilang mga opisina. Labi na ganyan sa mga guwan, trabante sa LGU. Okay, sa tanang mga departamento. Sa LGU mga igala. Okay nga nakachinin right na sa itong panag-uban dari sa programang Yesterday is Once More. Okay, sa nagadiya mga departamento. Okay, dari sa lungsod sa Kibawi o diapod sa siyudad sa Panabo o sa kamalipayong morning kaninyong tanan dyan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Pwede tayo 3 minutos na nakalabay ang kon 33 minutos na. Ang nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga suking paminaw. And also kining programa mga suking tigpaminaw ha ay kalimting hatod kini kanato sa mga tingog kabubuton sa kutis mistisa mga suking tigpaminaw. Alang atong gustong muhamis ang ilang pamanit. Kato bitaw nga nang ambisyon mga igala na mapariel ang pamanit ka ng makita bitaw nila sa karangguan sa Korean drama bitaw. Kanang mga opa, di ba? Katong gusto mahimong kwan no, mga gustong mahimong maparya ilang pamanit sa ilang kakakita nga Korean drama. Alright, gamit na ka mo sa itong kwan ha, kutis mistisa soap mga higala. Duhan ni siya ka variety mga higala. Ang atong kutis mistisa carrot papaya soap. And also ang atong kutis mistisa glutathione with collagen na soap mga suking tigpaminaw. Okay, atong labi na po natong kwan no, epektibo po ni mga higala atong mga singtanon bitaw kayo nya kanagwano gapanimahong singot. Diba? Katong nga patupa, dili malikay yan nga pagpanimahaw sa inyong ilok, sa inyong tiil. Alright, mga higala, gamitan ang kini atong kutis mistisa soap, mga sagini paminaw, no? And ang pinaka-highlight din ni mga higala, dili lang ka kanagano, dili lang ka tabangan, mga higala, para mawala na yung baho-baho sa mga kalawasan. Tabangan magiga mga igala alang atong kuan mga kuan kay ba kining kuan bitaw kayo sa ilang skin bitaw murag gaka kuan ba insecure sila sa ilang skin bitaw atong mga nai dark spots ba tabang ni mga igala sa pag paputi ana mga dark spot ninyo mga igala katong mga acne di ba. Pagpahamis sa imong pamanit, gamitan na ninyo ang atong kutis mistisa soap, mga sukindi paminaw. And once again, available kini sa atong Sibianan, dari sa may Kibawi Bukidnon. Again, naimutang ta mga sukindi paminaw, dari sa may Rita Dumaog Building sa Barangay East, second floor, door number 1, tukto ka lang. And sa may Panabo City, mga igala, okay, mapalit ninyo ang atong kutis mistisa soap, pinagi dyan sa may Infinite Radio and also just may Light FM, mga sukindi paminaw. No, pagkikita lang niyo, pagkita lang niyo si Sir Kevin and si Ma'am Rose. Okay, andam nang mo abi-abi pun mga igala, mga kuan gyapon kana, mga

0: Kabusog po dito. Alam ay nga pagpaminaw ha sa tanan natong mga kahigalaan sa may mawam. Good morning, good morning, good morning. Alright, pagkasugid po minaw, Corita City, minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa Kamuntagon and ganoon sa pagpadayon sa pinaka katapusang parte. Ning atong pagbasa sa atong mga kapalaran karong adlaw.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Ariana.

Bigala, welcome pag-usab. Murag bitaw yung nakuan. Murag taw-taw bitaw yung nawala sa kahanginan bitaw. Welcome ako sa mga igala sa tong segment na ang akong kapalaran karong adlawa. Kapalaran katuan dili abantuna lang aron ta madali. Disclaimer mga igala na kini ang akong pagabasaon is basa-basa lingaw-lingaw lamang. And we should always remember mga suging di paminaw nga kita mismo nagahimo sa atong kapalaran. Og ang atong kapalaran karong adlaw nagadepende kana sa atong pagpaningkamot. And of course, dili po nato kalimtan no nga iampo tana sa atong labang makagagahom. Nga ihatag ka na sa ato, di ba? Kana bitong imong gipangayo karong adlaw mga higala. Pero kung nga dili man mahatag karon mga higala, ayo lang buka discourage no. Cause I know. Mga higala, wala pa na niya gihatag karon kay naapa sa laing maayong plano para sa imo, di ba? Oh, garon, sa itong pagpadayon mga igala, diri kita sa Sagittarius o sa Kinika Security Agency. Alang atong ipagkatawa atong ni Nobyembre 23, nga na sa Disyembre 21, paminaw mga higala, ha? Tunay resulta ang imong pagkamaayong tao. Naay mga taong natabangan na nimo nga mo daig kanimo. Wag na mga igala no, basta nagay mayang mga kanakuan binuhatan. Napay maayong resulta, di ba?

Apaan katong mga tao nga mura na tag si kuha nani katungguan ba nga nabitaw kayo. Ay nago mura na tag ingato. Oh diba pato magigala Capricorn Capricorn kaningguan Sagittarius oh advance. Kaya dunay maayong resulta ang imong pagkamaayong tao. Naiwa mo daig sa imong maayong binuhatan. Diba katong may tao mga igala, dapat lang ito daigon, diba? Resulta mga igala, ang resulta na ang pag-daigon nga ka sa ubang tao. Kaya maayong magang tao.

0: Apaan katong ubang tao nga dili maayo ang ilang binuhatan. Ang resulta na mga igala alaot gyud. And lucky color o lucky number for the day is number 33. Dili day. Sorry. Awa lagi o 33 naon sa man yun? Krambol-rambol man atong bulang kristal magigala naligid bang kunigod. Okay, once again, 33, 49, 23, and also 55. Okay, ang lucky color, mga higala, is color pink. Oh, garoon, diri kita sa Capricorn. Alang sa mga nilalang na gipakatao di atong December 22 nga to na sa Enero 19. Ma-impress ni mo imong boss karong adlawa. Oo. Mi bunga regyo dang imong kasipsip. Di bunga regyo imong kasipsip. Ay nako. Ah, sipsip di ay. Daw na klaseng sip-sip mga higala, di ba? Napay sip-sip in a good way.
1: Amiga ko do!
0: Ito, no, napay sip-sip mga higala na kanagkuhan. Katubitog yung, kuhan bito. Sip-sip in a good way. Katubitog gusto nang yung madahig ka sa imong kuhan, sa imong nabuhat. Kana po isa ka sip-sip mga ikahalang sip-sip bitaw na makabuisit gud sa imong kwan sa imong mga kauban bitaw. Kana bitaw ang kwan o. Sir, atuwa kayo dito sa unahan sir o. Tanawa kayo si kwan dito sir o. Tanawa naglingkod-lingkod ra sir. Maka-invern na nga ba? So, lucky number for the day is number 3. Number 5. Number 25. Number 30. Lucky color is green. Oh, garon, diri kita sa Aquarius. Nagipagkataon niya itong Enero 20 at doon na sa Pebrero 18.

malas ka karong adlawa. Busa, kung wala importanteng lakaw, diha na lang ka. Simi-ipit ang guwana. Simi-ipit ang kabularan ni Aquarius karong mga igala. Malasan eh. Lakgon kag iro.

0: Snap the leash. Muy bien, atunas a marzo 20. Dunay mo tabang sa imong project. Si kinsa ka na, no? Si Crush ba na? Diyan di ba? Kaya pinakalit bito. Kiligon maganin ang guano, kiligon maganin ang kuan. Mo kanang mo padulong si Crush sa iya. Samot nagagtabangan, di ba? Amo to ha, dunay mo tabang sa imong project karong adlaw. Sa bukana project. A blood control project. Mga ikaw lang, mga kadoto, mga kabalaran, karong adlaw. Okay, and what a kabantay, no? 20, naman day? 28 minutos naman day? Ah, 58 minutos naman day. Ah, nakalapas, mga igala, sa alas 10 ang takna sa kabuntagon. And yes, mga katotong mga kapalaran karong adlaw, mga igala, ha, kapalaran katuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Alright, and disclaimer mga igala, ha, katong ginabasa katong akong nabasa mga igala, pinagi sa tong bulang kristal is lingaw-lingaw lang gato. Pero nagin niya siyang mga igala, ha? O, dili niya siya, kanagwa na, dili niya siya buhat-buhat. Bunga lang yapon ni sa tinaliksik sa panghuna-huna sa atong bulang kristal. Ugway labot kining sibiyanan. Well, mga sugitig pamina, medyo bito sa kita ko oras. Ang alam na lang sa kinatibok ang pwersa sa itong sibihanan. Dari sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, Nogingon man sa may Infinite Radio. And Light FM Panabo City. Ang alam sa itong General Manager Mama Rosemary Amit Bulfa. And also sa itong Operation Manager kang Sir Wolfie Orio. Sa ngalan sa akong kaubanan sa technical. Kang Sir Kevin da sa may ano sa Panabo, and kang Tatay Paeng diri sa Kibawi Bukidnon. This has been your DJ. Thank you for now and thanks a lot sa kanunay nga pagpaminaw. Bye-bye and ugma na pod utro mga higala.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online on social media and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ani-ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na mi adtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala tay kwarta, ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication, ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug isend sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

So, hala pa iluna din na panggato isgutan about talong karong itood ang mga gulay karong binangga. Nagmahal. Oh, nagmahal gulay. Mismo tangkong. Tangkong ha, uskabugot. Utsos palingke. Oh, muna mga pinangga. Apan katong mabugot. Nas bukid-bukid, na? Oh, ang uban, pangayoon tangkong. Pero siyudad pinangga, mahal na. Oh, ang nindot nga tangkong para safety mo. Pangita mo tangkong, maputi magmalagong pinangga. Basta aplan. Ah, nang kanindot magos aplan no kay way tubig, so layo gyud mo sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: education before medication.
1: So, pilo na panggap is gunta karon og kanang talong kay daghan ang katawangan karon nya. Okay ba panahon karon kay tugnaw-tugnaw. Perting ganahang grabe mulipang ang imong talong, labi na ang imong talong Bisaya. Tama kadaghan, grabe mulipang nya. Nindot pinangga og bunga. Okay? So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siyag energy nga 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kumplito man ay mga pinangga. Halos kumplito sa vitamins o minerals ang hisgutan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong at tumugpaling kita na wangaway buslot. Kay kung naaganig injeksyonan mga pinangga ay na naaganay gapuyo sa ilalom. O niya, kung mupili mong talong, ayohon ninyong hikap ang talong mga pinangga na pantay ang iyang kahumo. Kay kung namoy mahikapan pinangga, uy, tibugol man. Tibugol mga pinangga, naanay nagpuyo dito sa sulod. Pero yung naman sila nga, okay raman makaundok ang ulod sa talong kay vegetarian man ang ulod. Ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Moto mga pinangga nga kuan ha. Moto ba nangit-ngit o ganang kuan nangit-ngit o ganang ulod sa talong. Tono o to, bitaw. Talong rapoy kikaon, so di daw kay hugaw. So mo ni mga pinangga ha. Kuan na siya kanang og magulay mog talong para sa moa, no? Mga kaliwat o gilukait mga pinangga. Og magulay mog talong kay kanarag yung kahoy sa talong ang mabilin. No, asa naman ang kahoy naas yang gunitanan sa talong. Okay, kanang gunitanan sa talong di man mo nailabay. Amo pa ng panitan, panitan pinangga, perting lami araban nag mo nay maprito kay kagingking. Unya mga pinangga, inigman ni mog panit, agoy pinangga. Mo to ilabay tong imo rag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handle. Mo na mga pinangga ha. Okay, so laming lutos talong pinangga, siyempre imoregyon siyang lapuhan na binagbagong harvest. O niya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo pas kumago. Perting lami akay, tamis kayo. Tamis mga pinangga ha. Pero daggo-daggo na giyang talong, basta di pergyon siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuhan. Okay, ang buhaton niyo pinangga ay intero na igunitan na lapuhan, inikahuman. Hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po nimo isaw sa mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na kay apple cider vinegar, pwede nimo dito mga pinangga ino na niya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo imong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga ha. Kay kuan mga pinangga ang talong basta gagmay di may subahon kanang daggo labi nag Bisaya unta pinangga mas nindot kay ang Bisaya inig subahon nimo gunitan na nimo ang tumoy sa panit sa talong pinangga mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di kapakawalo mo sugba di ha pamagi ni ini buslutan nyo ang talong kay basig diretso nyo sugba pung nibuto mga pinangga wa nay talong labilin. So ang himuon ninyo buslutan ang talong kay kana pinangga dako kay gikatabang para kanimo. Ang talong. Okay, so munahin mo na nga di nimo kalimtan pinangga kay kana siya. Munahin gingon ako nga dako gikatabang unya. Kung gusto po nyo pinangga mag nanguban manggur ginaitlogan nila ang talong mga to dilin na himuonan yung bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe ay magbatil mo mga pinangga gharina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake or kabalo mo mga pinangga magluto kana bitaw ang pinaypay nga saging, di ba ila man ang gibasa ang hari nagtubig nya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay then moto giprito. Ingon niya na ang nature sa talong ala ko ta mo garina pero maramas lami butangan na tug lamas tantara or banggura og pino ang lamas mga pinangga human ihalo nimo sa rina imo siyang tiplan nga tama kalami dito nimo ihumol ang imong talong. Okay? O niya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuhaan ka ng kanang islayso lang ni Mudritso. O, kuhaan na ka itong talong pinangga ang uban, gisugba o gilapuhan. O, niya mo ito ilang gihumol ito. Ang ginawas pinangga, miss itlog, harina ang imong gihalo. Okay? O, muna ibuhaton, pero simple na lang kayo pinangga, imong lang islayso, pinanigpis ang imong talong. Labi nagdag ko ang talong pinangga, ang awa gilapuhan, labas. Agoy, iligi dito ka ng asukar, iprito, murag saging pinaypay, di ba? Okay, so mga pinangga, mo ang akong ganahan po na nasa una, ganang talong kayo. Ako raman ng islayson, butang to, dag ko nga talong. Adi, inigbo ako ni mo siyang tag 4 inches mga pangga. Nya, imo siyang bahinon o kaupat niya. Di na ni mo kwanon, di na ni mo ibutag harina. Diretso prito, pero pamaagi, imo siyang imarinate o ganang tojo. Balibalis, tuyo, aromidyo, pula, inikaluto. Uman, iprito siya mga pinangga. Ay, sigurado mga pangga nga. Magkinamo ako. Kinamo dyan ko mong kaumas na muna na akong kaunon, ha? O, talong kay pinangga. Kinamo dyan ta, ha? Nya. Kung gusto po niyong lami, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay. Inigoman niyong lapwa, hala, putulon ni mo tagpurinches niya. Imo siyang buak-buakon. Ala pinangga, or kundili, katong sinugban talong. O, kanang napagkumpungango, gunitanan. O, pwede po pinangga, yung himuon, inigapanit nyo sa talong, islayson nyo siya islanting. O, pwede po ninyo, katun na lang, inyo lang buwak-buwak ko, nga naapayang pungango. Agay, butang alundan din po pinangga, ispisong kataog lamas. O, daog, na po, yun. O, pero pwede nyo makilaw ang talong, basta ligon, tutakingon pa bitong tudlo, kadago. O, tamis man po na mga pinangga, kung diritso ni mo siya kilawon.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa paghihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. O sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton o maayong panglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag-Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag-Biyernes. Mutagad, ugmuati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida, o matag-Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas na dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tihamis mo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
4: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Okay, so mga pinanggat niya karoy nagbalapuson, no? Kuhan ka ng mga pila na gani ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
6: Sa isa pa man din ako dito.
5: Okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka semana?
6: Sa ito pa kakak, naubos ako yung siya na yan. Naubos ito ako.
5: So mga pinangga ko ano eh? Mga 2 weeks na kaka, wala ka balik din eh? Mga 2 weeks. So, subliyo na to. Nay, ka nang, unsa to'y pangalan ganin mo?
6: Rita.
5: Rita.
6: Gakal.
5: Unsa?
6: Gakal.
5: Gakal. Taga-asa man?
6: Taga Don Lorenzo.
5: Don Lorenzo nga?
6: Turin.
5: Pila may edad mo ron?
6: Parang umaabot.
5: Mag 58 ka nang. Unsa to'y nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa clinic?
6: O, ang sasya ko. Dahil ako kami
5: na... Katong na-stroke ka?
6: Oo.
5: Na-paralyze? O, unsa na ito kadugay nga marag na-paralyze ka?
6: Nakita ka pa... Ang pat... Wala pa ka...
5: Bago-bago pa ito? Mga bulan pa? So, may ganit kaya naka-anghi ka diri sa clinic? Kinsa may nag-refer sa imo diri?
6: Akong
5: sigtuon
6: nga,
5: titan-titan. Nakaigtuon nga. Naayon na po siya?
6: Oo, nag-aano si Kira. Kaya sila pa naman siya.
5: Daghan na kaigtuon, nag-refer sa imo. Sa po yung mga ipang bati nila sa una to?
6: Sa bahay ng dati
5: niya. Silang kidney.
6: Oo.
5: Ang sa ipili doon to?
6: Palomar.
5: Palomar. Taga-asa po?
6: Taga... Lorenzo gihapon, Ramihan.
5: Sa Lorenzo gihapon, okay. So, mo ni mga pinangga, no, na stroke ni, iba yung ang pagapagari? Ay, ni Alalayan, magano?
6: Alalayan ko.
5: Diba doha? Doha mo nag-anidre?
6: Tapos
5: doha. Oo. So, doha ang nagkuhan niya, nag-abay nga naglakaw, bali, nagsaguyod pa mga ni daytod ko, no? Nainumdum na daytod ko. Hot. So, human sa imuhang cleansing program, mga pila ka semana bago ka nga naka-recover na kalakaw na ka? Ana? Dito, tindog daw, tinood na nga huwa na ka na stroke, anara, kamot. Wala na, praise the Lord, no? So, muna nga naka-recover din down si ma'am, no? Sa iyahang balatian. Kung sa pagkato, nagtuubo ka?
6: Oh,
5: shit. Tuog ka. Gihimo, ginimo tanan.
6: So, ay, dito. Pagka, pala ko, dami-dami
5: sila. Pagka, pagka, pagka, pagka, ang bawa, wala ka maglusod og biya sa bawa. No, basta ka nag yung karne, mga subak, bago na grabe, no? Kay, mamay taas yung kolesterol. Mamay ito yung mag-high blood. Nga mo ito'y maka-blood clot. So, mag-amping nagyog ka. No? May gani kaya na iigsuon mo nga naka-istorya din eh.
6: Huwag ka pabalik ka nito niya.
5: Lagi kita pa-loop, good ka. Unsa may ka-istorya ni mo sa ubang mga nga paralyzed parehas ni mo kaniyad po nga naminaw sa ato ron?
6: Yan ito yung mga kuan. Ang kuan ay kay pipitina mo parehas.
5: Oo ka na, panhigil ka. Daghan naman ng utang sa imo, no? Okay, laliman ka, ikan ka na stroke. Nga, karoon nga, yan, ikuan ka, kanang sitawag na to, meaning, may fully recover na ka. No? Okay, so, malipayo na. Smiling na. Oo, kaning, ang sabi pangalan ni Motro?
6: Rita.
5: Rita?
6: Rita Palomar Gakal.
5: Palomar Gakal, taga?
6: Taga Don Lorenzo.
5: Kanina si may puan dapit? Yeah, Lorenzo?
6: Papuntang Eden.
5: Papuntang Eden ka ba yada? Bato? Dito day ka nga Don Lorenzo. Okay, so muna mga pinangga na nagbalampuson. No? Nya, magsaad nga mag-amping na dyan. So ang Diyos magpanalangin.
7: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
0: Doklagit, serbisyo publiko.
8: Ay, skabudlay ning kinabuhian ni.
9: Daun sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
8: Nawad-an mo kukubag asa pre. Kaning mga gitang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
9: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
8: Mauba pre, asa man ka nakabalo anak pre?
9: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
8: Aduna ka bayag idaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
10: Serbisyo publiko.
8: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
11: Dok Lagi, serbisyo publiko.
12: Hey, hatis gutan ning abukado mga panggaoy. Karong panahon na maalang abukado, pero di ka magmahay ka bisag mahal mga pinangga na ilhan nga abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kani day siya, makatabang day siya pang padagdag sa sperm cell mga pinangga, babae mga kaglalaki. O, nyamato ka clinic, free check-up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinangka, dili oy. Mugunit rin o ang kagmurag, yes, laki. Then makita na dahil mga pinangka, ha? 1 minute na na dahil ang result. Okay, so muna ay binipisyo pinangka sa pagkaon ng abukado. Bisang isang lang abukado, kada kaon, aunon mo 3 times sa dahil mga pinangka, basta kada kiyod mo awas.
11: Dok Lagi, serbisyo publiko.
12: Okay, so ano ito? Ito yung sigutan ng about sa gitawag na tugwava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon, ha? Okay, taas siya vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kanya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but-pasabot, pawala gulser. Simple lang. Isang kung sa bayar po, ayan ang inyong sausaw suka. Maura na mga pinangga, kauno ninyo nga plain. Kaya kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw na ninyo paniti pinangga, pagwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitib. Maingon na ning mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Nagkantong na yung mga bangagungi po ng pingin na di makaon ng biso kahit sakit ka nagmasuksok. Okay, so simply pinangga ha, bayabas, inyong kaunon, murot mo mga pinanggad, duha katasa kadadlaw. Inat nga mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga disease.
11: Dok Lagi, serbisyo publiko.
12: Okay, mga pinangga, balik ta sa isgutanan na itong Gutokola, usa ka Chinese professor mga pinangga, no, si Li Chung yun, mga pinangga, ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe, naminyo siya mga pinangga, one put siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, guto kula, sige paguto. Mga pinangga, mukhaon lang siya pinangga, 5 kabuk guto kula kada kaon. 15 ka guto kula, grabe maguto, pinangga. Laliman mo, 25 ka babae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. O, mga pinangga, no? So, nakanindotan ng guto kula, kain mo guto, guto, yun. Balihan lang pag-spilling din mo na yung epekto. Gitawag ni siya mga pinanggag Indian ginseng. No? Ang gotokola mga pinangga or panang pinangga kanang Sintilia. Ah, kalimutan na sa Dok Lagit. basta lang, pagguto ko lang ako, pagguto lang inyo.
11: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
12: Okay, welcome nga mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. Sa gihapon, Dr. Lagit, uban ang padayon, no? Episode 8 na ta mga pinangga. Part 8 na ta sa itong isgutan ng General Causes of Cancer. Kaning itawag mga pinangga na po nato paggamit og mga caffeine. No? Paggamit og caffeine, pulas, tubrumin. So pinangga ang caffeine magud mga pinangga, di ba mo man ikusog makapalpitate? Palpitate may nag uy, nerbiyoso lagi ka. Hingapi siguro ka mo man ay mga common termino. Tinuod gud mga pinangga. Sa una biyaha mga smoky day tig kape, mga karaang mga tiguang mo tig kape karon pinangga bisag batan-on. Tungod aning ilang mga giinbintong kape ron nga mga in-one in-one. 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1. No, nga naagid siya ay herbal coffee tood pero na ay caffeine. Sa may halo gamayin kape. So pinangga na di ang deception. Nano di, tistingan ninyo dili butangag na ay caffeine gamay. Ay dili mga adikdok, dili mo balik o palit. Okay lahi man daw glami. So mo na pinangga ha, nga ginarekomenda lagi na itong alternative, mais nga kape, na ay humay nga kape, na ay soybeans coffee. So mo na mga pinangga nga, ang naamagod anang kape, nga nung dili mayo kay na ay caffeine. Nga nung dili mo advice si Dok Lagit o mga tabliya, pinangga chocolate, kay na siya ay caffeine, na po siya ay tubrumin. Nga mas grabing makadaot sa caffeine. Nga nung dili mayo ang kukwa dok. Ang kukwa mga pinangga, kay na may cocaine. Unya, dayon pinangga ang kula, di po advisable. Nga naman ang na'y Coca-Cola, niya napag-i cookie o sa mag-cola. Dili advisable pinangga. Teka ng cola, grabe na ka-acidic pinangga. Kita ka ng inigino. Tanan ha, dili may nga, kana lang mga ito mo na'y cola. Dili, oy, apil ng mga inumon pinangga, nag-mountain-mountain din ha, nag-sprit-sprit din ha, mga pinangga, na spirit ng inumon. O tanan nga mga inkan, mga pinangga. Kaya kita mo na magdagandangan nga putian na ang murag na'y bula gamay. Inikabri, bigay yung pshhh, mukha na ba? Pshhh, inikabri, pinangka. Ay, mga pinangka, muna siya ang kula. Na kinisila tanan mga pinangka, puro ginisila tighatag o asid. Nyabi nyo pang pinangka, pag asidik ang lawa sa tao, muna ikusog mo bangag mga pinanggas tinae. O dito sa inyong gitawag pinanggag sa tiyan, God, no, stomach o sa atong intestine, mubangag ni. Muna na muhapdos, niya mugasgas. Muna maghapdos, gutomon muhapdos, mabusog muhapdos. Kananting merinda, alas 9, alas 3, kusog muhapdos ang tiyan. Kaya nga naman, nadaot mo na ato mga pinanga, plus naapag yung asukan. Ang inyong ginainom, di grabe makadaot. Kaya grabe man to ka mga asidik. Niya, parisan bagi yung suka o alkohol, asan o tak asidik. So mga pinangga, ang mahitabuan ni Manggod niya, muna'y mubangag dito sa imong artery. Apil na. Pagbangag sa artery pinangga, muna'y mugawas ang kolesterol. Kani mong trabaho sa kolesterol, muna'y tigbulkit. Nabangag man sa asid, mugawas ang kolesterol. Daghan na magbangag, di baga ng kolesterol. Ano ninyong ligid nga daghan ng binulkitan, di ba? Baga, so mahitabo pinangga, tungod sa kadaghan o ka ng binulkitan, mugamay ang bangag sa inyong artery. O sa nga ni daota na ang acid mga pinangga. Nga mo ni problema sa kadaghanan karon. Kay kaning acid, mga pinangga, gikan gini sa tanang na'y asukar. Mga fermented. Ano sa dito pinangga, fermented. Then pyro plus, gidugangan ninyo pinangga caffeine. Kitimplahan man. Ay mag-una ang caffeine bago asukar. Mga pinangga, ha? Na'y caffeine, na'y tubrumin, na'y kula. No, naapagay pinangga gikan sa kukwa. Na grabe pinangga mo daot gikan sa utok, sa dugo mga pinangga, then magdeposit og asa mo at tumugin na sa heart, manang kusog ang palpitation. Kay mugamay man, mugamay mubaraman mga pinanggas kaugatan, di imong heart matablaw siya bumba. Kay ang dugo dili man kalusot dito sa bangag, kay gamay naman di imong heart mubana to bumba, manang paspas siya kana. Manang kusog palpitation, eh, hangakon. So man, resulta din heart disease, blood clot, high blood pressure, stroke, mga pinanga, unya tingala ka nga nangadaot na mga sciatic nerves, maminhod na mga pinanga, di ba? Anto dakong ugat na dito sa imong tiil, pinanga, wala, apiktahan na. Nya ugat, paingos mata, barado, muhanap ng mata. Oh, mo na, mahitabo mga pinanga. Tungod ani nga mga ginainom. So mo nang dili advisable mga pinanga, ha? Mo nang gina-discourage ni Dr. Laget. Mato pinanga, ika 20 city, 20 city ang naay kapi. 28 pinanga na igitawag chocolate. 29 mga pinanga ang naay kula. Sunod, ika 20, ika 30 ang naay kokwa. So daghang patag-isgutan ang sunod at tangin ninyo mga pinanga, ha? Kay ako mga pinanga, tungod ni sa akong ginatudlo ninyo nga love yourself. No, gihigog maman ta mo mga pinanga. No, bata hantod sa mga tigulang, labi na sa mga gwapa. Amo na nga, ginapasidanan ta mo mga pangga. Ginapasidanan ta mo, ha? Namo na yung mga general causes, kaya maghilak-hilak na ba na yung mudagan o klinik. Ngayon yung kinaiya, maghilak-hilak na yung pinanga, o niya, muingon na yung paghuman, uwa na rubag yung kuy kwarta, na perte, makahilak yung takapil. Saan mo ni natay, painom, basta cancer gani, gastuhanan, maganda. Pinanga mo, nagkamugway ikagasto, more prayer mga pinanga. Nga milagruhan sa Ginoo pagaya ito mga tambal, ha? Siya may naghimo anak tanan. So, hinaos mga pinanga nga, kining akong kaning 30 ka mga general causes, napanisumpay, napamay mga emotional therapy. So, mo ni mga pinanga atong isugutan na punsunod. So, hinaot nga, kani makahatag niyo pasida na arong kami mukoon sa paglikay, arong mga pinanga nga dili-dali mapuno ang minteryo o ang mga ospital. Tanawagin nyo ng mga nanga-ospital, tana, i-check ilang lifestyle, puro nangaog isda o karne. Puro na'y bitsi, na'y kape, na'y asukar, na'y sigarilyo, na'y inom. Tanawaw niya, puro bilang. Hilig pagdiirkon mga pinanga. O, muna mga pinanga ang mga na-contributing factor sa mga diseases, pinanga o cancer. Nas matumos Biblia, nga kung kamodili magmatinumanon, ang sangit, sakit, mudangat kaninyo. Mapil pa ganing mga tanong ni mo pinanga, mapiltahan magayla tungod sa imong pagka-violator mga pinanggag transgressor. O mapil, makuhaan, mapil pa yun nga ang pamilya magkasakit, hangtod pa sa upat ka mga kaliwatan, makadawat aning sakita. Tanawa, di ba mo ingon din ako, inheritance na mo na dok. Kinungan na akong lula, akong mama, akong auntie, hangtod ako. Nituo na lang po ka. Kaya naman po na sa Biblia, hantod sa ikaupat na kaliwatan. Maangpo nila ng imong pagkadili matinumanon. Kaya naman, kusog mang kamuhab-hab, di ang imong anak, muhab-hab. Imong pagumangkon, liwat po nimo. Imong apo, liwat po nimo. So, kung pareha mo tanan o gikaon, mga pinanga, parehas po mo tanag sakit. Walay sakit niya gitawag ng inheritance. Pero di mo guna inheritance, may manag na kasulatan na titulo kay inheritance. Muna pinanga, ha? Okay, so hala mga pinanga, mabay-bay sa sila.
10: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Ano pang hinihintay mo? Punta na!
13: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
1: porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
11: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
7: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
11: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
13: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag tiki, matag tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglipong-lipong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapon sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blamera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
14: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
15: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
16: Ani-ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis o pagpunga-punga. Ani-ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
17: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
16: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia o gapil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
17: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
16: Masaligan o epektibo.
18: Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
19: Eye care. Ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon.
20: Eye care.
19: Eye care. Ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pa. Hinungdan sa pagkabuta.
20: Eye care.
19: Ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit ang eye care mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Education before medication.
1: Okay, so mga pinangga, paday na ta, doon na natay mga pangutana mga pinangga dere. Doon na nay 45 ka mga pangutana unya doon ay 18 ka pangutan ang atong gitawag o kanang globe. Ang iyang giingon dere, Doc, di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot kadaghanan ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprihan, pero daghan pun og way spray. gusto gyud kamo kaog safety nga gulay pinangga, adto tas kanang kamonggay, adto tas alubate, adto tas gitawag natog kulites, pako. O kana pinangga odlots kamote, di ba? Odlots kalabasa. Mm. Muna yung pangkaunon ng mga gulay kay 100%, pero mag-anto na ikag mga repolyo, pichay, Chinese pichay, di ba, mga pinangga, abunda sa spray. Pero nindot ko na mukaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni mog ting-ulan. Okay, kung ting-ulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Oh, pero ingon mga pinangga, ah, mag-spray mi dok, amo mabutang ag-sticker. Kay kung among butang ag sticker bahalag magbadyo. Oh, mo pilit ra. Nya ilhaman ninyo labi nang gripolyo og gibutang ag sticker pinangga kay mo blue green mang color ana. Okay, dugay gud ko na garden og kanang gripolyo din nas Maragusan sa una. Oh, sa Katipunan. No? O niya kita gumaoy, mabitaw na nga kuan pinangga. De gud matapobre ni dok lagit, oh, pinobre ra gihapong estilo. So, ani na siya mga pinangga, ana mang guy ubang kuan pinangga kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte gining mag-uuma gyud kabadlungon. Mamanang pamina gyud mo kanunay sa Agri Pinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo. Oh, sa unyo pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag na tong more on chemicals mga pinangga. Kay kana muhatod gyud nagkalat na mag-uuma ba di maguna-una ba? Oh, kay kasagar kani repolyo mo man eh, ako man capital repolyo. Unya inig ila man na isprehan. Pero mga pinangga og dunay surprise nga inig spray karong adlaw pagkaugma mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo pugso na nila og harvest. Oh, pugso nila og harvest mo may naka way ayo ani mga mag-uumang dili sila honest. Unya oh, ang ilang hinahuna kwarta lang pero wa sila kahuna-huna nga doon na sila'y parinti sa nagkalain-lain ng mga syudad, nga pastilan og maotoy mabiktima sa inyong giharvest og ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga ang pamaagin na lang nato na mga pinangga ani na siya. Kung mapalit mo prutas gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyong gamiton, ihumol gud ninyo tubig sa di pahagpaton. O, ihumol na to tubig, pero aron matanggal ang gitag na to mga pisti mga pinangga, mga pesticide, inyong butangan siya limonsito og namoy limonsito. Or kung wa mo'y limonsito, kay mahal karo limonsito, ala, butangin na lang siya asin. Nang kaysa una, ginabaligya fit. Oh, bobog fit, pastilan mga pinangga. Petin, daghanang nagigamit og fit mga pinangga, di ay makahatag dayo og sobrang kadaot. Mamunang ay lagi nang mahilig og artificial kanang gitawag na to og hilig og pasadyon. So, ang simple, humulag tubig, huwag jamoy asin, di, kay, di pun mo asin, kay kaliwat o ginkanto, di, humulan lag tubig, palapawan lang nato mga pinangga, ha? Kay kana dako siya ikatabang. Okay, basta, huwag na, pinakapobre na, magyutay asin, butangig asin, aromatanggal pinangga, o niya, hinumdumi po, di ni mo kadlukan pangga, no, kay ang lahi manggod ang karne o ang isda, kay kung makatukob sila hugaw, magdevelop dito silang karne. Pinyag imo siyang kit-kiton, mo transfer man sa imo ha. O, mo transfer sa imo mga pinangga. Okay? Pero, ang gitawag na tog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag na tog different nga phytochemicals. Ang phytochemicals, siya ang mo eliminate mo. Bito na nakabutang si label din na sa mga spray. I-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days, gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mangaon mo mga inisprehang gulay, mas nindot og panahon.

0: tuig mo na giingon po mga pinangga, wa na kay alkansi og mabiya kas kalibutan. Giingon diri, 73 akong edad dog, pero nganong pungahon man ko? O, bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang, og dili ko makaginawa. Mauginay, ayaw kalimtitay. Kay pastilan, magmuskitirog yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot ka ginawa. Pero sulay datay, kay basing maglaksigig sakit imong likod, doon niya na kay ubo talagsa, ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan, ala, ilahan na na nga doon na kay pulmonya, kundili nyo mo niya, but pasabot, naghubag ang imong air passage, muto maglisod ka ginawa. Ha? O bakay problema sa baga kaniyad to. So, pinangga, ang uban po nini, gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Ang regular laging kalibang, kaduha katulosis kadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa de, ang uban, wa gyud ade. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito sa kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong doghan. Okay? So, ani na hello dog si Danny Bulahan ni? Mao ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi og katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo pinangga 30 minutes o i-rest sa ni mo na siya. Hello dog, ask lang ko, unsay tambal sa sakit sa tiyan. 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Dok. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito, ubos nga tuo pinangga. Lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa init o mawa. Kay di mawa mga pinangga, ala, sige ha, nagpainom o ka ng kapayas. Diyos, pakauna lang po, pakauna lang po ni mo siya kapayas o gotmil. Kay ba, sigwa na kalibang pangga, ha? Okay.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhi ani.
2: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad ano magkukupag asa pre? Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik ako pa-check up og klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayos sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidala-dalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit. Usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Hello doc, do you still have ka ng post-op? Do you still have post-op ka ng post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Samot to yung bot pasabot to eh. Unsay tambal sa bata nga gitipdas dok. Paursahe pinangga. Sa boss munggos. O niya, makuan ka ang uban ni ini. Maghumol lang ka mga pinangga o kuan ka ng maghumol ka o kanabitang pito kabok munggos, pito kabok suhas kugon, pito kabok busikad, na mom nilang ipainom mga pinangga. Pwede pon, maghumol pon mo, gitawag na to, bugayana. Mom na ikaraan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana pinangga, pero karon nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga isigig painom ha, kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay mo paduol. Oh, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw paduol. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga

0: sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangga nindot yun, no? Antibacterial mga pinangga. O niya, kwan po siya, kanan tawag na to nining nindot siya sa mga gipang ubo. Imon nang gamiton, sigurado. Oy, Dok, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. Nung nagingon, usahay po ng bana, perte, perte na po kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga, muna nagingon na to. Mulampas, muabot manggaling ug utso mga pinangga ang kataas inyong bana. No, anya, mudumbul man, Dok, mudumbul. Sakit, Dok. Pinangga, ang imong himuon, talian lang ni mog panyo ang punoan. Tanaw gihapon ni mo, uy, mudumbol gihapon, Dok, mudumbol. Good morning, nag-iihigot. Pagtanaw pinangga, good morning, arang-arang, Dok, di na mudumbol. Okay? Aron nga, tama na ang size pinangga, himuin na lang ginag-stopper. Dito kastig bangag o ka ng guma. Himuig busing, pangitag busing masulod. Anak mga pinangga, kay sobra na nakahabog. Or bisan pinanggag mubo na gyud 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi dako pagyugtian di mubo. So mga pinangga mo ni siya ang kwan na us-us jugay matres ang babae mo nang magsakit ang ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala hinaot nga nasatisfied tong nangutan na, no? So, muna mga pinangga nga ang inyong himuon nga kuan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. Magtakilid kay para dili kay siya ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og abukado nga taas ang BP, wa may problema. Kaya ang abukado mga pinangga na siya'y fats pero good cholesterol. Pero imong isik ang abukado, butangan o kanang gatas, ang gatas maoy na ay bad cholesterol. Kay plain abukado, why kurat?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ako si Marites Capistante na ako sa Buhangin Jidvali na Guyo. 22 na ko.
3: Okay. Ma'am, nidangop ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
2: Pumagod na anuhan kay sakit yun kay ako ang tutoy god. Sige siya na ko itong giantos. Tulo na da'y kabuok siya bukol. Tarajo-rajo na ko ni nadunggan. O niya na ako'y nakasulti sa ako nga Dr. Lagit. Mauto nga ni agdudud ko. Nga karon lahi na giyod. Dili na. Wala na.
3: So nindot na kayong pamati rin, ma'am?
2: O, nindot na giyod. Wala na diyong sakit.
1: Okay. Inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Love yourself! Love yourself!
0: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton kasi mong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiang ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Niya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may nga nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ay, ngon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ano sa man na to, mare? Sakit ta po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawabtig sa kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastila nang iya din kumpare kay gilihian mo din kabayo. Nasubrahan sa 8 inches. Sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare. Nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana tama ramang kadako. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. perting sakita din ang imoy. Gigabaan mga pangka, ha? Ah, sa mo nang amping mo. Amping mo, hello doc. Ah, mga gingon dire, mga manicure. Unsa ni? Doc, nagpa-manicure ko. Unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection on naglaguman ingon sa doktor, pution daw gingon dere sa top. Pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko doc, ihumulog ini tubig oi. Paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata nga giubo kanauntang ang iyang kanauntang iyang iyan lang ilibang ang plema. Magbuot mampuga. Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud iyang tilaog pinangga aron iluwa gyud bata kay na may batang di kabal lumuluwa. Puro lang tulon ang nahibawaan. Pinangga, pwede rin magkasigigin ng mag-apple juice. Pero namos bukid na may klabo, pug-on ni mo presko ng klabo, pinangga, isigin ni magpainom sa bata. Isigin ni magpainom, i-dropin ni magpangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, dinalisa. Napaunahutan giubo pinangga ipahilot na. Kundi patungi lag init nga butilya ang dugan ug ang likod. Okay? Wa naman tay gung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninjo. Hurot.
5: Dok isa dok. Ay kalagot. Lamipod ta kay maminaw da.
6: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit duol sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa ga-charge o battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa convenience store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at Bangsa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
9: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, rubayo o clay gel coffee mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na probayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
9: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Clay gel coffee mix.
10: Wow.
11: Oy Mare, asa man ka paingon?
12: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
11: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
12: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
13: Working like Miley.
14: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
15: we were so tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix karun. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Cameroun, Wende, Akiel. Nana Moani, money, money.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Storyata. Ngano nakila ka? Doon na pa ko ilakaw. Sofia, iba nga yan ako ang tenis. Narealize na ko nga. Importante kasi mo kinabuhin. Hunta, iba ko mapasaylo. Sofia, huwag tatagan ko mong ikaduhang higayon.
3: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo mo pagubang akong kaugmaon.
2: Sofia,
3: dili na ko ma-imagine ang tanan na. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo, di abusaran lang ni mo.
2: Sofia, atong iplastar ang tanan. Pwede mo pagkasal tando ha.
3: Kaslo na na ko, Reyo.
2: Kinsa, ang imong best friend. Sofia,
4: handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimong kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
5: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nana, init tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
2: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
1: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
2: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
1: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, puro herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
3: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tinghimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal nga mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkon kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Anya na karon ang kahimsog kada higo. Kahimsog kada higo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kada higo.
4: Hello mga kakapeo sa kamahing adlaw, and welcome sa itong pagpanaguban na nainapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og impormasyon, kaalam o kahibalo, and of course pagtabang sa atong mas maayong kalawasan nga maka angkod kita og insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Gamit lamang ang atong mga produktong herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. And of course, alang sa katong mga kaigsunan na tuloy karon nga dunay mga ginapanghambin pang mga problema sa lawas. Ati man ikanunay igsuna nga dunay pagtabang ang atoang coffee. Ang Clay Gel Coffee Mix, ang kaklase sa kape nga napamatud-an nga daghan kayo kinasya og benepisyo sa mas maayo natong kalawasan. Binagayod ang pag-angkon nato og pagpakigbatok sa mga klase-klaseng mga chronic diseases. Kung ikaw medyo aduna kay pangidaro na karon, o baka ikaw pananglitan aduna kay mama, papa, lolo o lola diha nga medyo aduna na insaktong pangidaron, delikado igsuon nga sila makasinati o ginatawag natog Alzheimer's disease. Kaning Alzheimer's disease mga igalag igsuon usa kani kamatang sa progresibo nga neurodegenerative brain disorder nga hinay-hinay nga nagadestroy or nagadaon sa tuang memorya o thinking skills, no? Nasagara ni kausa ni siya sa mga sa dementia. Okay, and of course, adunay pag-damage nga may tabo sa itong mga nerve cells, eventually impairing ang usa ka tawo sa iyang ability nga maghimo sa iyang iladlaw-adlaw nga mga trabaho o mga task. Aban na walay cure, no? Wala pa'y cure ang Alzheimer's, pero adunay mga ginatawag nga management nga pagdala sa ito ang mga kaugalingon. Pananglitan ni Kawigalagison, gusto ni mong makalikay ka sa ginatawag na ito nga Alzheimer's disease. Di man ni kanunay nga kining atong coffee mga Igalagison na pamatudaan sa mga pagtulunan nga kining atong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang ka siya sa pagsuporta sa ito ang brain health. And of course, cognitive functions. Gumikan kay Angkunini, ang 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napamatudaan nga nindutan kayo nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Munang kung ikaw igsoon, gusto ni mga makalikay ka sa ginatawag na itong Alzheimer's disease, may pang magkanunay ka inom sa ito ang coffee, ilabi na gid kaning mga elderly na nato, no? Or kaning ato mga kaisunan nga medyo nanay pangidaron. Balo ba mo nga posible nga pinagi lamang sa pag-inom og kape, malikaya na ito ning atong problema sa atong panglawas, matabangan pa na ito ning atong kaugalingon, nga makalikay kita sa mga seryoso o delikadong mga diseases, no? Mga balatian and mga sakit-sakit. Di man ilang kanunay mga igalay izon nga dilit ang mabalaka nga mag-inom tanining ang matang sa atong kape, gumikan kikining atong coffee, napamatudaan kini siya nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon karon sa 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Manang ko ikaw igsoon, gusto nimo nga duna kay saktong hinagiba, no? Na kay tamang pag-amping sa imong lawas and dili na kinahanglan nga mag you know, maghunahuna pa kita og lain, no? Palit pa kita og lain pang mga produkto. Kining mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ilabi na gyud kining atong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang kini siya og dako sa atong kalawasan. And of course, nakalikay pa kini siya pag abot na ito sa insaktong pangidaron. Nga makalikay sa ato ang mga problema susama panalitan sa pag-angkon sa ginatawag na ito ang Alzheimer's disease. So sa kanikamatang sa seryoso nga problema. Kanibang giaungo ba? Kanibang dili na bitaw sa mga kanimao? Kanang mga pag-abot na sa ato ang mga lolo-glola medyo patingala na lang ta, kadlawang dako maglungag, kalitag kutaw coffee, tuwang dako, tuwang gabi, mangilala mo na siya ay Alzheimer's. Og karon na ipagtabang ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mawkad po ang atong programa, kahimsog kanahigop. Di na itong gihisguta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Handumanan sa akong kagahapon.

0: na 21 na ang atong oras. May pagpaminaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Kumusta? Kumusta mga palangga? Adlaw Lunes. Lunes nga Lunes. Feed sa size na yun. Kaning bulan sa July. Tuig 2026. Laing Sander, laing Sugilanon. Gamatud pa, magkapatandog sa tong galamhan. Magkapatandog sa tong dughan.
1: Sana.
0: Hello mga NBS7 Station sa mga Nungladig Infinite Radio. Nungladig Radio sa tanan na itong mga partner FM station nga nagka-connect. Andam na ba mong maminaw na sab sa laing Sugilanon nga punos pagtulunan. Hello din sa ato mga higala katong mga nabunutan ato atong Friday ha. I-claim ninyo itong tag 5,000 ninyo. Kung dilito nyo i-claim, ako itong ihatag at mudawat sa itong mga authorized dealers, katong may visit sa itong mga stores, may ato sa itong mga sibiyaan, tuluto kabuok ha, kuha ato ninyong tag 5,000 pesos. Aron nga inyo itong magamit sa inyong mga gikinahanglan. Ang uban mga palangga, kay ini-claim nila, ilan po ipangumpras product, mabalik resab. Pero tingon na araman na sa inyong mga kamot. Na naman na sa inyong desisyon kung saon ninyo na. Basta kay para inyuhan na. Kumusta nga itong tingog? Okay lang ba itong signal, guys? Pakicheck ko na kubing. Hello sa ato mga friendship dihas ipil sa Buanga, Cebu, guys! Kumusta mong tanan, mga palangga na ako? Kita-kits na ninyo. Ang atong blessing and dedication sa 94.3 Nungladig Infinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay. Adlaw nga Miyerkules Pizza Utso na mga palangga. Pizza Utso sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Ang atong blessing diha sa 94.3 Nungladig Infinite Radio Ipil, Zamboanga, Sibukay. Ang atong location mga palangga na himutang sa may Block 8CM Commercial Building, Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibukay. Atuan ninyo mga palangga aron magkita-kita at ninyong tanan. O niya pagkapit sa 9, automatic ang atong official nga programming mag-start na gyud ha diya sa Ipil Zamboanga Sibugay. Hello sa tanan mga viewers, maayong hapon kaninyong tanan. Nungladig naminaw mi karon sa 90.1 Nungladig Infinite Radio sa Butuan City. Maayong hapon, maayong pagpaminaw mga taga Butuan. Usa ka masigabong palakpak ninyong tanan. Salamat kay ha. Katuwa pa magka-tune in sa 90.1, sulayin ninyo, mga taga Agusan del Norte. Laro na diha, tinaw na ang atong Nungladig Infinite Radio, Butuan City. O niya, diretso na dayon sa 100.1, Nungladig Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. 91.3, Nungladig Infinite Radio, Valencia, City Bukidnon. Nungladig Radio, Iligan City. Nungladig Radio, Pagadean City, 90.3. 107.9 Nungladig Radio Kidapawan City, 99.1 Nungladig Radio Digo City. O sa ato mga partner FM station, mga Infinite Radio nga kanunay nag-connect karon sa atong program. Salamat ninyo ha. At tangin ninyo, lalaki atong sender karon. Ato ning siren karon taud-taud mga palangga. Salamat kaayo sa mga palangga na ito karon, Sir Bobby Pasco. Nungladig maing hapon, diha idol watching from Can, Hawaii. Gindulman Bohol. Hello sa tanang mga friendship na ito diha. Ang atong mga palangga diha sa Bohol. Salamat kay ninyo ha. Okay, inyong mong signal sa Abuno, Iligan City. Salamat kaayo ma'am ha. Salamat kay. Okay lang ba? Ano yung usapaw diha ma'am? Salamat kaayo ni kinsa manibuteng pangalan ma'am aron nga atong nga masayran kon kinsa ning atong ka kinsa ning atong ka textmate. Bitaw salamat sa pagpaminaw. Salamat kay ma'am or sir ba 392 last 3 digit number. Salamat kay sa pag-text. Obos mo na ko ha karong Miyerkules. Ugma po hon din Miyerkules, dili ko madunggan ninyo. Ang atong madunggan, ang atong mga higala gikan sa Cebu. NBS Team, Nongleding Broadcasting Services, Drama Production. Sila ang mamahimo nga mo puli sa akong dapit. Sila mo'y mahimong mulingaw ninyo ugma po hon hangtod Miyerkules. Okay ra ang signal sa 94.3. Ma'am Christina Flores Brigoli. Kita-kits na dito sa Ipil kang Miyerkules, ma'am. Aron makabayad ko sa imong utang, ma'am.
1: Sana.
0: Akong utang dihan nimo. Akong utang ani ni ma'am Christina. Kay monitoring man ni nato diha. Na narabatay monitoring diha sa atong station. Ako ra gihapon kang muhatag ko atong last na ko, ma'am, nga utang nimo, ma'am, ha? Panilingagi ko, ma'am, kay og dili ko nimo panilingon, ma'am, basi di ko kabayad. Basi niya, imo kong pasumunan yung barangay. Ato hatagan og pagtagad. Andam na ang mga palangga nato, lalaking atong sender karon, ato ning siren kun unsa ning sugilano niya nga iyang gipadangat dinhi sa atong program kato mga nagpaminaw nato karon sa mga nagkalaylay mga FM station. Make sure nga klaro ang inyong pagpaminaw diha. Aron tinaw ang inyong pagdungog sa atong handumanan sa akong kagahapon.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Nga ang PowerTan Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
3: Guayabano gota kala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
4: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakadool ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
5: Kapi sa buntag, kapi sa ugto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
6: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
5: Kalabad sa akong ulo.
6: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga anong man eh?
7: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timpiyaha.
6: Legal Coffee Mix.
7: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, proteina o mineralis na asab sa clay gel coffee mix.
8: De, basta-basta!
7: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
6: Wow!
7: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kape.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nongleding Product Authorized Dealers, tanan Clay Gel Store o niining istasyon.
1: protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria ug viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
9: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: Sa pag-usab ba yung adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon sa kinika-live dramas kanginan gikan sa mga nagkalainlaing sukilanon sa kinabuhi sa tao. Ikanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Lalaki ang atong sender. Pansadili pa nato hatagag kinabuhi ang maong suwat sugilanon. Ang Power 10 Probay Capsule ayaw kalimtin ninyo. Lawas mo'y labaw bahandi labaw sa tanan. Kung nag-investa sa mga material nga mga butang, ato sab nga hatagag siguridad ang atong lawas. Mag-invest sab ta para sa itong maayong panglawas. Ang Power 10 Probay Capsule, dili basta-basta ang mga sangkap nga naniya. Munang dako kay kahimuan, dakog tabang, makahatag o kagaan sa atong gibating kabugat karon. Labi na ni itong mga nagbalatian, taas og sugar, high blood, dun ay bangat sumorsis, bukol-bukol sa lawas, constipated, dili normal ang pagpagawa sa hugaw, dun ay problema sa kidney, ang uban, dali ra kay mo surrender sa trabaho, walay gana kanunay. Power 10 Probay Capsule, sulayin niyo. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isang usa ka capsule lang. Kung pang maintenance lang mga palangga, okay na kayo ng usa ka capsule. Pero kung paminaw ni mo, murag doon na kay gibati gamay, iduha ka capsule. Kung paminaw ni mo lala, mas maayo 3 times a day sa Power 10 Probay Capsule aron mabati ni mo ang kaayuhan. 30 minutos sa dili ka pamukaon, inom ka sa Power 10, aron dali og paspas ang epekto niya. Dako kay kahimuan, dali kay mo normal ang imong sugar level, imong blood pressure kung high blood ka, makatabang siya sa pagpakondisyon sa tanang organ sa tong lawas. Ang atong kidney, hiluan, atong atay pakondisyonon, kuhaon ng mga barados ng mga kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Munang kung gibati nimo ang kaluya garon, doon na kay gihambin nga balatian, aron ka matabangan, take Power 10 Probay Capsule. Naani sa mga butika, parmasa sa inyo mga lugar, available ni sa Shopee, sa TikTok, o syempre sa atong online store, mapalit ninyo ni. Yeah, door-to-door delivery sa intagstag sa kamang lugar. Ang ganahan ako niya mga palangga, tungkol kay sa imong pag-maintain nini, matabangan sab ka, aron nga mapugngan ang dali nga pagkatigulang, magpabilin kang batanon kanunay ani. Power 10 Probayo Capsule. Inubanan sa Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka, kung wala pang magkahigop na ining maong coffee, panahon na nga musuway mo. Nindot man guning maong kapi na Clay Gel Coffee Mix tungod kay magkatagbaw. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Sa pag-inom ninyo sa Clay Gel Coffee Mix, imong gihatagag importansya ang imong kaugalingon. O nagiingon mga palangga nga sa kalami niya nga siguradong imong balik-balikan, siguradong imong higugmaon. O niya pagka ugma na sa magpangita ka, wa magwi angay kabalakan eh. O nagiingon mga palangga, kumpiyansa yung kaayot ah. Kung kining kapiha ang atong imnon. Nga naman, ang nagpatamis niya stevia, makahatag hapong kaayuhan sa itong lawas. O niya, doon ay disinwoybe ka mga sangkap nga makahatag lamag positibong epekto sa itong lawas. O na giingon nga, nagkapi ka na nanambal bagay ka. Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Inubanan sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Kapsula nga magkatabang kung ugaling kapoy ang inyong lawas. Luya ka! Di ka magkatulog panahon sa kagabihion. Sigil na nagtutok imong matas kisami. Sikihap sa taluto nga magdagandagan diha. Ayo pasag di na. Jazzy Vitamin C, dako kay katabang nimo. Nindot nga tulog, nga kanang inigmata nimo, buntag na nga as in, nindot ka ay imong mood. Kondisyon yung paminsar, mas makadesisyon kag insakto, mas makalahutay imong lawas. Maintain si Jazzy Vitamin C Plus Zinc, ha? Dili kadali taptag balatian, dili kadali kapuyon, bisan og bugat imong trabaho, mas makalahutay imong lawas. Dili kadali magsakit, pakusog manin sa imyong immune system kining Jassy Vitamin C. Human ka manihapon, inom ka ani aron indot imong tulog. Uni adaing duty nimo, human ka mahaw, inom sa kagusa capsule. Aron nga dili gyud ka dali nga mo surrender, unya dili dali mo bigay imong lawas. Mag-Jassy na everyday, aron everyday okay. Ang nunglading essential oil ayaw kalimot. Haplas na, magpahilot ka, magpamassage ka na mo imong gamiton, inipang haplas ni mo, pagkanindot kayo, halang-halang, bugnaw-bugnaw, nga siguradong ma-feel ni mo ang kanindot sa nunglading essential oil. Nindot manggod siya nga haplas tungod kay, doon na kay mga pamaol, pamuy po islawas, panakit-sakit, inig haplas ni mo, ma-relieve ang imong paminaw. Mawala to mga skin diseases, makatabang siya, dili mga samad ginagmay, nunglading essential oil. Kung apilan ninyo ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, wagtang ang kabuhi, kalipong, marilax pa inyong pamati. Sulay ninyo na, hindihid lang mo gamay, kung magbiyahe mo, unya magpanlipong mo, ha? Ayaw kalimti mga palangga. Nunglading essential oil, kunyang atong sabon nga magkapahami sa naong clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. Sabon nga magkapahamis, kung doon na bitaw kay bugas-bugas, talumto, mga alap-up, whiteheads, blackheads, dark spot, dry skin, kining sabon na sulay ninyo. Tungod sa collagen, papaya, and milk nga naan niya, tindot kaayo. Duwak si managikan sa paggamit, makita mo ang kabaguhan. Kung hamis ka, puti ka, kaputi nga mo bagay ni mo. O niya, fresh ka kanunay, bisag buntag kapang manabon, pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Ingon man ang Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw ang inyong mga mata dahil medyo nagpirat-pirat na. Ayaw kay palabis gadget. Ano katong naasa field kanunay. Di malikayan mga pinalangga tungod sobrang init. O niya abog pagyod, pollutions palibot. Di malikayon nga mabigay usahing atong mata. O niya dili na komportabling atong pananaw. Pinahanglan mag Viscomac eye drops patuluan la nimo kaduha. Or kasang patulo limo aron nga maproteksyonan ang atong mata. Kay kining mata importante gani. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Onya ang Gromaid ha para sa inyong mga kids 1 to 12 years old, kato mga bata nga hina sa klase, bata nga pugsunon og kaon. Onya panahos kagabihon dugay kay matulog, sige la gadget. Sulay ninyo sa Gromaid Multivitamins. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, dali kay kasabot inyong anak. Pagkapabright man ang Gromaid nila. O gawas pa ni ana, dali kay mutubo, mutaas ang inyong magkataan. Sulay ninyo ang Gromaid Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromaid Multivitamin sa inyong mga kabataan. Ato na hatagan og pagtagad laing sugilanon nga puno sa pagtulunan nga gipadangat dinhi sa atong nga programa. Handumanan sa kagahapon atong siren mga palangga, ay kalimti ninyo ang atong pinakahumot nga perfume ang carry perfume na ispray nyo hantod 24 oras magpabili ng kahumot sa inyong mga sinina. Available sa ato online store ang atong mga products www.claygel.store, mapalit sa misa TikTok sa Shopee, o syempre pwede niyong bisitahon itong mga Claygel stores o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Handumanan sa

Dear Nung Lading, maayong adlaw kanimo ingon man sa mga tigpaminaw niining programa ang handumanan sa akong kagahapon. Nung Lading, tawagal ko sa pangalan nga Randy, taga Maranding, Lala, Lanao del Norte. Nung Lading, kini akong sugilanon, kabaing kini sa mga panghitabo nga lagi usahay na mga panahon nga mahinumduman ko ang akong kaagi. Di malikayan nga magkahila ko, Nung Lading. Mutulo na lang akong luha. Siguro, kita tanan doon ay mga nagkalailaing mga kasinatian, mga nagkalailaing mga problema, mga kagulanan. Pero lagi ang sekreto lang yun, Nung Lading. Dilita mo surrender. Kay lagi dili tanan panahon, dili dapig nato. Wato ko ipasabot, dili tanang panahon nga kita ang pildi. Dili tanang panahon nga magmagulanon ta. Luyo sa kasakit na asay kalipay nga atong mabatnan, atong mabati unya. Niya nang tanan nga atong sinatian. Naulading araw nga hinusabtan ang kinatibukan, akong isa-isa gikan sa sinugdanan.

0: Kaya pa kayo ni Papa, oy. Nakalang hulat-hulatan din ni. Sa una, sa'yo man kayo sa maaputin niya sa baybay. Ako lang yung pabuton. Kay mingan na ba si Mama? Nga init pa uli na ako. Dapat kuyog na ako sa Papa. Ah, ay. Gusto. Oh, hala. Wala man si Papa. Ako nga doon. Si Uncle Danny man ang nagsakay sa pambot. Uncle!
1: Oh, ikaw ang mamali mo.
0: Milakaw naman. Asa di akong Papa? Wala ni mo kuyog.
1: Tignan na eh. Ipangita pa na mo si Papa ni mo.
0: Oh, ha? Asa di akong Papa?
1: Gusto kayong baon na abtan may unos ni Suslaon?
0: Dayon, asa man akong Papa?
1: Basta, muli po sa kunis balagay ha. Iwating naman kita, di ako na.
0: Uncle!

0: Balik na po ko din yung sa dagat. Asa man si Papa? Nagsige na lagilag si Mama. Ano may mga tao din nagtapok? Ala!
1: Uy, ani mas donay. Huwag yun ima-atitinan mo. Uy, rescue na yun.
0: Akong Papa!
2: Dong, napalik na eh.
0: Angkol!
2: Papa ni mo. Wa na. Wa ay kinabuhi.

0: ka. Ngaupod ako ko. Naagapon ka. Kay gusto ka nga magpulis ko. Gusto ka baka kita mag-uniform ko. Sakto na anak kayo nagpalabi. Ma, ano wala naman si Papa?
1: Anak! Anak!
0: Hello?
1: Dani, anak!
0: Hello, wala na akong Papa!
1: Diyos ko, down! Dani!

Nung nadiga, dunawad ang kus paglaho. Di ang wanay kinabuhi ang akong amahan. Nga nakaplagan. Usa ka man na nagat, nga akong papa.

0: Kan kami duo dito sa lubong ni Papa. May numduman lang ako ang saad niyan ako sa una. Kung buhi pa lang sa Papa karon, lagmit. Nipadayon ko kiskwela. Kadili mo to siya mutugot nga. Muundang ko. Wala mo to siya gustong mahitabo. Kadili nga. Magkahuman lang ko. Magkabot ko ang akong mga pangandoy. Nga iyasop nga pangandoy. Nga wala niya magkabot sa una. Basta. Mo diretso lang ko sa mga. Mahapit lang ko nilang lulukad yun. Wala nasab ko maka. Duaw nila dugay na. Tugod sa kong trabaho. Magdali ko.
1: Randy, may kinakaduaw ka na. Huwag ka na'y uli-uli din sa tua. Asa ka na malang pundo, ha?
0: Dito sa akong igagaw, mangko. Ilang angkol. Sahay mo tusap ko sa balay din sa akong igagaw.
1: Maulag eh, huwag ka na'y uli-uli din eh. Gikan atong milakaus mama ni mo.
0: Sana sinungdan, pudlo. Wala na ko'y ganang mapauli din eh. Ika na ito na sayran ko nga. Nikuyog na sumamas lang lalaki. Kaingon ko, dilit niya lang katon siyang kasing-kasing si Papa.
1: Apo, watay mahimo niya na. Wala si Papa ni mo. Di sa pwede nga. Huwag nila himuon sa mama ni mo. Likinahanglan sa siya katambayayong sa kinabuhi.
0: Pero dili ko gusto, lo. Bisag wala na si Papa. Pero hangtod karon, naagyapon siya sa kasing-kasing. Dili ko masugot nga, pulihan siya. Uli makapulis yung mamahan, lo.
1: Ay... Adi na ito na hisgutan ni noon. Lula ni mo, abuto ko ng taon-taon. Magdungan sa pangaon din ha. Dugay na rin taong kang wala na mo makaubag pangaon. O din hilasap na matog.
0: Oh, sige.

0: Nasab ko, Angkol. Nguna na sab siguro ko kung naka-eskula, no?
1: Eh, tao sa mga tao ko, eh. Tata din is trabaho. Nga naman, nuna nasab kang papa ni mo sa una. Nga, yung saan ni mo nga, buhato niya tanan, lalo magkahuban kang eskula.
0: Oo, Angkol. Dugay na kayo, gamay pa lang ko. Pero dili, mawas kong una-una. Siguro, proud siya na ako kung nakapadayon kong eskwela, labi na matuman ko akong pangandoy. Wala ilang siyang gusto. Gusto kong kanang makabot kung nung siya yung gusto. Gusto siyang mahimo kong pulis. Pero wala na. Ang tanan, nahanaw. Sama sa iyang pagkahanaw. Kung mga pangandoy, wala na sab.
1: Ayaw ka pila na yung pangandoy, buhay ka pa. Uli gingon nga, nagtulad sa puto bang kinabuhay ang papa ni mo?
0: Siguro.
1: Ay kabla ka, tapay daghang mo abot ni mo pohon. Tapay daghang mga butang makalipay ni mo.
0: Basin.
1: Oh, sige na. Kuhayan ako buhos ito. Pero ba, dali, takahuman, itong trabaho.
0: Sige, Angkol. Mauan ako dahil yun.
1: Sige, pagdali ha.
0: Naglako ng mga estudyante. Ay, basta, kuha ko na kong pala.

0: Gaw, kumusta?
1: Oh, nabali ko mga dun eh. Kuyo mo uncle oh.
0: Oh, nagtrabaho may construction dito. Ikaw, pasig mo tabang ka.
1: Huh, ano man? So, paglanto ni muna ako ha. Trabaho kong construction. Kiningnaw nga. Oh. Ayaw mo. Ang bagay niya na kamutrabaho kong construction na magkabulingit, ano pariha ni mo? Gawa magkatama kong kulihiyo. High school graduate ka naman, di ba?
0: Go.
1: Abi mo. Walay mayong... Wala kay mayong future. Kung kuyog-kuyog ka lang ni Angkol, sama-sap ka niya. Monang... Uy! Sunod ha. Damitag doon yung minaw. Ay, nakalim mong tingog mo yung kagmutabang construction. Para imura na.
0: Oh.
1: Nga di bang purma ba o? Nga mga chicks, muling iigo na yun. Ano man? Prisko nga ayo. Kumot. Kunya,
0: nainis ko lahan.
1: Diyan ka na ay.
0: Milakaw na. Ako'y gagaw. Taas na nagmisturihan eh. Siguro, paminaw nila. Siguro na ang ilang future. Huwag ako, wala pa'y kasiguraduhan. Pero dapat, tilis lamin ko na naunta. Nagpugong lang ikusong ko galingon. Kibasig makasalaw niya ako. Mubalik ka sung agi. Matos ako sa ilang angkol. Basig, nasi trabaho niya. Matabang na sa bawah.

0: Dito mga on kay Unya birthday man. Nawat ito ba ho? I-advance na to. Total, naghikay naman sila. Ayo!
1: Di ka ulaw, Angkol?
0: Ikaw ulaw man. Paring terma na to, uso pa. Kanagilaghanda, pagkaon man na para mas naman.
1: Oh, sige.
0: Oh, agaw. Happy birthday.
2: Oh, kasayaw kot ni mo.
1: Amin ko, ante.
2: Oh, katubaning bata ni.
0: Eh, ako maguwang ba, si Dani, na ano dito itong dakong, dito na ano ba itong gamay pa niyong bata, ah?
2: Oh, husto. Dayon, o sa may tuyo ninyo?
0: Ah, wait, di man gud, mo advance lang eh, kay di man makatambong niya gud, kay na may trabaho, overtime eh.
2: Maayo gud ninyo. Maayo kay na mo'y advance-advance. Kamo pod, nagbuot-buot, ana. Ayaw na mogsod. Hugaw ka ng inyo banga. Kanag inyong tiil, oh. Perti pa mga abuga, ana. Paghimasa sa mo dito, og ay mogsod din, eh. Og oy, paghulat mo, kung kanos ay ihukad o niya pagkaon. Sige na. Paghimasa mo dito kung gusto mo musodin, eh. Kay maabugan ng akong son.
1: Angkol, tanaw ako. Gisarad ng tada yun. Maglakaw na lang tana. Di na lang tayo magpaabot o niya.
0: Liinag in istoryano, eh. Kumu kay may asinso gamay? Taas naman kay ginisturyan?
1: Suri mo ito sa una, Angkol.
0: Pati suura na mo ito eh. Buti madali-dali na ko. Karun, nagpiki na.
1: Angkol.
0: Talam ni Masa sa dito.
1: Angkol, ikaw na lang. Dili na ko kaya nga. Iingatoy lang din na dyan. Ikaw na lang. Mauuna na lang ko dito sa itong itrabahoan.
0: Ay, magdungan na ito eh. Hindi lang kami himasa.
1: Ayaw na. Mapunan po niya ang mga sakit niya istorya. Tala na. Sige lang, Angkol. Ang importante nga, wala ta naghimo. Dili maayaw nga ito nila. Nagpaubos lang magita kanunay. Kay ubos lang magita. Tala na, Angkol.
0: Sige. Ulawa na ito, no? Pasensya na kaya, dong. Na-appeal ka pagka-uawan. Huwag ko magtuo. Nga nausap na to. Pasensado na mo mga anak ato. Tara na.
1: Sige, Angkol.

0: Angkol, may pagkao no?
1: Oh, di siyang kinig ka na na. May bali ka dito sa ako'y gagaw?
0: Wala, Angkol. Gitagaan ko sa atong nagpatrabaho na to.
1: Uy, takaan na ko doon eh.
0: May pang diligon sa natukol, Angkol, no? Mayo pa. Gisuryahan mo ko na ako nga hulati kaon. Kay namakals na tata. Di kasabaan mo hinoon. Unang gi hatin tagpagkaon.
1: Uy! Mayo hinoon, may kamahiring da. Sige, ato ning saluhan. Tungaon na to ni. Salamat kaya, dong randi. Naagka-inisyatiba. Walay kadahan ako ni mo. Dili at tabay ang tukaon.
0: Sige, Angkol.
1: Pastilan. Salamat kayo. Muli giingon doon nga. Di ta madismaya kung wata mo lampos din eh. Kay, daghan pa kayong oportunidad. Tiaw mo na nga. Kasabaan ta nga to. Pay masaon ta. Mahulat to mo tayong hapon. Uniya din eh. Dati pagkaon din eh. Ay, hinuktok niya. Pagkaon na.
0: Sige. Angkol, kung doon na lang ko'y kwarta po, kung magkakwarta lang ko, bisa ka daadlaw palitan di ka pagkaon.
1: Oh. Kiyawa siya boy. Tinood ka?
0: Lagi. Pero, saon ka, no? Nga, ngunan na rin mga trabaho akong nahibawaan.
1: Oh, pa'y siguro sa lahutay. Pilam ni kahiwa or pito ni. Ako aning upat imo ning tulo kay murag gamay-gamay am kag bawnan nan din ha.
0: Duhara ko angkol. Imo nang lima.
1: Sige. Mingaw ko din lagpad oi. Kadayo. Ako din ko ha.

0: Sige, kuya. Ingalaingi na ako, ha?
1: Salamat, kiri, ha?
0: Ingalaingi na ako kung maungki ba si Papa? Kandili? Ingalamputi ka kung mabalibad niya?
1: Salamat, kiri, ha?
0: Sige, kuya. Diyak na.
1: Oh, naamdi ka diha. Umkiting tingog lagi.
2: Oh, Uncle. Motoy anak ni Langsher.
1: Oh, eskwila to kagayan. Kada buwan na tumupauli din eh. Oh, pilit ka magnilang tawon ko.
2: Gupa ha ito, Uncle. No?
1: Oh, sa konsulti ni mo, kagusto ka to?
2: Unta. Pero...
1: Pero unsa, di ka makakos magsulti. Ayaw na lang eh, habog ito. Kumbaga, sa bugas pa, humay ito, ikaw mais. Munang, ay lang panganduya to.
2: Noon, sakto ka. Pero masin di ay.
1: Namasin pa gina eh. Sige na eh, dapat na isugo. Dahil tayo lakaw niya. Isa na mo trabaho nito itong bahay nga gipatrabaho. Dahil pa-deliver silang sir.
2: Sige, Uncle.
1: Diyan ka lang na.
2: Anak dito ni sir. Dugay na ko nakabanta ito niya. Igoling gintaw ko slantaw. Imposible. Na magkagusto sab siya na ako. Basta. Mag-andam sa ko. Kay mag-deliver ko na mi. Di pa di mo trabaho dito sa ba. Bahay nga mag-trabaho.

0: Randy.
1: Asher.
0: Oh, ikaw may kong saligan, ha? Ikaw may muna ako at salino niya.
1: Dayan, sir.
0: Iniposit lang ni mo. Inigabotin niyo sa Cagayan. Na may bank nga... na ako'y account ganito, idritso na lang. Ako lang isuwat daan.
1: Sir, basigil ko kabawa na.
0: Sayon ra. Pati mong bata mahibaw nini. Mga sa kongsod, ipadaan ako ni mong passbook. Nagkasabot ka ba?
1: Sige, sir.
0: Balik ko na yun.
1: Ako kunin mo dasalin. Dinagkoro ba ng halin? Ako lang yung tarungunog da. Dagan pa kayarong mga dautang tao. Mga tulis-tulis. May untakon. Mahuna-huna na ni sir. Kaya ba ka na nako?
0: Oh, yan ang passbook. Muni ha, akong tanawon, muni akong account number. Muni akong pangalan. Muli mong isuwat nga to. Kabaw ka mo sulat, di ba? High school ka.
1: Oo, sir.
0: Oh. Muni isuwat yung sa bangko. Sige na.
1: Ah, sige, sir. Mato na may...

0: kisaliga naging kanser, no? Kay ikaw may magdaskwarta.
1: Nahadlog ba ko, Angkol? Masig dili na ko kaya.
0: Naaramasab ko. Matabang sa pugdaan ng kwarta. Nakoro ba ng halina? Nagkaroon ba na itong gitatin eh?
1: Maulagi? Kadumdum ka nga bang ko, Angkol?
0: Oh, ay kadumdum eh. Naram na sintro. Sige lang. Kariga, abot na tuntos ka ganyan. Inikuha sa lin, gritsol na ito ni bangko. Naroon ma-deposit na yun na ito.
1: Sige, Angkol. Salamat kay nga yung tabangan na.
0: Kisam na yung tabang ni mo. mo piyong-piyong sa kwa. Ingnahal ko, happy tas ka ganyan. Kay, aron nga, magka-relaxo, ako ito gumi eh. Kawalaw niya ako.
1: Sige, Angkol, wala problema.

0: know?
1: When I'm about... Kompleto na na, na na, oh. I-review na lang ihap.
0: Teka, naning kurta, ay. Sige dam. Akong i-check, ha?
1: Sige. Bani lang una ako din, eh. Kompleto naman katanan. Kaya gina-check man po itong inyong gidang ang mga seafoods. Kung magkula man galing, mayroon na po din ako ni mo, okay?
0: Sige dam. Tekahan na, eh. Asam ko mag-unag ihap pa ng kurta, ha? Puror ba taglibo, eh? Madara ni. Kitsek pa masap nila. Tuo pa masap sa angkol dito. Ako lang hulat-hulaton.

Nung lading. Permiro, para ko na baguhan. Mabalibad ang tako pero trabahante man lagi. Di mo ka makabalibad kung sa'y sugo sa'y mga amo. Nung lading isang unsal ay sugo nila. Ako ang angkol mangod. Mugit isuki nila. Kado na sila ipatrabaho. Pero gikan na itong lakaw na ang ilang mga sakop. Tungkol kay ilang negosyo lagi kanay mga seafoods. Kami na ang mi deliver. Kami na ang mo dala sa ilang mga baligya. Hato dito sa ilang hatdan para ipa dala ko nos gawas sa nasun. Nung lading, mas na mas rin ako itong trabaho ah. Og lagi, di ang nagdugay na ko sa ilang sir. Tawa na kina ko mapungi pa. Nung lading, gisoy na ko pagsulti sa iyang anak, ng babae. Ugwa ko dam ha. Ngayon na ito yung reaksyon.

0: أني قسلت با
1: مام
0: نأقمن كت ولا مومي لقاو
1: دلني مو أن أكون جبداني مون شوات
0: Anong suwat?
1: Oo, ma'am. Para ni mo na. Gilaparo ko ni mo?
0: Kapag akot naong ni mo? Monitripping ni mo, ha? Ang sa may nakaon ni mo? Nag-I love you ka na ko?
1: Tinod, ma'am. Gusto di ka.
0: Tinawa ko ng imong naong? Tinawa ng imong kahimtang? Sa pagtuon ni mo, ha? Mupatul ko ni mo? Uy, pobre ka na kaayo. Og na akaling din sabay, kagisaligan ka ni Papa. Og ima na lang ng gipahimus na na, ha? Nasalig ni Papa ni mo, ha? Ha? Mas may kang mulayas ka din, eh. Mas may pang mulayas ka din, nakasabot ka?
1: Oh, ma'am, sala ding misulti ko ni mo. Diba? Daga ka? Parehatang ulit tao?
0: Kataas sa imong tama, oy! May pagmulayas ka din, eh! Layas!
1: Ma'am!
0: Bantay, ha! Iniktan! Anhin ako din niya! Uwa pa ka mulayas! Guyurin sa ginikas gawas! Diyan ka na!
1: Ilang paro, minu kumaayod, ha! Sala dito akong gisulti! Bantukos gawas! Pagdala ko!

0: Ganawa. Apil ko, football.
1: Angkol, pasensya na. Saon, wala na ko na pamalandong ang akong gihimo. Dapat gawin na una ko sa makadaghan.
0: Muna na. Saon, Angkol, nagpada ka. Kintagod. Trabante na tanila. Panday ko nila, imuuyuan. Ikuhat kang hilper. Dayon, gisaligan talila o deliver ala ilang mga produkto nila. Unya, manguyab ka siyang anak.
1: Pasensya na, Angkol.
0: Timahimo na eh. Daan na masam na ako kung mga sinina. Musibat na lang kita. Kay Perte Sukua ni Sir Denibaw.
1: Mau ba?
0: Sige na. Musibat na ta din eh. Okay, balik ko na ko ha. Ay dito usba na. Ay na in town.

0: ng luod gito sa angkol nako. Sige lang. Laipod ko ng pauli ko sa mga. Ay, sayip itong desisyon na da. Hasta. Uy. Namin, namaligya po. Mga pansat din eh. Mga seafoods mo na. Kumatuon. Tagpila.
1: Mapalit ka, sir.
0: Nagutahan na lang ko. Mamugo na eh. Amang trabaho sa ko na. Mag-deliver mo yung unana. Bilang kilo?
1: Barato ra, sir, oh. Maorma na, oh. Labas pagid na.
0: Sure ka? Yung unana ka barato ang kilo si mga baligya, ha? Kibawa ka ba kung saan na kamahal?
1: Miingon lagi sila na ako ng supplier, ani. Direct sa gawas. Sa Japan. Pero, wala sa Mikaela. Maunang dinilan ni Smarkado na mga ginabalikya. Sa makauna na lang.
0: Oh, mau ba? Ah, miss. Nako na ilan.
1: Kinsa ka? Dili ka mangingilad? Ha?
0: Oh. Dili. Inganin lang yung ka luoy de kong naong. Dili ka saligan?
1: Dili ba? Nangutana lang ko.
0: Kung sugot ka, miss. Kuyugan di ka. Dalo na to nagkagaya ng ibang mga baligya. Doon na pa'y dagana na. Mangita ta dito. Monegosyate ta dito. Aron nga makaginansya ka na.
1: Pasensya na ha. Pero dili ko masalik una. Dinilang ko. O kontento na ko, ani. Nakasabot ka?
0: Oh. Sige.
1: Sige na. Kay ako pa ning ipamaligya din eh. Di ni maabdag hapon. Kung di ka mapalit, sorry. Di na tika entertain. Excuse.
0: Di mo salig. Gumikan kay. Di kasaligan ako naong. Paitas sa ning naong ay. Nga naman sab nga. Ngunit ano yung sapu kaluoy? Kung wala lang mabungkag akong pamilya. Kung wala lang mamatay si Papa. Kung wala lang maminiyo ko sab si Mama. Naout ako silang puder. O siguro, nakahuman kong eskwela. Siguro, dili mo kung magkadiin-diin o puyo. Pero, mauna niyang kapalaran ang gihatag sa ginauna ko. Ulay tao, gumusalik. Ulay tao mo toho. Buto ko sunahan. Ngayon tao eh, makita na ko sa ang kulag-usap. Ako lang siyang ngayon nga, ngita lamig lang yung katabahuan. Magdali ko. Buto ko sa kawas.

0: Dong? Dong?
1: Ate, ako'y mong gitawag?
0: Ay, oh, ikaw ay...
1: Dong?
0: Ikaw man to na, katong... Katong sa unang... Kabantay ko ni mo. Kamu may tigatudtos ka ganyan sa una, diba? Katong mga seafood sa una?
1: Ate, ako. Nakabantay ka ba na ako?
0: Ay, oo ay!
2: Nag-istorya ay magunis kong pag-umangkon?
0: O nakamayong yun ko ni mo?
1: Mau ba?
0: Di, sugo ko niya. Musugot ko na siya sa imong ingon nga dalun ko tos kagayan tong katong ingi pambaligya. O ikaw ko ni panigusyito nito?
1: Tinuod ka, ate?
0: Ay, tinuod ay!
2: Ah, dali, dali. Kinaas siya nagpaabot dito. Wa magud mahurot iya, ha? Naguna-una magud siya. Sa imong gisulte. O niya nakamayong pugunin mo. Ah, dali. Sunod na ako dito.

0: Miss, okay na. Gi-kumpra na tong gida na to rin eh.
1: Katotanan?
0: Kulang pa gani. Kung doon na pa kuno ko'y laing masupply nila, ilang kuhaon. Unya karon, nihit kayong seafoods. Happy times to. Ang presyo.
1: Oh,
0: ikaw na ihap, anak. Basta mo ng kilo, naas papel. Oh, sige. Diya ka na.
1: Wait, una.
0: Mulakaw
1: ka na? Kadyot, una. Magkuyog lang tagpauli. O, hatagan ti ka, ani.
0: Salamat nga imo kong naunaunan. Sige, i-check lang una na. Aron nga ini ka kumpleto na. Diretso taglakaw.
1: Uwa ko magtuo. Tinuotanan imo kay sulti. Uwait ta. Akong ihapon.

0: Oh, naulintan din eh. Katimaan ka na siguro. O ako nang ipaila ni mo. Katong mo palit sa inyong mga seafoods. Ikaw lang yung i-contact. Sige.
1: Time pa una. Onsi pa nga ni mo?
0: Randy.
1: Oh, pwede ba? Magtinabangay na lang ta? Daisy?
0: Wow, kung makailas yung pangan, karon pa. Sibot pa sabot ni mo.
1: Magsushoot ta?
0: Wala ko'y kapital. Binta mo kay na mo'y makuhaan na imusalig ninyo. Ako wala, bisan usa. Munang malipayon ako nga. Tunay na tabangan ako. Kay bawa ko nga dakotog ipikto niya sa inyong panginabuhi.
1: Maogani, dili ko makabayad ni mo kon mulakaw ka na lang dayon.
0: Mihatag ka na ako, di ba?
1: Pila lang to. O gusto ko nga, ang transaksyon na to, tuloy-tuloy na. I mean, gusto ko nga, ikaw may tighatod, o dinhin na lang ko magpaabot.
0: Musalig ka na ako?
1: Musalig ko ni mo.
0: Pasin makusap na imong muna-una. Usbon ko walay taong misalig na ako. Sa kunaong. Ikaw pa.
1: Gitabangan ako ni mo sa unang higayon. Nakita na ako nga tarong ka.
0: Salamat kun mo.
1: Musugot ka ba?
0: Kana ara. Sugot kayo. Sige. Kanos ang magsugod?
1: Karoon na lagi. O kung musugot ka, mudritso na lang tagpangumpra. Na ako'y kwarta. Na ako'y kapangumpra. O itritso na lang dayo na to dito sa katong supplier ni mo.
0: Sige. Wala'y problema. Kuyugan di ka.

Nung lading, wako da mga doon ay taong musaling nako. Una, marag, dili pa. Pero gi-approach ko mismo sa iyang katabang dito upang maligya. Moto nga, naubanan na kulitos kagin di oro. Bali nung lading, nakakita agad mga supplier. Direct sa Manila, na itong tungora. Ukusok pa kayo ito. Kay diretso man sa gawas na yun, nahigala na po mismo ang taga Manila. Nung lading, nahimong milambo, dakog tabang kayo nga kung nahimo ngatos mong pamilya. Na Daisy. Nung lading, graduate si Daisy, pero wala siya may eskwela. Kaya ko siya tihon mong good food. Moto nga, nagdugay, mas milambo pa. Ugo niya,

0: Hola, ¿y viaje, Carón?
1: Mo pa huwag yun ako kadyat. Mo ato ko sa kung apuan.
2: Oo, ma po, na ay biyahe.
1: Mo sayo lang niya ko. Sige.
2: Oo, ito na wala ti kamatagi og sweldo karambuana.
1: Abi kong nalimtan.
2: No, wala ti kamalimti. Uuwi ito na. Naasa sobre.
1: Oh. Kabaga ko na ni. Di ba? 10,000 a month lang ko din eh.
2: Randy. Nagsabot mi ni mama. Dili ni muda ko kung dili tungod ni mo. O gumika ni mo na tabangan mi. Ikaw ang hinungdan. Maong, i-partner ka na lang na mo.
1: Oh.
2: Dawata na imo ng bahin.
1: Kahan na ko na ni.
2: O dili lang na mao. Gusto ko nga muhatag pag-reward ni mo.
1: Igo na ni. Nalipay na ko nga inyo kong himong trabahante din eh. Igo na kayo nga doon ako income.
2: Pero, dako kagkatabang. Madiskarte ka. O gumika ni mo. Mas midako pang mong panginabuhi.
1: Daisy. Oh. Punan pa ba minimo? Sakto na ni.
2: Randy, wala ka pa makagusto na ako?
1: Oh. Nga doon ko na kapangutana ka na.
2: Oo. Nangutana lang.
1: Daisy, aabi mo, na-trauma na ako.
2: Na-trauma?
1: Nakagusto ko sa kababae sa una. Pero gidid malam. Gireject lang ko. O ginungdan pahawa ko. Wala nang gikan at to. Di saad gusto ko galingon nga. Di na kumusulti pa. Bisag doon ako'y gusto.
2: Pero Randy. Randy. Kung babae lang ha. Doon ay saktong panghuna-huna. Dili ka balibaran.
1: Ha?
2: Kung ako lang imong giingnan, sugton gadayon di ka.
1: Sure ka?
2: Yes. Madiskarte ka kakaayo.
1: Sige. Manguyab na lang ko nimo.
2: Sure ka? Kita na?
1: Sabi niyo, huwag mali pa, triling-triling. Nala, sige. Uyab na ta.
2: Malipay kit si mama, api ni mo. Dili ka na mo pakawalan. Importante ka. Importante ka na mo.
1: Daisy.

nung lari na kauyab mi. Ingon na tukad dali. Tungod ni dili ka ingon nga dona ko gusto. Matawag nga tungod kay unahuna na ako, mayor sa Brahman Sabsiya na ako. Nagisulti na niya. Nung lading mas kanang katuanan ang among love story. Dito nagsugod. O kaingon ko, o taman ras duwa-duwa. Pero milabay ang buwan. O tuig. Hinay-hinay nga. Na-develop ko niya.

0: Dios lo yun na itritso. Sige sige. Mga nalang ko karoon tatol. I-check lang ako na. Oh. Daisy. Okay ka lang? Kigutom ka na?
1: Dungan lang ta.
0: Sige. Oh. Nananghalin.
1: Salamat. Randy, happy ka ba na ako?
0: Kung kalipay lang yung sukatan. Yes. Ikaw ang inong lansap. Kaya may balik ang kumpiyansa sa mong kagalingon. O paminaw ni mawala lang na ako. Pero ang tinuod, malipayon ko ni mo.
1: Salamat sa imong pagpaningkamot. O kita kay nang nakapart des inahin?
0: Oh. Brand new ang sakinan. Nindot kay sa?
1: Kuha ang yawi.
0: Oh. Kinsan eh?
1: Gift na ko para ni mo.
0: Oh. Daisy?
1: Imo na na. Dugay na ning atong bunggo kanon na ilanin atong gidada. Dapat na mo sulay tayo na. O, na ako'y mga alahas na ako'y gipalit para ni mo.
0: Oh.
1: Sige na. Bagay ni mo ni. Isuot ni.

0: 他不愿，我不给公猫。
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
3: Power 10.
1: Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Power 10. Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
5: Kajaz C. Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Mr. Lita Barrera.
7: Tag-asa ka, ma'am.
6: Nagapin si Sa Baroy.
7: Mo sa imong nga ginaminti, no?
6: So ka nakadungo ko aning nga na i-power tinning. Balhin dyan ko na. May sulay ko ba? So ka nakasulay ko. Ayon dyan akong lawas. Pamatiin ako. Na, mintin ko na. O ka lang just. So kan nag-inom ko ani, naglamit gid akong tulog kay naman ko isumya god.
7: Baba. So nahimong normal, ma'am.
6: Nahimong normal. Pasalamat jud kay ko ani produkto ha ba nga nakagamit ko. Haplas og Power 10 og kanang Jazzy gid ako gimintin.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Kajaz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
8: No laring essential oil.
9: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Adlaw man o gabi, Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
3: Ayog ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Ug di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
3: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint ug lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: Ay, lagkabala ka lagi, anak. Nihangyok man, sab.
1: Pero nag-issue na yung slag check, eh. Pwede yung slag pa sa kaagkaso, ani. Initalbog nilang check, eh.
0: Makikistorya man, sab. Saan nga? Naalanganin manggo daw.
1: Ah, sige, sige.
0: Ah, excuse, ha?
1: Sige. Oh, ay, magini ka pa ng negosyo. Iniingon, ani nga. May lang supermero. May pamubayad.
2: Dong! Pasok doon ako, ah.
1: Ah, sige, Uncle. Unsa man?
0: Excuse me.
1: Ikaw?
0: Pwede mga tana? Si Ma'am Daisy? Naakadi din na nagtrabaho?
1: Ah, toosod si Daisy. O, ako mo'y matubang ninyo. Kung sa inyong tuyo.
0: No?
1: Partner na ko si Daisy.
0: Oh.
1: Ikaw nag-issue ni nga check, eh?
0: Yes.
1: Kagamay sa kalibutan, no? Nag-abot po gidita din, eh. Kahingon ko ba, og? Direct na sa Manila ang inyong mga stocks.
0: Ginakmay nilang ang amo akaron. Manang nagsalig nilang sa mini niyo. Pasensya na.
1: Sige. Pero hangyo lang sab ko. Nga bisag next week, inyo nang mahulugan ang inyong bangko. Kaya mo sugot mo sa dili, amo ni ibalik sa bangko ang deposit.
0: Okay, sir. Ako lang inya nang i-follow up silang papa. Promise, mabayaran na mo na. Ayaw lang mo katagam niya. O kunta. Masabot si Ma'am Daisy.
1: Sige. Akong inon.
0: Sorry. Excuse.
2: No.
1: Oh, Uncle.
2: Katumtong anak ni Cheryl. No?
1: O, ako nakaila na. Mula ni aplido niya karon, no? Aplido siyang bana o ngalan. Mula ay gidala nila sa savings account nila. Account, savings account.
2: Gamayas ka ni Buta, no? Tingasya nga ikaw may naglingkod, ni?
1: Di ko makatuwang tod karon.

Nung lading, gikasal mi ni Daisy. Lipay kami doa, tungod kay susama namong gimahal ang sagusa. Nung lading ang kanading babae nga para nimo, dili ka magtuo. Kana makaingon ka pura ragwa, magkita mo. Pero di ay, siya na ang gipartner nimo. Nung lading, doon na day mga lalaki nga success tungod sa ilang mga partner. Sama na ko karon, makaingon ko tungod ni Daisy. O si Daisy sa pagsultiyon, tungod sa kuno na ako. Ang ako nung lading, mutrabaho lang ginita ko. Kunong sa ako naibawaan, ginatudlo sa nako. Pero dito nagsugod ang tanan. Wala lang ko iniskulahan. Kaysa yuman ni Panos lang kalibutan ako amahan. Pero ni Adto nga pagi, natabangan ko kung kagalingon ang akong apuhan. Ug bisan akong inahan. Ug ako maiksoon, kay tuluman mi, deng mi Panos si Papa. Nung lading nahimong panalangin, ang iabot sa kuha karon. Pero lagi, matod pa, pinayalan sa taning kalibutan na. Sa tanang naminaw, unta makuha ang pagtulunan. Ayaw mo pagpukol sa paglaong. Ayaw mo padala sa mga hulga, sa mga bully, sa mga tao mo paabos sa iyong kagalingon. Kay part na siya, ay hanin mo magkabot. Ngayon pang nandoy sa iyong kinaboy. More power ni programa inyong magtatampo. Randy.

Magkato ang sugilano ni Randy, taga Lanao del Norte, mga pinalanggan ng Paminaw. Magkakita gi siyang partner, no? Ubitaw ng uban nga, mga tao good nga, bulihon lang ba, no? Sa mga igagaw, sa kaliwat ni mo, lantaw ni mo, nga, wa ni maing padulnga ni bata, okay? Bisag asal ni namuyo-puyo. Bisag asal na ni na narabaho. Huwag maayong future ni. Pili ta ang imo judge mga palangga. Wa ta masayod sa ugma sa tao. Ang Ginoo mo panalangin na sa mga tao nga deserve nga mudawat sa panalangin. Doon ay mga tao nga lantaw na to murag dili karapat dapat ba? Agala bang ang tao mang God mo judge na sila sigon silang makita. Ang Ginoo wala magtanaw sa gawas nato kundi naasud sa tong kasing-kasing. Unya ang Ginoo mga palangga walay gipalabi. Basta deserve ka lang. Kung kapiyalan ka sa gamayng butang, kasaligan ka sa gamayng butang, mahimong kasaligan ka bisan sa dakong butang. Kita siya partner mga palanggao niya. Ang katong babae nga nag-insulto niya, babae nga nagpasakit niya, gilaparo sa maayo. Grabe po no, musulti lang kasi imong gibati, laparuhon ka na yun. Muna'y giingon nga, sa ko ba di ay nga mahigog ma? Sa ko ba di ay nga mubati og sama ni ini? Hello to Sir Darrell Rupilos Dubs. Maayo adlaw nung lading kaninduta sugilanon. Very inspiring kaayo. Very inspiring kaayo. Congrats sa atong letter sender. Sender padayon sa pagkamaayo. God bless you and your wonderful family. Thanks, salamat nung lading. More power sa dumanan sa kagahapon. Always nga namati from Argao, Cebu. Salamat kay Sir Darrell Rupilos Dubs sa imong nga pagpaminaw.

0: kanunay sa itong drama. Atong palagpakan! Ayaw kalimti ha, abaong sugilanon kanunay ang gipaluyuhan sa tumaipiktibo garantisado produkto ang Power 10 Probio Capsule. Kapsula nga magkatabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa itong lawas, sa pagnormal sa atong BP, sa atong sugar, ingon man bugtong kapsula nga muhinlo sa tanang organ sa itong lawas. Mutabang alang ni atong constipated, limit normal nga magkapagawa silang hugaw, mag Power 10 Probi Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probi Capsule kanunay. Dadamgo ni siya daghang mga sangkap kinilang probiotics, mga palangga, dako kini kahimuan ni mo. Mutabang ni sa pag pakondisyon sa atong nai, mutabang sa atong digestion, mutabang ni siya aron nga masuplayan kanunay good bacteria ang atong lawas. Ingon man, apag yung mangustin, green barley, guyabano, mutabang sa sakit ng cancer, mutabang siya aron nga kondisyon ta kanunay, apag yung siya spirulina, ang itawag og superfood. Ingon man, gotokola, cranberry, turmeric, mo ang the best kaining Power 10 Probio Capsule. Muli siyang gitawag o Power 10 tungod kay nag-represent ang 10 sa 10 powerful ingredients. Pangitaan din niyo sa mga butika ha, kung doon na kay gibatis lawas 30 minutes sa dilik pa mukhaon, mag-Power 10 Probio Capsule ka. Kauban ang atong clay gel coffee mix. Ibansagang pinakalaming kape. Kung mga pika lang dritso ka na sa clay gel coffee mix, nagkape ka na nanambal bagid ka, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Nang dinhin at mag-coffee, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Naghabang nag-comment dinhin mga palangga sa maong sugilanon, gikan ni Sir Jose Nestor Daguayan. Ato ning basahon ning inyo mga reaksyon. Nindot jud kaayo, nakaswerte jud atong sender. Ika ni Loreline J. Nika Rikilyob. Bye-bye na idol. Basta ang Ginoo na'y mulihok, diha-diha gyudayon. Congrats, sender. Ikan laagang ising sa Hong Kong. Okay. Hello day sa itong mga OFW, no? Nga nag-subaybay sa itong drama kanunay sa handumanan sa kagahapon o sa kamasigabong palagpag. Alam niyo. Ayaw kalimti ang Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kining kapsula ha. Nindot ni mga palangga, pangpatulog lang yung hisgutan. Nindot nga tulog, lawas nga basko, basta maka-Jassy ka everyday. Nindot ang Jassy Vitamin C, gumikan kay kondisyon kanunay imong paminsar. Onya healthy ka kanunay. Unya dili kadali taptag balatian, dili kadali hilantan ubon sip unon. Jassy Vitamin C Plus Zinc. Inabanin sa nula ding essential oil, humot nga haplas, epektibo, garantisado kaayo, mga pamaol, pamoy pois lawas, mga panakit sakit. Huwag tangyo na. Basta magka nula ding essential oil mo. Panghaplas mo na ha. Nula ding essential oil, humot, unya effective kaayong haplas. Ingon man ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Ngunay gamito ninyo aron nga mohamis, mukinis ang inyong kutis, clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Kauban ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Katong wapang magkasulay, Viscomac, pwede na ninyong ipatulo kada adlaw sa inyong mata. Labi na kung naamos field kanunay, aron maproteksyonan ang inyong mata. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Inubanan ang roommate para sa inyong mga kids 1 to 12 years old. Katong mga bata nga hina sa klase, mga bata nga pugsunon og kaon, mga bata nga tagdugay kay matulog, gamitin ninyo sa atong pinaka-epektibo kay Gromate Multivitamins. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong mga kabataan. Wala tayo kong oras sa pagbalik ng dusunahan ng atong pinakumot nga perfume. Gamitin sa ninyo ang Carey Perfume. Umutahan 24 oras magpabilin ang sa inyo mga singina. Dalaygo ng Diyos, may pagpaminaw ka na itong tanan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Helen, kaobalaw rin.
3: Kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure, o mualkaline sa kong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
4: Pagka Power Good yan?
3: Power Good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
5: Yapa!
4: Puska lang pa!
3: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
4: Yes, mahal. O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay.
6: Mas power si Mama.
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
7: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel Store.

0: at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
0: Ania na ang Jazzy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug Zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
2: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jazzy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jazzy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
0: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
4: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
3: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
5: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
4: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
3: Lingaw-lingaw sa kapunod.
5: Lingaw sa kapunod.
4: Hello, maayong hapon.
6: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
7: Mutubag mic o microphone.
6: Mutubag sa tigmo.
7: Ito kay Manny.
6: Mutubag sa imo ang tigmo.
5: Masko. Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
3: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
5: Lingaw sa kahaponon.
8: Tito Val, pasiriti ko bi.
9: Hala no.

0: Oras mga palangga, alas 3:05 na gyud sa tekna sa hapon. Kala kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw. Kumusta man mo diha sa inyohang kining tagsa-tagsag ka mga nahimutangan? Kumusta man ang panahon diha sa inyohang tagsa-tagsag ka mga lugar? Sulayin og hangad ang inyohang kining mga kawanangan diha kung duna na ba'y dag-om nga nagpahipi. Nagpadayon ba ang kainit diha sa inyohang kining tagsa-tagsag ka mga nahimutangan? Amping lang gitag kanunay mga palangga kay lagi ang panahon dili na to masabdan usahay ha? Usahay, kusugayo ang init o niya mubundak na sab o galit ang ulan. Dili kita kumpiyansa, ilabi na kung anata na nanimuyo, daplig mga sapa, daplid o mga suba. Dili kumpiyansa, kay posible magyod mo dako ang tubig, ilabi na kung dunay mahitabo nga ulan-ulan ha? Manghinaot ko nga nakapaniud to na ang tanan. Alas tres na sa hapon, dili na oras ron sa ting paniud to mga palangga gani, hapit na punting panihapon. Terter, get down, dali asa oras. Kutob na lang sumabot sa atong sibya. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Lunes. It's a size na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Ting klase alang sa mga estudyante. Ting trabaho na usab alang sa mga trabahante. Uban magreklamo basta Lunes daw nila pa basta Lunes dito maragluya kaayo ko dito. Pero pag Biyernes dito, marag ma-update na mapugot dito, unsaon manako na eh. Dili kita magluya-luya mga palangga, ayaw ninyo huna-hunaa ang adlaw. Hinoon, huna-hunaan ninyo mga palangga, ang aduna kita itagsa-tagsag ka mga pamilya. Padayon lang kita mga palangga sa ato mga gikabisihan, unya ayaw gid mo pagkalimot. Subay gid ta sa tulid nga dalan. Alag mo ingon pa mo nga perti magtunukuna ng kining tulid nga dalan dito, diri na lang taaning mga kinibalik ko nga dalan. Kay sayon raagian. Ayaw gid mo mga palangga ha. Dila pa mo ingon ra baning uban nga dito, bahala na si Batman dito ay. Walay bahala, bahala mga palangga. Kana bitang bubuhat gito mga palangga og maayo ilabi na sa atong isig kaingon ha. Atong nang likayan ng mga dili maayong mga buhat mga palangga. Matod para ba nila, dili gyud maguna ang pagmahay. Anaa gyud sa kaulahian. Kumusta man ang inyong kining Sabado ug Domingo? Excited na ba mo nga mutubag na usab sa atong tigmo? Uban mga palangga, nag-ingon na lang yun nga tito, siguro amuas ang paabuton tito nga muhatag kagtlo ay hami mutubag tito. Oy kay, nahurot na ni akong buhok kung kinalo tito. Sige na lang kung pangalo tito, kay dagatubag na kodili magyud mao. Sige lang mga palangga. Padayon lang gid mo sa pagtubag kay layo ray 20 katuig matubag na gid ning atong tigmo. Ang dakong chance makatubag ani natural katong mga kanunay gid nga nagatubag. Pero katong mga walay tubag-tubag naminaw lang unya maglingaw-lingaw pa gyud. Samot na og dunay silingan nga kada bitaw mutubag. Unya pagpangutana na to Mr. Computer dili mao pagkadako as ing lingo. Moingon gud na usab na ko silingan oy nga di ba gyud katubag oy. Otro sub di ay siya. Wala po na aming tubag. So naig tubag ninyo. Kaya ba sindi ay ha? Inyo ni matubag sa insakto kaysa ako nagikaingon mga palangga. Kining atong tigmo perte regyong sayuna ani. Bisa pag doon ay makatubag ani mga palangga ang inyong iyaw-iyaw. Maingon din mo nga maura din ay tubag dito. Nga halos kada adlaw dito ako yung makita. Ha? Onsag yung kahada ini. Halos kada adlaw makita man. Ang atong tigmo, maura gihapon ha. Ang nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Onsa man. Akong balikon para makuha yun. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanusaan nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Kaniya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imong badawat kon imong maangkon ang 33,000 pesos! 33,000! Una ang imong badawat mga palangga. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa atong tigmo, ha? Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag sa akong cellphone number 0938-16-27189. Akong usbon para makuha yun 0938-16-27189. Iha mo-text o tawag mga palangga o niya, kinanglan yun nga kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Bisa pag-insakto ng inyong mga tubag o niya dunay kulang anak, bisag isa lang sap. Pasensya, nagyod kaayo. Eh mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Maayong hapon di ay sa tanang nagbiyo karon sa atong Facebook Live. Dihan nilang Ma'am Edet Sansas. Dihagikan sa may Valencia City, Bukidnon. Ingon manusab, dihan ni Sir Rully Boncales. Dihagikan sa may Katipunan, Las Nieves. Ingon manusab, dihan ni Sir Jumel Asara. Dihan sa may Kibawi, Bukidnon. Maayong hapon. Dihan ni Sir Ramer Hunungan. Ayong hapon, salamat kayo sa inyong kining pagbiyo mga palangga sa atong Facebook Live, ha? O di ayaw mo kalimot mga palangga sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag. Kining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon, kanunay gyud ni siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Naning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Gani hurot-hurot ni sa mga butik ug parmasya sa atong mga kasilinganan kay duna na usab kitay mga dealer ani mga palangga no. Kining atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas na wagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Sa mga hinungdan mga palangga, kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kitay gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kitay gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe ang atong gihambin nga balatian, mas nindot og mas maayo og magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas, lahi ragyod. Basta naka-Power 10 Probio Capsule ta. Mahinla usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. O niya walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyong kalimte ang atong pinakalami nga kape. Binas mga mahilig sa pagpangape, kung bugnaw palibot mga palangga, nindot kaayo ihigop og init nga kape mga palangga. Apan kung mga pinalanggan ita, mas nindot og mas maayo og ganang mamili sa dagkape, ha? Bilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gyud mo magmahay kay sa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Kaman na itong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili hawang satiyan. Ang Clay Gel Coffee Mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ngayon manusap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidanta. Safe kiniimnon sa tanan, kaya gigamit ka pagpatamis ani kining stevia. Mukleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga, kundili nangapi ka na, nanambal ka pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and a chia seeds. Pwede sabni, himong pantulak sa atong epektibo kaayong nga kapsula, ang Power 10 Probio Capsule, para sa ingon ana, pas-pas o dali ang epekto ni ini. Alas 3, this is Ice, nagyon sa tagda sa hapon. Nga dari na ta sa inyuhang mga tubag, mga palangga, kay sigurado yun kong nagpanikad na mo diha. Marami itong ming langoy-langoy mga palangga nga nagpanikad. Ang uban galukso-lukso. Ilagay mo ingon magyuning uban nga kining akong tubag mao na gini-insakto. Makigkuanay pa, makigpostahan, makanapitaw magpostahanay pa sa asawa. O niya mo ingon pag sa asawa, o day, o kini akong tubag. Mao na insakto sa gawas, yung gamatulog ha. Tubag pong asawa, sige dong, pag dilip na insakto yung tubag dong ha. Dito pagkatapad sa ero, ha? Ayaw na lang po ng bana, mga palangga. Eh, sige na lang, day, oy. Ayaw na lang, day, ta. Dilit na lang, day, ta, magpustahan, ay. Kareta mag-unar sa tawag, ha? Kaman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon insakto ang ilang mga tubag, siyempre atong tagaan o pagtagad ng mga mensahe. Sa mga mutawag, palayo mo daan sa inyo, ha, mga monitor, para magkasinabot, ha? Pagtubag na ko, diretso na magtingog, kompleto ninyo pangalan. Edad, address, unya ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon, Tito Bag!
0: Mm.
1: Ako si Ginelen Acacio.
0: Mm.
1: 30, ang edad 36 anyos.
0: Mm.
1: Nagpuyo sa Barangay Suite. Ramon, magsaysay sa Monda. Akong tubag, Tito Bal, Agaw Buhay Kamatayan.
0: Agaw Buhay, mga balangga, ang iyan tubag. Payo pagpaminaw sa tanan taga Switch, kumusta man mong tanan di ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Agay. Mura maglihok-lihok siya mga palangga na tubag na unta niya ning lihok pa mangyon. Kato mga mutawag, kinanglang plasta na yun mo di ha. Dunay katungtungan, halatungtong, pero dili magpataka o patong ha. Uban, pataka o patong mo nang matigbasan. Okay, basi diha mo mupatong sa mga kamunggay sa silingan. Masoko, biya po daw na silingan mabaling sanga. Sanga sa kamunggay, kinanglan diha sa lugar nga kanang usog ang inyuhang kining signal ha. Hello, maayong hapon! Sa kanyang mga palangga, anong sa pagtubag na to, mapalong man noon? Manigiingon mga palangga nga, usahay! Kanta mataani, wala ba gaulan diha sa inyo? Okay, deris ako na himutangan mga palangga, may aksyon pagani kung kanta gaganiha, may habo-habo naman. Hindi mo sabay ni panahon mga palangga sa atong tingog, bakini daw eh? Hello, maayong hapon!
2: Hello, maayong hapon, Tito.
0: Sige, ma'am, padayon.
2: Ako si Marity Morales, 44 years old. Taga Puro Tres, Pigdawigan, Esperanza, Agusan, Gilson. Ako nito ba, Tito? Adlaw.
0: Adlaw. Maayo pagpaminaw sa tanan taga Agusan del Sur. Lanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 nung Lading and Benet Radio San Francisco Agusan del Sur. Ang imong tubag nga adlaw ma'am, daghan na kaining tubag anak, dili gihapon na mao. Hello, maayo nga hapon.
3: Ako si Juanito, makakaliwang rabas sa pulok gosin, ako sa distres, ako sa lindor. Tugag, sa isin tayo sa'y, akong tubag, paglaom sa kinabuhi.
0: Paglaom sa kinabuhi ang iyan tubag. Daghan na gihapon kayo nag-mention, ana. Daghan gihapon kayo ning tubag, ana. Dili gihapon na insakto nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
4: Ang hapon, tubag.

0: akong isda, mga balanga, o niya, natagaan daw sa pagpamasol. Oso pa bang pagpasol-pasol ron, mga balanga, sa bukid-bukid? Kay sa una magod, ako mahinumduman. Parang doon ako ibalon, sunan pagkaugma, pagkagabi, imamasol ko, mga balanga. Pasol-pasol, yun niya, usahay yun taon, di malikayan nga ang kinibitong taga na to, ma. Masangi taon sa tubig, pwede pa itong nawa sa lumon yun. Para makuha lang yung taon ang taga, ang nylon, kay unsaon na lag, maputol. Pati na pong mahala sa muha ng kining taga sa una, oy. Niya, pantagpiso, bayong tana, pero ultimo piso, wa magyod bod. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga namasol, pamingwit, o sabay tawag na diha sa inyong lugar. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon, insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
1: Hello, maayo nga hapon dito. Ako na si Jason Tejamo, napuyo sa Barangay J.P. Laurel. Akong tubagan natin ito, tulog na, gidaman.
0: Tao nga natulog unya, gidaman. Hangyo lang ko sa mga mutawag, mga palangga, basta mutawag, matubag na gani na ko, diretso-diretso na gid mo ha. Nindot magod mga palangga, mas paspas para daghan po tag madawat ng mga tawag, daghan po tag madungog ng mga tubag ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon! Asensya na kaayo mga palangga sa mga mutawag gani nga moaksyong galig, ipit-ipit ang inyong tingog mga palangga, murag iring ang nalugpitan. Pares-parehas po sa tingog sa inyong antitubal ba, nga murag baka taon nga giuhaw ba? Bitaw ka to mga mutawag nga, dili kaayo maklaro inyong antingog, kaligihina ang signal, atuwa na lang yun ang palungon. Okay, si Mr. Computer, suko gud si Ana. Basta dili maklaro ang inyong mga tingog, ha? Hello, maayo nga hapon.
2: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, edad 62, taga Homeland, Dakpo, Panabo City, Dakpo del Norte. Akong tubag sa tigmo kay Toril sa mga karnero nga giatake sa mga lobo.
0: Toril! Toril daw mga palangga unya sa Toril sa mga karnero unya gipang atake pag yun sa mga lobo. Ang tubag mga palangga, maayong pagpaminaw sa tanang taga Panabo. Kalanog-lanog diha mga palangga ang Light FM, ingon manusab ang NBenet Radio. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regehapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon. Napalong man mga palangga, oy. Yung mga ubang mutawag, mga palangga, nga imbis nga natubag na, mapalong pag-iudpag, kadimalasa na yung taon, anak. Hello, maayong hapon!
3: Maayong hapon! Ako niya, yung kuran, taga Agusan del Sur.
0: Oh!
3: Ang akong edad, 46.
0: Oh!
3: Ang akong tubag, pare nga nagbunyag.
0: Pare nga nagbunyag mga balangga ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Alas 3:25, standby sa mo sa mga mutawag kay diri sa taas mga mensahe. Para po taw dili ta awayon ani dili ta sudyaan ani ha. Ingon ra bagyo taw ni sila nga usa makatitubal oy. Para magkakanunay sa mga tawag unsaon na lang di aiming mga mag-text dito. Ayaw magkabalaka mga palangga kay kamong tanan ako agyod nga tagaan sa pagtagad ha. Dito ako ni IC Florilyn Cadigal. Ikan dere sa may mailag dabong-dabong Valencia City Bukidnon 31 ang akong edad. Ako tubag anak ito kay Sastre na siya humanan nga tubag. Dito si Marie Berondo di ay ne. Taga Purok 5, Tibanga, Iligan City. Ang akong tubag, anak ito, kay tao na siya nga nasamaran. Mayong hapon sa tanan taga Iligan City. Kalanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 Noong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rinaldo Fernando de Aine. 64 ang akong edad, taga Kasilak, Panabo City. Akong tubag kay oras na siya tito. Manani nga tubag ha. Ito si Marjorie Lumakang de Aine, 45 akong edad, nagpuyo sa may Balila, Lantapan, Bukidnon. Akong tubag kay Adlaw. Manani nga tubag. Ito si Rodolfo Pinote de Aine, 76 ang akong edad, taga Tanggob City. Ang akong tubag kay Tao Gadribol Sabula. Unya padulong siya tito. Tao nga Gadribol daw Sabula, unya padulong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon si Ryan de Aine. Sa may apelyedo ni mo, Dudong Ryan, makose, mangyun ako ng bagtak ni mo. Kompletuha yun ninyo mga balangga, gato mga mutubag, kinanglang kompleto ha. Sayang kaayo, basi insakto na ning imong tubag, invalid yun eh, wa may apelyedo. Butangay yun ninyo apelyedo ha. Ito, naanad, dagyod mi ani tito, basta hapon na gani, mabasa gito sa ulan, kay mag-ulan-ulan. Init ra ba kaayo, pagbuntag gito, bitaw no? O, kabantay bitaw ko ani mga palangga, basta ingon araw nasab nga bulan gyud. Kasagaran gyud, kung bisang gani guway bagyo mga palangga, pag-abot sa hapon, mag-ulan-ulan gyud. Ayaw lang mo kumpiyansa diha, ilabi na sa mga mainitan, maadlaw niya, maulanan nasab mo paghapon. Ilabi na sa atong mga kugihan nga mga trabahante. Pag-maintain unya mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc ha, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta nagka-Jassy kapsulta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali bubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta nagka-Jassy kapsulta ha. Dili sab ta dali taptan anig ubo sip unhilanat. Pagana sab kini sa kaon ug tulog, ilabi na sa mga tatay natong nanay, sa mga insumyahon, sa mga edad-edaran kay lagi dugay makatulog panahon sa kagabihon. Pagmaintain mo sa pag-inom sa Jassy capsule ha, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa poton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito ba yung hapon si Hermogenes Estrebor de Ine, nagahalapitan San Fernando, Bukidnon, 65 ang akong edad. Ako tubag dito kay Labhono na siya tito nga giwashing tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jeneline Luna de Ine, taga Miglami, Malaybalay City. 37 ang ako edad, ako tubag, anang imong tigmo tito? Kay buhok na siya tito nga gisudlay. Ang pangutana, kinsa ang gasudlay. Lipay ba ng mga asawa? Paminaw mo mga bana ha? Nabitaw inyo ang mga asawa, samtang galingkod-lingkod, samtang gahigda-higda. Doula guna ninyo mga palangga unya sudlay ang ilang mga buhok. Lipay na kain na sila mga palangga unya inyuhang sudlayan plus inyuhang pag yung pakapinan. Sa pakapinan, good idoy. Pakapinan sab ninyog hapuhap mga palangga ba no? Mga banang naminaw ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Estela Rido de Ine, Tagarawan, Lalalanaw del Norte, 48 ang akong edad. Akong tubag, anak tito, kay kwarta, kay bisan na ay sakit mo, trabaho lang gihapon. Hangtod nga makuha o maabot nato kina ang atong pangandoy tito sa kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Abigail, unsa may apelyedo ni mo Abigail. Koto-koto, yun ako ni si Abigail ba? Ayaw ganin yung taon kalimti mga palangga kanuna, yun ako ni gibalik-balik ha? Kumutubag ganin mo sa tigmo, ayaw ganin taon ninyo kalimti. Kompleto ninyong pangalan, edad, address, o niya ang inyong tubag ha? Alas 3:30, paminaw sa tagpipila ka mga pahinumdom ha? Balik na ko mga palangga, ato ni tagaag pagtagad ng inyong mga tubag dire. Basta paningkamuti lang yun ninyo nga kanang inyong mga tubag, dili na mahimong magbalik-balik kay ang nahitabo manggod, dagahan kaayong mga tubag. Pero subok kay nga pamalandungon nga nagbalik-balik lang. O nga paningkamuti ninyo, kadili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan. Pero di ni mo kayang talikdan, ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusaan ni mo siyang ipaglaban, unsaman. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Mga
4: ginikanan. Gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nung laning radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba
4: eh. Alas 3.35, nagyod sa tagda sa hapon. Nariragi hapon sa atong pagpanaguban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre. Kapag gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ato ning tiwasod og basa mga palangga ng inyohang mga tubag nga perte naging daghana. Kadugay ng atong tigmo, mga palangga, murang nagkadaghan man sab ang inyuhan tubag. Dunay mga tubag, mga palangga, nga matawag nato nga hapit-hapit nga duol na. Dunay uban sab mga palangga, nga pertig yung lagyo ah. Pero sige lang, kay layo ray 20 katuig, ani. Ito maayong hapon, si Janre Cani de ini. Nagpuyo sa may anunang Aurora Zamboanga del Sur, 28 ang akong edad. Akong tubag sa imong tigmo, kay Bagahe. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Noel Bilikan di ay ni. Sa isintay Noel B, akong edad, purok 13, kawilihan, butong. Quezon, Bukidnon, akong tubag, anak tito, kay nasakitan, kay nakasalaman. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, si Mylene Dimoral di ay ni. Pwede tres ako edad, purok 7, San Antonio, Tampilisan, Zamboanga del Norte. Oy! Ayong hapon sa tanang taga Zamboanga del Norte. Ayong pagpamina, usab di ay sa tanang naminaw diha sa 94.3 Nong Lading Infinite Radio, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ako tubag, anang imong tigmo tito kay Bula na siya tito sa imong natawhan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Amerilyn Mirantes na ini. Taga Purok 2, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Ako tubag kay Bulan, humanagi hapon eh. Tito, si Rosita Calderon de Ines, 73 ang akong edad. Nagpuyo sa may Purok 2, Kurbada, Kabatagan, Lanao del Norte. Akong tubag sa imong tigmo tito kay managuyab na siya tito nga magpakasal. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Aileen Pilayo de ini. Taga Purok 5, Tahina, Esperanza, Agusan del Sur. Akong tubag, anak tito, kay mata na siya. Managihapon nga tubag, mga palangga. Gato bito mga naminaw ron. Kung ang inyong tubag, mga palangga, bahin sa mata, ilong, dalungan, buhok, tiil, kamot, kasing-kasing, ayon ninyo na ipadayo na nga tubag kay humanan ang nga tubag. Naghan na kaayo ang nagtubag, ana, ha? Dito si Ramon Tumakin, de ini. 61 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 8, Nueva Visayas, Mawab, Davao de Oro. Ang akong tubag kay bagyong hangin, kay kung dili nimo maapsan, dili magyud nimo makita, tito. Hinoon bito mga palangga ang hangin, no? Dili biyagyud tao na to na makita. Hinoon ato mabati. Dili siya pareha sa gugma mga palangga, kaya ang gugma daw, kita bang gugma? Kita, tito. Ay, klaro, anak, tito. Kanang hangin yun mga palangga, di makita, pero ato mabati, no? Dito ang akong tubag sa imong tigmo, tito, kay Zepper na siya, humanani nga tubag. Ano itong tubag mga palangga, kay magbalik-balik na lang yun po. Pangita yun mong tubag, sa ako nagikaingon bitaw nga, di pwede mga palangga nga kanang inyuhan tubag, inyuhan siguroon lang. Kumana tog basa sa inyuhan tubag, dilit na mo maminaw sa ubang mga tubag. Di maingay gyud mo ana. Kinahanglan nga maminaw sa mo sa ubang mga tubag para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag, mga palangga nga na-mention na sa kahanginan ha. Ito si Virginia Brandido de Aide, 54 ang akong edad. Taga Poblacion, Kabatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag tito kay tao na siya nga nagpabuto. Uy, usa kay gipabuto ani? Tao daw nga nagpabuto, mga palangga, ang pangutana, unsa kahay gipabuto pod? Lantaka ba? Balon ba? Naghan mang ipabuto, God. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito ang akong asawa, dili man ako sudlayan. Hinoon akong haplasan. Aha. Paninindot kayo mga palanggas, mga bana ha. Dili daw niya sudlayan, hinoon haplasan uniya pakapinan pagyug hilot mga palangga. Labi na sa atong panahon karon nga parte bugnawa gamit mo ani. Ha, kining atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Makatabang kini kanato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas ilabi na sa mga panuhotunon. As mga buntis kon buro, silig magpamassage, magpahilot. Kato mga adunay pamaol, pamuypoy sa lawas, arthritis, rayuma. Kato mga magpamassage. Nga manusab, kato mga adunay mga samad, katol-katol sa panit. Nung lading essential oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Magkadinduta sa pamati, mga palangga. Hala nga, bugnaw, magunisiya. Manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan. Unya, dili buda maulaw manghaplas sa daghantaw. As sa publikong lugar, kay dili ni siya baho ng haplas. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, nung lading essential oil. Nga manusab, gamit mo sa iyang partner ang nung lading turmeric balm o ang nung lading relaxing oil ha. Para sabni sa mga kabuhionon, ilabi na taon sa mga babae. Kalira kay kabuhion mga palangga, ilabi na nag-aagi nagpanganak, kadong mga edad-idara na. Kadong mga magbiyahe, nga malipong, maglabad ang ulo, kailagi dagatunon. Ihid-hid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kuto-kuto. Sigurado gyud ko nga wag tang inyuhang kabuhi, ma-relax ang inyong pamati. Ito ako ni ay si Juanito Iyoraba. Sa 66 ang akong edad, ang tubag kay pangandoy si kinabuhi, humana ni nga tubag. Ito ako ni ay si Alfreda Pino. Sa 57 ako edad, nagpuyo sa may purok 7 langag. Esperanza Agosan del Sur ang akong tubag kay Toothpick. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Robe Quinto de Aine. Nagpuyo sa may Sugod, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay babae na siya nga nanganak, humanani nga tubag. Tito, akong tubag sa imong tigmo, kay makina sa panahi. Managihapon ni nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako di ay si Orlando Ligpusan. Edad na ko 30, taga Victor, Victory ni. Iha, Victor man. Pero sa akong nahibalan, Victory, Lantapan, Bukidnon ni. Akong tubag, kay buhok na siya sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marwen Iligarle de Aine. 37 akong edad, akong tubag. Kay bula sa saker na tito nga gidulaan, humanagi hapon eh. Tito, tubag ko sa imong tigmo, akong tubag kay orasan. Humanagi hapon nga tubag, mga palangga ning orasan ha? Tito, pila na di ay ang premyo tito og matubag garong adlawa. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa atong tigmo garong hapuna, imo badawat kun imo maangkon mga balangga ang 33,000 pesos. 33,000 ka pesos na karong hapuna. Busa paningkamuti ninyo mga palangga nga inyong matubag ning atong tigmo ha. Ayaw mo kalimot mga palangga sa mga wala pa nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ayaw na mo paglangay mga palangga pagdugay. Sulayin ninyo kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. 30 minutos sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Unya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects, ha? Atong sang paminaon si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana, mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
5: Mga ka-Power 10, may kapagpabidaw, kanatong tanan, welcome sa itong agatulumanon, giya sa pag-ugmad sa maayo gapang lawas. Siyempre, kanunay kauban ninyo kanunay ha, Dr. Al Palma na usab, alang nini nga tuag at alambagan, and of course, gamit yun kanunay sa tuang Power 10 Probio Capsule. Nagkinahanglan na yun tag Power 10 Probio Capsule, bisan unsa nga ba na ang atuang buhaton na ayaw kalimot daan sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule. Kay makaayo kini sa tuang lawas nga malikayan na daan ang mga balatian. And of course, bisan gali magka-Power 10, nga nga balatian nga grabe na kaayo. Daghan kita mga testimonya nga madunggan nga nagagamit sa Power 10 Probio Capsule nga nahupay gyud ug naayo ang ilang nga mga balatian. Well, of course, tungod na sa mga notisyon sa tuang gitawag na sa tuang Power 10 Probio Capsule. Ang mga napulog ka magasangkap, mo na busulod si mong lawas, grabe na makatabang, mo na nga gamitag yun na. Ang atong hisgutan karon mga ka-Power 10, kining matabangan kaayos ato ang kapsula, kining gitawag nga nutritional imbalance. Unsa man ni nga nutritional imbalance o kining gitawag nga dili balancing nga nutrisyon nga matabangan sa Power 10 Probiotic Capsule. Ang nutrition imbalance kay usa kini kakahimtang mga ka-Power 10 na diin ang ato ang lawas dili makakuha og saktong balanse sa mga sustansya kun nutrients nga gikinahanglan aron makalihok og tarong ang atong lawas. Kini mahimong magpasabot nga ikaw aduna tay gitawag nga undernutrition baka ta or gitawag nga kakulang sa sustansya mo na magamit ang Power 10 Probiotic Capsule. Kung dili ka makakuha og igo nga kalori, protina, vitamina og mga minerales, gitawag na siya mga ka-Power 10 og undernutrition. Unya duna pay gitawag nga overnutrition mga ka-Power 10. Matawag yapon og nutritional imbalance kung sobra kaayo ta sa sustansya. Meaning ana nagkuha ta og sobra nga kalori, sobra nga sugar, sobra nga tambok, sobra nga fats, sobra nga sodium nga mahimong mosangpot ngadto sa sobra nga timbang og uban pa nga mga problema. Example mga ka-Power 10 na kung sobra ta kaayo sa sukar. So manghinubra na gani mga ka-Power 10, dili po na maayos tong lawas kay mahimo na nga tong lawas mga ka-Power 10 mudako ta, mutambok ta. Kaya ng sugar, kung dili na magamit as energy, kung sobra na kaayo nga gikinahanglan sa imuhang nga cells, ang mahitabo niya na is mo-form na into fats. Mao na kung sobra ta, doon lang tayo gitawag nga nutritional imbalance or gitawag nga overnutrition. Doon na po gitawag nga micronutrients imbalance or dili balancing nga micronutrients. Duha man ni kaklase nga nutrients good mga Power 10 nga atong gisgutan karon, kining gitawag nga micronutrients o macronutrients. Kung kulang ta o dili balansi ang atong micronutrients mga Power 10, bisan pagmukaon ta og daghan, ang imong lawas kulang sa mga bitamina o mga minerales tungod sa poor diet o malabsorption. Bisan pagdaghan ang atong gikaon mga Power 10, dili bot masabot nga naa na nato makuha na nato ang daghan nga mga nutrisyon. Kaya ang atong gipangkaon mga Power 10, dili na quality, dili na daghan og nutrisyon, basta mabusog lang ta, okay na na siya. Dili po na siya maayo. Muna nga, doon natin problema sa gitawag nato nga gisgutan. Ang Power 10 Probiotic Capsule, mutabang na siya sa paghatag og balancing nga nutrisyon. Og duyugan nato magka-Power 10 sa gitawag nga good diet, nga dili tapalabi sa usa ka gitawag nga nutrients nga makaapekto po sa tuang lawas. Sama sa sobrang nga fats, sobrang nga sugar, dili po na siya maayo magka-Power 10. Kinahanglan balance po ta. Bisan pag mukaon po tagdaghan, unya nga tuang gipangkaon is wala na nutrients, luoy gyapon ang atuang nga lawas magka-Power 10. Doon natin kakapoy, kahuyang, pagkawala sa timbang, pagkunhod sa muscle mass bakaha kung undernutrition ta. Kung overnutrition po ta, mutaas po na nga tuang timbang, obesity ta, high blood ta, doon natin gitawag nga high cholesterol. O kung aduna po tayo micronutrients deficiency magka-Power 10, kulang ta sa iron, fatigue ta, kulang ta sa vitamin D, kulang ta sa vitamin B12, kulang ta sa calcium, magnesium bakaha, ning ana na siya. So ang nutrients imbalance, kanang gitawag ang nutrition imbalance magka-Power 10, sagad yun na. Na-feel yun na or gibati na sa mga tao, wala lang nato mabantay. Mabito ang Power 10 Probiotic Capsule, daku kayo katabang. May gani kay naag yun na ang kapsula nga mutabang alang sa imong lawas nga mubalik siya sa pagkamaayo. Ang Power 10 Probiotic Capsule, ang buhato niya na nga ang kapsula, doon ay gitawag nga probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Kining usa ka lamang kasangkap nga nasa tuang nga Power 10 Probiotic Capsule, doon na siya klase-klase nga mga nutrients. Unya gawas pa, mutabang nga mabalansi mga Power 10 ang sobra kaayo nga gipasulod nato sa tong lawas nga nutrients aron dili ta mag gitawag mga Power 10 nga overnutrition baka sa sugar, over ta mga Power 10 sa nutrition sa gitawag fats, mo over ta sa cholesterol mga Power 10 nga ipasulod sa tuang nga lawas. O na nga gamit yun ganuna is Power 10 Probiotic Capsule, di yun na kabahayan kay perte ng daghanan nga nagagamit ug natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule. Doon ay mga tao nga ako ang pasyente magka-Power 10. nga ako makita nga dili tungod sa balatian nga nag-anto siya. Tungod lang sa kakulang or dili balansi ang nutrisyon sa iyang lawas o dili bakaha maglisod og absorb og nutrients ang iyang lawas. Pero sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule, daku kay na siya og kaayuhan. Wala na kitang yung oras pa lang sa pagpadayong sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas bilobang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule food supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, Bing.
4: Stress 49 nagyod sa tagda sa hapon. Power 10 Probiotic Capsule, mga palangga, ang atong maintenon matag adlaw. 30 minuto sa dili patamukaon, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, mga palangga. Siyempre ayaw usab ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape, ang Clegel Coffee Mix with malunggayng energy acids. Ito maayong hapon si Rita Manlikis na ini, tagapanaon Misamis Occidental. Akong tubag anang imong tigmot ito kay bula na siya tito nga gigamit sa dula nga jambol. Sa kaninga dula mga palangga ng jambol, siguro basketball ni Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Nuria.

0: Drop Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag kay kinabuhi sa tao tito nga puno sa pagsulay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ria Jane Santos Dene. 52 ang akong edad, nagpuyo sa may Licoroan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga nagpalupad og drone. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gina Samson Dene. 60 akong edad, taga Tungaw, Butuan City. Oy, maayong hapon! Sa tanan taga Butuan City, mga palangga, galanog-lanog diha ang 90.1 nung lading NPNET Radio Butuan City. Ang akong tubag, anak tito, kay suga na siya sa kotse. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Estefa de los Reyes, Dene. 72 ang akong edad, nagpuyo sa may Purukdos, Demetrio Pernan. Bonifacio Misamis Occidental ang akong tubag sa imong tigmo. Kay tao na siya tito nga nasakitan og ngipon. Manani nga tubag ha. Tito ako ni IC ED Ampong taga Purok 3 Katugasan Kabadbaran City Agusan del Norte. 64 ang akong edad, akong tubag tito. Kay sakit na siya tito nga diabetes. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Virgin Sita Atba. 70 akong edad, Purok 3, Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag kay pagsulay sa kinabuhi humana gihapon ni. Hangag taon kog binasa ang inyuhang mga tubag, mga palangga oy, unya halos kasagaran gyud sa inyuhang tubag, kabalik-balik pang kusion nagid mo nako. Naunay na gyud taon ko gabalik-balik sige ingon ninyo mga palangga nga paningkamuti ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ng inyong mga tubag. Paminaw sa siguro mo bisag balik isa lang ka semana mga palangga ayaw sa mong tubag para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga kanunay na gyud nato gi-mention. Kay karong hapuna mga palangga pipila lang gyud ka tubag mga palangga ang wala nagbalik-balik. Halos gyud taon gabalik-balik. Wala gihapon na tubag mga palangga ang atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus-an ni mo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Power 10 Probio Capsule. Naman usab ang atong pinakalami nga kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C plus a zinc. Naman usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang Gromit Multivitamin Sera for Kids. Naman usab mga palangga, ang atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot nung lading essential oil, ang iyang partner nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa clay gel papaya soap, ang iyang partner mga palangga clay gel brightening lotion. Naman usab ang pinakahumot nga perfume, ang curry perfume og syempre ayon ninyo kalimti ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw og klaro pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pasaunahan kini ang inyong higala si kahanginan ang inyong Tito Val magingon higugmaa ang inyuhang amahan og inahan aron kamo mabulahan og magkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usakatulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkon kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Ano yan? Karon. karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Hello mga kakapeo sa Kamayang Adlawan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban na nayanapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og impormasyon. Kaalam mo kahibalo and of course pagtabang sa atong

0: maayong kalawasan nga makaangkon kitaw insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Gamit lamang ang atong mga produktong herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. And of course, alas sa katong mga kaigsunan na tuloy akaroon nga dunay mga ginapanghambin pa ng mga problema sa lawas. Ati mani kanuna igsuna nga dunay pagtabang ang ato ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, ang kapklase sa kape nga napamatud-an nga daghan kayo kini siya og benepisyo sa mas maayo natong kalawasan. Kabi na gayud ang pag-angko nato og pagpakigbatok sa mga klase-klaseng mga chronic diseases. Kung ikaw medyo aduna kay pangidaro na karon o baka ikaw pananglitan aduna kay mama, papa, lolo o lola diha nga medyo aduna na insaktong pangidaron, delikado igsuon nga sila makasinati o ginatawag natog Alzheimer's disease. Kaning Alzheimer's disease mga igalag igsuon o sa kaning kamatang sa progresibo nga neurodegenerative brain disorder nga hinay-hinay nga nag-destroy or nagadaon sa tuwang memorya o thinking skills, no? Kasagaran ni kausa ni siya sa mga sa dementia. Okay, and of course, adunay pag-damage nga may tabo sa itong mga nerve cells, eventually impairing ang usa ka tawo sa iyang ability nga maghimo sa iyang inadlaw-adlaw nga mga trabaho o mga task. Aban na walay cure, no? Wala pa'y cure ang Alzheimer's, pero adunay mga ginatawag nga management nga pagdala sa ato ang mga kaugalingon. Pananglitan ni ikaw, igalag igsoon, gusto ni mong makalikay ka sa ginatawag na ito nga Alzheimer's disease. Di man ni kanunay nga kaning atong coffee, mga igalag igsoon, na pamatundaan sa mga pagtulunan nga kaning atong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang ka siya sa pagsuporta sa ito ang brain health. And of course, cognitive functions. Gumikan kay Angkunini, ang 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napamatundaan nga nindutan kayo nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Munang kung ikaw igsoon, gusto ni mong makalikay ka sa ginatawag tawag na itong Alzheimer's disease, may pang magkanunay ka inom sa ato ang coffee, ilabi na yun kaning mga elderlies na nato, no? Or kaning ato mga kaisunan nga medyo nanay pangidaron. Malo ba mo nga posible nga pinagi lamang sa pag-inom og kape, malikaya nato ning atong problema sa atong panglawas, matabangan pa nato ning atong kaugalingon, nga makalikay kita sa mga seryoso og delikadong mga diseases, no? Mga balatian, and mga sakit-sakit. Di man ilang kanunay mga igalay izon nga dilit na mabalaka nga mag-inom taniining ang matang sa atong kape, gumikan kay kining atong coffee, na pamatud-an kini siya nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon sa 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Munang ko ikaw izon, gusto ni mo nga doon na kayo insaktong hinagiban, no? Na kay tamang pag-amping sa mong lawas, and dili na kinahanglan nga mag you know, maghuna-huna pa kita og lain, no? Palit pa kita og lain pang mga produkto. Kining mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ilabi na gyud kining atong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang kini siya og dako sa atong kalawasan. And of course, makalikay pa kini siya pag abot nato sa insaktong pangidaron nga makalikay sa ato ang mga problema susama pananglitan sa pag-angkon sa ginatawag nato ng Alzheimer's disease. So, sa kani kamatang sa seryoso nga problema. Kani bang giaungo ba? Kani bang dili na bitaw sa mga kanimao? Kani mga pag-abot na sa ato ang mga lolo lola medyo patingala na lang ta, kadlawang dako maglungag, kalitag kutaw coffee, tuwang dako, tuwang gabi, mga ina na muna siya ay Alzheimer's. O karon na ipagtabang ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Mawakad po ang atong programa, kahimsog kadahigo. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
3: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: sa depensa ang ila kunong argumento sa constitutional issues sama sa due process o mga teknikalidad sa maong balaod. Aw na nag-andam jud ang depensa ang giingon nato mga kaigsoonan nga defense team o gakapin 90 ka mga saksi nga andam nila karon ipresentar sa musunod nga mga adlaw sa husay. Ano gina mga kaigsoonan, ato na nang na bati karong adlaw gyud ang mismong kahimtang karong adlaw sa nitabong impeachment trial. Atong nga mahal nga busy. Kay sumala pa sa gipagawas nga kanang kamanduan sa Senate to Senate Impeachment Court nga gitugutan karon si VP Sara nga mo presentar pinagi kuno pinaagi lamang sa iyang mga abogado but pasabot wala siya gihapon mitambong. Ano nga base kana sa pamahayag karon sa iyang legal team kay Jonan dili pa sigurado o ambot unsay mahitabo og mang adlawa nga kaigsoonan kung ang ubang detalye nga angay natong masayran sa impeachment trial kaganinang alas dos. Na at least mga kaigsoonan, nakabalo na ta nga mauna karon ang nahitabo sa kananaang pag-hearing sa impeachment trial sa itong mahal nga Pangulong Sara Duterte, mga kaigsoonan. O sa lain nga bahin, ato sang panubayon karon ang giingon itong idol sa katawhang Pilipino. Ausa sa mga membro sa INC kung Iglesia ni Cristo. Ang ato asan gihapon nga aktibo nga senador na si Rodanti Marculita. Ato karon panubayon karon ang kahimtang karon sa tuwa karon nga senador kasamtangan na si senador Rodanti Marculita na gani gidipinsahan sa mga INC atong pipila ka mga adlaw milabay gikan atong Hunyo 30 hantod sa Hulyo 1. O gani dunay protesta sa EDSA. Ani atong pipila ka mga adlaw haumpod dungan pod sa paglarga si itong mahal na pangulo dito sa nasod sa Canada. Una mga kaigsoonan, ato karong panubayon, unsa man ang status karon sa ato ang kasamtangan nga senador Senator Rodanti Marculita. Mao na nga ang uban mga katawhan subo, ang uban pod nagmalipayon. Katong mga kontrapartido sa ato ang senador nagmalipayon. Kontrapartido o katupong supporters gyud sa ato ang halangdon nga senador Rodanti Marculita Guolpod. Ano nga unsa man nakaroon ang inyo karong public opinion o mga point of view mga kaigsoonan, mahitungod kini sa atong usas mga senador ay matod pa atong pipila ka mga adlaw na gigukod siya sa otoridad sa atong nasod kay matod pa silang aligasyon o matod pa sa maong dipinsang tuyo lang kini nga si Kupon si Rodanti Marculita aron kuno nga dili maka tambong sa maong impeachment trial karong adlaw sa atong mahal nga BC. Mao na nga angay nato ning panubayon karon og ani ana ang ato karon nga pagtanaw ang official na gyud. Official na gayon nga gidakop karong adlawa, karong adlawa Hulyo 6, 2026, human nga nagpagawas og warrant of arrest ang Sandigang Bayan sa 3rd, itawag nga 3rd Division, umikan lagi sa giatubang niining kasong plunder. Aw na, kini ang mga mahi ka ng gitawa na itong mahimportante kayo bang detalye nga angay na to ang masayran o dapat na dili na kuno iangay nga ipahibalo pero di man gyud pwede magaisonan, di man pud nimo pwede matago. Sayo pagaganin ang buntag, ha? Sayo pagaganin ang buntag magaisonan. Karong adlawa, Julio Saez, ganin ang buntag sayo. Miabot si Senador Marco Litas sa Ligang Bayan aron magpasa og mga motion, lakip ang motion to quest o pagbasura sa maong kaso. Apan, gibalibaran kini sa korte ang iya konong motion. Sa gingon human nga makakita ko ni og probable cause. E sumala pa siyang abogado, voluntaryo siyang nitugyan isip act of good faith. Abot pasabot, isurrender na lang ang mismong senador sa dihang formal nang gipagawas ang warrant of arrest. So, mana mag-exonan nga na ay kunting kangkool sa mga labi na katong mga supporters ganiya sa mga INC. Tungod kay ganina, hidakop yun at tulpag yun sa unang impeachment trial sa atong mahal nga BC. O na nga nakatubang karon si Rodante Marcolita ug naan available. Available nga plunder case, but pasabot, kaso nga walay piyansa. Pagkalooy na lang mag-aisona, no? Manahuman siya giakusahan sa Office of the Ombudsman ni adtong Biyernes, Hulyo 3. Maunang nalambigit kini sa matod pang 75 milyones na wala kuno gideklarar. Ngagingon itong campaign donation. Sadyang siya nagserbisyo pa siya isip congressman. Kaya matod pa lakip nga gipang isyuhan karon og warrant of arrest ang iya kunong kauban nga sila si kaning Representative Mike Dipinsor og ang mga negosyante nga sila si Aristotle Biray og Joseph Espiritu Magkaigsonan. Kau na nga ni Mando Giyot ang Sandigang Bayan Associate Justice Carl Miranda na human sa yakunong booking of medical assessment sa Campo Crami. Ibalhin o itanggong si Marcolita sa New Quezon City Jail. Samel dormitory sa Barangay Payatas. Nga dili pod siya makaikyas nga to slaying nasod ang iyang gihold pod ang iyang gingon na hold departure order makaisyonan ya wala na po'y mahimo kayo sa kanta man tuan namang git siya sa mga naroon ang atong nakita karon makaisyonan ang status karon sa atong pinangga nga senador sinanda pinangga gyapon sila pero makita yung mahimo karon kaya kagini ng buntag sayo. Kanong adlawa magyong ginakop, so wag kita mahimog kay Sonan. Ang ato na lang ani, ang atong panubayon o mga adlawa kung unsa may reaksyon sa taong bayan sa usa ka senador ng membro sa Iglesia ni Cristo. O nang 20 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view, humalaman nining pipila ka mga painomdom.
1: Oy Mare, asa mang kapaingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Mau ba? Sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like
3: Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
4: high, we were so high. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Pabataan na ng pabata at may marami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Testimonial!
8: Oh, kasinatila.
9: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
10: Unsay ipasabot ana, Dok?
9: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
11: Doktor!
10: Mugodi ay, nga dali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na day ko.
11: Parehas kita.
10: Pero may kumuha sa kondisyon.
11: Wa na magay kay ganas kama.
10: Usa may atong buhaton ini day.
11: Matudi do, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis, sama sa soft drinks og desserts, og mga pagkaon na sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kun malabi ana kini, dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
10: Husto ka. Wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
11: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
10: Maayo ka na?
11: Atong sawayan.
10: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
11: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
10: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
11: Karon, tuo na ka.
10: Proven and tested, yun!
11: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsuonan. Padayon ta sa tuang ikaduhang hugna sa tuang programang Public Opinion and Point of View mga kaigsuonan. Kaganina nga sumala pa sa itong gihisgutan kaganina, mahitungod sa tuang kasamtangan nga senador sa tuang nasod nga si Senador Rodante Martolita. Wa na gyud makapugong makaigsunan ang mga supporters ang uban pa sa ilang tinguha sa pagprotesta batok sa maong pagpasangil tungod kay ang balaod na mao na gyud ni desisyon hinungdan nga karong adlaw na hitabo pagyod na atol pagyod nga hearing sa atong kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial karong adlaw Hulyo 6. Atol gyud, atol pod sa pagdakop ni Rodante Marcolita. Kay matod pa sila ang mga depensa, ituyo nini aron dili makatambong o makahatag og insakto pong dugang depensa panahon sa maong hearing. Sa iyo na nagyod ang kahimtang kuyaw gyud o mga estratehiya sa kaatbang mga kaigsoonan. Auna nga sa pikas nga bahin ato sang hatagan o pagtagad ang ato akarong halang doon o mahal nga Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos sa iya karon nga pagbisita sa Canada mga kaigsoonan. Official visit gyud sa Canada baguhay lang nahuman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makaigsoonan ang iha karong upat kaadlaw na official nga pagbisita sa Canada. Sugod niya tong Hulyo 1 katog yung pag-rally dito sa IDSA. Pagagabi, larga na yun siya, ni uli siya itong pizza 4 nining bulana. Gikan sa Hulyo 1, hantod 4, makaigsoonan. Nga nakigtagbo siya sa mga investors sa Vancouver, ano lagi mangita o dugang puhunan sa sektor sa enerhiya o

nawalay kukahadlok na ang ato ang mahal nga pangulo ni bisita dito. Oga aton nga giatngan gyud sa mga protestang Pilipino nga OFW ngadto sa nasod Canada. Aron lamang ilang ibuhagay, ilang lamang nga ipasibaw sa katawhan dili lang ditong lugar kundi tibuok kalibutan. Ang mismong mga ingon nato nga mga kalihukan ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Kaila karong nahibalaan nga doon ay mga pagkulang labi na sa karon nga korupsyon. O ang giingon nato nga flood control project ay matod pa sa mga Pilipinong tuwa sa Canada na kanuna kuno sila dito nga nagahatag o gabuhi sa Pilipinas o niya kurakuton lang na kuno sa mga opisyal sa maong kagamhanan. Mauna nga niingot ang mga Pilipino, mga OFW sa Canada nga Marcos resign. Iabot po dito si itawag na itong USIC Secretary Claire Castro o gagisundan po kayo sa mga protestang Pilipino sa Canada na usa sa mga maunang bugat kayo ang ilang pag-adto imbis kay magkikimamat ang atong halang doon nga presidente. Wala kay nga naman ya isugat siya sa makusog na tingog nga giingon nga resign. Ma-resign nun ang atong pangulo sa nasod Pilipinas. Aunang saya karong pagbalik sa Pilipinas. Kagahapon man siya nakauli, Hulyo 5. Ipahayag yun ni Pangulong Bongbong Marcos ang iya kunong kabalaka nga tingali usbon kuno ubiyaan sa musunod administrasyon ang lig-on nga baruganan sa nasod batok sa China o West Philippine Sea. Parang wala siya pagsalig ba kung kinsa magay mulingkod. Mauna nga gitawag ni Presidente Bongbong Marcos nga mas sayon. Tungod kay nakibalo siya nga karong adlawa gi-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. O gani, mingon ang atong halang doon nga presidente nga mas sayon alang kang Vice Presidente Sara Duterte kung matod pa personal kining mutambong sa impeachment court. Kay matod pa aron kuno tubagon ang mga akusasyon bato kaniya imbis nga ipaagi kini sayang mga abogado. Mauna magkaisunan ang kahimtang kasamtangan na sitwasyon karon sa tong busy sa atong gikaingon kaganina nga karong adlaw Hulyo 6, 2026 kanina ng alas 2 formal na gyud nga nagsugod ang mismong kasaysayan sa impeachment trial bato kaniya. Dito gyud sa hawanan sa Senado kaisonan. Ana nga sa kuy kaingon ugma aton ning panubayon unsa man ang uban pa mga detalye uban pang nahisgutan karon dito sa pagtaral ang pag-impeach sa atong busy presidente kaisonan. Ana nga gimanduan karon sa impeachment court ang vice president matod pa na amot og nitambong ba dito. Kay matod pa lang sa kuy kaingon ugma na to ni may bawuan. Kung atubangon magyod ni Duterte ang upat ka mga articles of impeachment, lakip na ang betrayal of public trust o kanang culpable violation of the Constitution. Ania, kagahapon pag adlaw, Hulyo 5, magkaigsonan, nagpahigayon og lakbay panagutan nga simboliko kining delay protest ang grupong Tindig Pilipinas. Aron lagi nga manawagan sa iya kunong pagkakonbikto.
o nang dito sa impeachment court na ubos ka na sa liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ang ato ang karon nga Senate President Sherwin Gatchalian, mauna na siya karoy nag-silbing presiding officer. Sagi pahitabo ang impeachment trial kaganinang alas dos na ang presiding officer si Senate President Sherwin Gatchalian. Mauna ang gideklara sa Senado nga 100% prepared na ang sesyon alang sa husay. O niya, samtang nag-trial sila kaganina, impeach trial kaganina, alas dos, kapinpol size mil ka mga police gikan gud sa NCRPO ang gipakatap sa gawas sa palibot

0: Pilipinas.
1: Iyaha sa matag usa kanato nga nagpuyo sa nasod Pilipinas. Balik di mana nito magkaigsonan, ha? May awtoridad kita, may kabahin ta, tag-iya po ta, dili lang politiko ang tag-iya sa Pilipinas. Ang mga kapus o timawa na nagpuyo ni natong nasod. So, at least, nga nakabalot, challenge ba? Hindi saan pa huwag dako tao o kuhan, dako tao panginabuyan, natin mga panginabuyan sa nasod, nga wata magpakabana sa resulta sa mga leader sa nasod, but pasabot ana, nga appeal ka sa maong kalisod. Wala ka naglisod tungod kay abunda ka. Kaya katong taong naglisod, nintanaw pag yun unsa may status karon sa Pilipinas. O na, itandi ang maayong balita sa gingon na ito, ekonomiya, sa aktual yun, nga sulod yun sa kalbaryo sa mga kabos. Malahi magkaisunan. O na, gingon nga hikapa ang emosyon sa mga ginikanan nga nag-antos inflation, labi na mga OFW karon, nga nagdismaya. Magani pagbisita karon sa tunghalang doon nga presidente, giingon pag tungod sa kalagot kasubo. Giingnan na itong presidente siyang pagbisita sa Canada nga resign. Para kung wag i-cadlock ang ato ang mga OFW yung Pilipino na dito ba sa pagbisita nila ni Castro, Presidente Marcos, tungod ka na sa kasubo, tungod ka na sa gihambin sa katauhan mga kaisunan nga bisan tuod na sila dito pero naipiktuhan kay sila ang nagabayad og buwis diri sa Pilipinas. Mana gani nga ang matuod na kusog sa usa ka nasod mga kaisunan wala gyud diha sa gahom sa pipila. Kundili ana diha sa kamaturan ang gihuptan gyud sa katauhan. Diin ang inyong tingog mao gini maghari. Anang ang public opinion and point of view idala kaninyo sa pakikalayon sa atong mga mahinungdanon mga sponsor, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, ligon og nindot nga glass og aluminum works sa inyong mga lugar, opisina. Tawagi ang numero 09 0921 478 0047. Kagapi Glass and Aluminum Services na adres sa itong syudad sa Panabulang. Kaya kipanagiyahan ni si Roderick Kagapi, mga kaigsoonan. Okay, ingon man sab, nangita ba mo o barato apan di kalidad na audio setup? Ayaw paglangan, mga kaigsoonan. Ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila diya. Gikan sa produkto, hangtod yun sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Doon na sila mga barato nga produkto. Kanang nindot sila, kaparehaan na karon nga Tusonra unit. Kanang Tusonra unit magkaisunan para na sa nindot nga dashboard setup. Na po na sila speakers and amplifiers para po na sa kusog at tinaw pag yung kayo ang tingog. Na sila'y barato nito maligya mga kaisunan. Na po sila'y category 7 amplifiers. Itawag na high quality performance. Na po na sila'y sounds accessories. Kompleto na sila sa mga wirings o mga connectors mga kaisunan. O niya doon na po na sila'y mga mixers para sa saktong timbre o timplas tingog. Ayaw kalimot. Si Taha, ang GMG Audio Installation Services. Lagi panagiyahan ni Sir Jeffrey Tuhoy na nahimutang laman diha sa Barangay Santo Niño, Panabo City, doon lang po na sa Merinol at Banglapod sa Jehovah's Witnesses, magkaisunan. Og pagkikita po kang Ma'am Ernie Dian Tuhoy, Ma'am Florence Bianca Gomez o Sir Ronald Sinados. O matawagan sa numero 0920-318-0809, magkaisunan. GMG Audio Installation Services. O gusto po mo nga magpa-ilah ang inyo.

0: ang business o negosyo, sigasa mong lugar, bisitaha ang 96.1 Internet Radio Panabo City o 90.9 Makaigsoonan. Aro matabangan mo kung saan pag-promote ang inyong negosyo pinagi sa kahanginan. Og wala naman tayo oras o gadiha, natapos ang usa ka oras sa atong pagpanag-uban. Halan sa kinitibukang puwersa Makaigsoonan sa 90.9 Light FM, 96.1 Internet Radio Panabo City ug 90.9 Light FM Makaigsoonan. Halan sa ato ang station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpa, ang engineer Wolfie Orio, labi na ang ato ang technical team si Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel sa maong sibyahan. O kininyo po sa gala sa kahanginan, George Leones Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatoran ang impormasyon gahom. Apan ang insaktong opinyon o ang panglantaw, mao kini magdala kanato sa hustong talan. Mga kaigsoonan, maayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
7: high, we were so introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Kapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Paghantog pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
10: Oo, ma'am. Saan saan mo ni ma'am? Si?
9: Diri sa SMD po, sir.
10: Ang singalan na to, ma'am?
9: Terry po, Terry.
10: Terry.
9: Ubuga po.
10: Sige, salamat um, ha.
11: Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times power whitening soap.
12: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5.11 na. Okay, sa mga nabinakaroon mga pangasa, once again, no, maayong morning or maayong hapon. Og welcome na po doon sa tuwang programa, no, ang programang Infinite Track. Okay, diri lang hapon sa tuwang numero ng FM. Okay, diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1. Okay, Infinite Radio, of course, marugod po doon sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, once again, it's me, Digitecla. Ang inyo ang ginapilahan matag hapon, sumusta man ninyo ang kahaponon, o gamusta man ninyo ang mga buluhaton karon. Okay, so adlaw karon nga Lunes mga kaibigan, okay, pizza size, no, sa dali ng panahon, eh. Okay, bulan, no, sa July, kundi na ang matag-usa nato, no, nagpadayon lang gihapon, no, sa pagpaningkamot, Okay, anadyo na mga pagano, kundi ito paningkamot, unsaon na lang, eh. Munang matag-individual, no, ang paningkamot ang importante, no. Okay, sa mga naminaw ko na once again, maayong hapon, no, sa itong mga tigpaminaw, no, sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular na strand mga kaigan natin, taga Davao del Norte, sumusta may? And also sa tuwang mga kaigan nato, no, nga nagbisibisan karong oras, ha? Okay, bisan pa nung taliksik karon sa gawas, ha? Okay, abin ako nga, din ako makaabot kay murag din naman portion sa Panabo nung murag kusog ng taligsik, ha? Okay, nagpasilim kong kadali. Okay, may gani nung ani undang ang din na kayo kusog ang taligsik nung kay kung magpadayon ko basa gid siguro. Ay, sa unta man nawa ang tires no. Motor man atong gisakyan. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, no, sa inyong tanan, labi na gusto ang mga tigpay Mindanao diha sa Municipality of New Corellia and Tagum City, Santo Tomas, o particular na, no, diri sa Panabuan sa mga Pangga, no, sa nan mga kabananggayan. And also sa itong mga naminaw po karon, no, diha sa Carmen, o diha po, no, sa Mangkilam, Busaon, Tagum, o diha sa Mawab. Okay, sa mga kaigan nato, sa mga nag-tune in karon silang mga radyo. Kabalag ko ang uban karon mga Pangga, no, nagbisi-bisihan. Ang uban po karon nato atong mga kaigsunan. Okay, na yung mga tagsa-tagsang mga bulohatuin. Okay, mayong hapon dahil, no, mayong paglanog-lanog, no, dyan sa itong mga naminaw karon dyan sa gawas. Okay, diri portion sa baba, no, o diri po sa second floor sa tanan mga naminaw, no, maayong hapon sa tanan mga parents, pero mga teachers natin dyan sa labas ngayon. Grabe po, no, kang Ma'am Inday, o sa tanan mga nag-abang, no, while nga nagbisibisyan sila na yung mga transaction karon, no, diri sa itong mga kasilinganan. Okay, so sa tanan-tanan, obanin niyo ko mga pangkano sa dalawang oras. Okay, diri lang gahapon sa tuwang numero ng FM, no, diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Infinite Radio, of course, bro, po diri sa 90.9 Light FM. And also sa itong mga naminaw ko daw diyan, no, sa itong mga na-stranded karon kay tungod sa taligsik, no. Okay, maayong hapon dai diyan, no, sa terminal ng Panabo. Okay, sa itong transport terminal, itong mga na-stranded karon diyan, itong mga pasahero. And also sa itong mga ano din, no, sa Carmen, no, og dapat sa Tagum, salamat dai sa itong mga naminaw karon daw nga naga ano sila diha mga Pangga, no, na stranded sila pero nagapaminaw sila, no, salamat dai sa mga nag-tune in karon diha. Oh, yeah. No? Okay, tanan na itong mga vendors. Okay, so before ito mo ato sa unahan, i-acknowledge po na nato itong buhatan itong Big Boss. Once again, may hapon din ang attorney Ulysses Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amet Bolpa. And of course, to sa tuwang technical, gibanta sa pagkaslawak ni Sir Kevin o sa tanan itong mga kaubanan. And also, no, sa tanan itong mga kaigan, no, itong mga diehard, itong mga tigpaminaw, no, sumayang hapon sa tanan. Okay, so musta man ninyo ang kapunon? Okay, so medyong ang uban, no, na-stress, na-depress silang uban katong mga
mga natalo kahapon, no? Kaya syempre, diya sa Dabnor, no? Competition sa tuwang festival every municipality, no? There is a Davao del Norte. Uy, congratulations pala na diya sa Asuncion Tagum, no? Kay champion sa ating festival, no? Kay Balod by Samal, no? Uy, congratulations po rin sa Carmen, no? Ika-port yung Carmen, no? Ika-apat po, And ikalima yung Duhali, Salamat dahil sa mga tanan, no? Ato mga participants, okay, ni-join sa toang festival, no? Okay, dagang salamat po sa mga napildi, okay, at ano man, yun, ano, basta contest ganin, yun na yung mga, okay, na yung mudaog, na yung mapildi, no? Okay, dawat-dawat na lang dyan na. So, na, palingkabutan nyo ko kasi mga pagkulang. Ah, narama na, diba? Okay, so, sa mga naminaw ko rin sa mga magpamit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, more of disco po tayo karon, no? Adita pwedeng mag-love song, eh? Kung ano naman yung mga request, okay, TikTok, Zumba, or mga disco yung music natin, no? Okay, bawal sa ng mga imot-imot diha. Okay, kung mag-imot-imot mo, no, kung DJ Arian yan, no, sa tuwang Night Express to, yan ang mga love song ng mga music, no? Okay, sa mga kaibigan ko rin na alam to, atong oras mga kaibigan, alam 5:17 na. Oga. Na din sa PTA, no, din sa Tungani Elementary School, ha? Okay, basta gan, salamat ka rin mo, no, Tata Laurito. And also, gini nga programa, mga pangatod ka na to, no, diha sa

mo mga panoor tablia. Okay, available kina diri sa tong impilan mga kaibigan, no. So tong mga nangitag pure nga tablia, okay, contact lang niyo si Ma'am Lucille Mestero sa atong number again, so 9019 7483712. Pagkita lang niyo si Lidia Arian. Okay, katong na yung mga order sa tablia, pure tablia ni siya mga pangga, no. So barato lang kaayo, no. Of course, sa kining oras atod ka na to mga kaibigan, no, diha sa to ang sa to ang limpyo na refilling water, no, diha sa barangay Tuganay. Okay, so kung nangita

6.3 magparefill og 50 ka galon na mo free nga isa nga tubig, no? O kung maparefill mo isa ka container, kung inyo ang container, okay, tag 10 pesos lang ang presyo. So, di ba? Abordable ka ayo. Okay, ang sa panood.

mga ano no, mga supplies, school supplies o kitchenware supplies ng mga panggas. So ano lang no, doon lang mo. Okay, di ano sa GRKF Consumer Goods Trading ha. Okay, barato ra, affordable atong mga presyo. Okay, sa mga naminaw ko na itong oras, mga kaibigan, no, 5:21 na. Okay, mabalik lang ko ha, sa pagbabalik ni Tekla mamaya. Okay, abangan ninyo no, atong mataghapon na itong topic. And of course, mamaya po na itong mga pa-premium na drill lang hapon. Okay, no, madungog na drill sa 90.9 Light FM. And also drill sa 96.1 and penetrate yung mga pangkalustan ng mga naminaw. Atong oras, 5:21 na sa kahapon.

So we are back mga kaibigan ng oras, mga pangyanaw, alas 5:28 na eh. Okay, salamat tayo sa itong mga namina karong mga pagkat sa once again sa itong mga nag-birthday karong adlawan. And also, once again, happy birthday day sa itong mga naminaw karon, no? Sa tanan-tanan daw nga nag-birthday karon. Okay, happy birthday day sa tanan daw sa mga nag-birthday kagahapon, no? Belated happy birthday. And also, happy birthday pala, no? Sa itong very active na itong municipal council.

0: Happy happy birthday kani mo cons. Og sara na to mga naminaw karon diha sa munisip atong mga officials ta to diha sa Carmen, ha. Ag sara na natong mga kapitani, sogtran mga konsihales, okay sa mga nagadiyang kabaranggayan no sakop sa tong municipality of Carmen no sa inyong tanan. Oy maayong hapon. Okay, so salamat to sa tuwang birthday celebrant, no other than Honorable Christian Bahagi sa tuwang birthday anak na sa tuwang mayor. Yan to ang first councilor no diha sa municipality of Carmen. Okay, so once again, kanimo cons no, happy happy birthday. Okay, imagine no napulo daw kareksyon daw karon, ha. Okay, napulo kareksyon ang gilitsyon karon diha sa okay, naiyan na sila karon na silang panimalay. Okay, so thank you so much sa tanahin. Labi na sa itong mga katahuhan, no, sa mga nagadayang kabaranggayan, sa mga nagadayang municipalities, no, sa tanan nga mga naminaw karon, no. Salamat na sa tanan-tanan sa inyong pakipagduyog, no. Kabalo kong basa programa ni Tekla, no, always sila mo nagpaminaw. Salamat dahil sa tanan. Okay, so namista mo na sa pila ka, ano, pila ka adlaw. Okay, so until ano naman ta, no, atong duty is Thursday, pagka Friday, what ay duty, pagka Sabado, no. Then kagahapon, what ay duty kagahapon. Namamista mo sa pila ka adlaw, no, dili ko makatong, makatingog sa ere. And also, natin mga public service, no? Katong mga nakailakang Adele Belliar Alcobar, no? 63 anyos di siya, lalaking anado siya karon daw sa Kusudyan Home for the Agent Lower Kabantian, no? Buhangin District, Davao City. Okay ka mo, gipangita sa iyang mga banay, no? Katong mga ano-ani, ha? Katong mga nakaila. So, bisita lang ninyo sa Kusudyan Home for the Agent Lower Kabantian, Buhangin District, Davao, ha? City. Text ano yun sa itong sa number daw na number na 0968-207-8592. Again, 0968-207-8592. Okay, kasi ito nakaila kang Adele Villar Alcover. Okay, so again, ang atong text number sa mga gustong mo text na may mga request, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, galing sa texture 140 na number, ha? Okay, so di ba tagal na to, ha? Okay, so basi wala pa yung nakipag-chat meet siya or nakipag-text meet siya, ha? Again, muna yung number ang need og text meet to 0935-056-140. Again, 0935-056-140. Okay, hanap mo siya daw ng friend, no? Okay, friend or maging forever mo na. Okay, di ba maging napingon, di ba? No, mutuba mo ka na yung, ano ba, di ba? Sa pag, sa kanang friend is beginning of love daw. Tinood ba na, eh? Okay, sa pagkakaibigan daw, no, di ay nagsimula ang pag, ano daw, sa pag panag-iyap yun daw. Okay, pag-sure mo, ha? Okay, so diri na sa tuwang topic mga pangga, no, labi lagi sa tuwang mga kaigan sa mga naminaw karon, sa mga gusto na muhatag mga komentaryo. Okay, so pwede mo mo texto, pwede mo mo tawag, no, sa tuwang text and number. Again, 0912-175-1291. Okay, so tuwang topic karon mga pangga. Okay, normal rabano pala, okay, sa mga naminaw karon, normal rabano makipagrelasyon, ha? Okay, sa same-sex relation, ha? Relationships of saka LGBT, ha? Okay, para sa inyo, ha, normal raba, ha? Okay, ang pakipagrelasyon sa same-sex relation, ha? Okay, buta nga ito, gay ba na siya or lesbian ba na siya, ha? Okay, para sa inyo, ha, para sa inyo, ha, normal raba. Okay, para sa inyo, kung normal, nga, no? Eh? Okay, okay lang ba ang pakipag-relasyon nga pareha lang mo? Eh? Okay, pareha mo lalaki o pareha mo babae? Okay, para sa kung ano lang. Kung ako pakutanon is, normal lang, di ba? Okay, naman po na ikatungod sila nga magmahal. Eh? Okay, may pagbati po sila nung katong mga Lisbon mo, may pagbati silang kailang mahigugman no silang ka, sa ilang same ano nung babae no. Then napod sa ano po sa mga gay napoy no, normal na po dano na magipagrelasyon sila sa kapwa nilang lalaki, di ba no? Pero tanong ko lang po ha. Okay, so normal ra ba ang pakipagrelasyon no sa same sex same relationship, ha? Okay, normal daw na magiuban mga ano daw kanang uban nga bisan pag mingon nga bawal pero ginasunod yun no bisan mingon pa ng parents nga di na pwede yan na pero ang uban mga panggan no ginagilabalabapugan pang baha kaysa daw sa ngiana yun daw. Okay, so tinawad ba na sa mga ngiana pero kanin siya no kanin nga to ang listener no na si Fatima. Okay, ano po rin siya lang no lesbian man siya. Okay, na nagkauyab sila ni ano no siya hang katong ano nagyapon no diehard yapon atong tigpaminaw wala diba nag nabot na sila 1 year. Munang gingon lagi no against man ang pamilya no sa ano sa mga side sa babae pero ano mga pangga normal kung ipaglaban jud ninyo yung inyong panagsamahan wala gyud mahimo diba.
1: Ay
0: ati sa mga nabigo ko nang bangagel ko natong sa kahaponon. Kaya kini nga oras mga pagkatod kinatod sa tuwang Clegel Coffee Mix no nga ginagubdan ka noon. And of course kaya kini nga oras tuwatod kinatod sa tuwang Kias Progresses and also sa tuwang Teramax ha. O labi sa tuwang Kutis Mistisang nga sabon nga ginagubdan ka noon. O gusto ninyo magwapa o mahapis ninyo mga kutis sa magkutis mistisang nga sabon na tamang panggang. Okay, so mabalik lang ko ha mga pangga at ang oras, alas 5.33 na mga kaibigan. As the music dies, something
2: in your eyes calls to mind. Oy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so bad.
5: Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalo-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89028.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. MOA Herbal Capsule.
7: MOA Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
7: MLA Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: O si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako ug kuso, usahay dili pa ko makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gingin sulayan.

Okay, so hawak mo ang beat. Okay, itong oras mga kaibigan sa 96.1. At itong oras mga kaibigan, 5:45 na sa kahaponon. Oh, gathering lang yapon sa itong programa niya, Infinite Ride. Okay, mga yung pagpaminod na yun sa itong mga namin na koronda sa itong sa Carmen daw. Kung hindi na naa sila koronda sa itong konsihal, no, diya kang konsihal Christian Bahagi. Kung hindi na okay, nagsaulog silang birthday. So imagine, napulo ka lechon. Okay, siguro muhapit ko diya unya. Uy, sa tanan-tanan ng mga naminaw karoon, mga panggano diya, no, sa itong mga naminaw karoon diya sa Barangay Asuncion, Carmen. Uy, mayong paglunag-lunag no, sa tuwang guwapa or tuwang very active na itong kapitan na diya, no, sa Asuncion, naminaw karoon. Okay, si kapitan na Alma Kadayuna. Sa mga Kadayuna family, diya po, no, kang bata Kadayuna, no, mayong okay, mayong hapon sa tanan. Okay, sa tanan mga pangsyonaris na no, naminaw, salamat, no. Okay, sa inyo ang paglunag-lunag diya, mga pang. Okay, so sa tanan-tanan sa mga gusto magpambil sa mga mensahe namin, mga request, again, atong tisang number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay,

0: 337 mayong okay, mayong hapon kini mo digitek ka naglanog-lanog ka din sa Carmen. Okay, 414. Salamat ito ka, 414. Up to iso dito sa tungkol. Okay, mayong hapon. Okay, musta naman kani mo pati, ma'am?
1: Ah, okay, lakay ko rigitik lah.
0: Okay, okay. Pasok na ko sa tong topic karon pati, ma'am.
1: Oo, oh, nakalungog ko.
0: Okay, unsa may imong makaingon na to, unsa may para si mo, ha? Okay, normal ra ba?
1: Para sa ko, normal ra ang maging kanin same sex,
0: kay
1: tungod kay sa panahon karon daghanag mga babae nga nangita sila o lesbian o kanin pareha sa mo, ha?
0: Hmm.
1: Mga na'y kasagaran sa mga babae karon.
0: Okay, mangita nag-lesbian.
1: Sa mga lalaki.
0: O nga yun, umpan po rin yung mga lalaki, di na mangita na yung bayo, charm.
1: Ayaw!
0: Ang mangita maglag bayo, ito sa may dahilan. Kamu, Jude, ha?
1: May mga bilang bayo, kasi.
0: Malambing.
1: Pareha rin babae.
0: Oo. Pero,
1: normal ra dyan na.
0: Okay, normal ra. Di ba, dili magiging mo na madala, ano gini mo nga ka ng, makaingon ka bang, uy, mali ni siya, mali na. Pero siyempre, ginasunod na rin mong kasing-kasing kung ginsa mo ang,
1: mali man dyan na siya, pero sa ko, normal ra dyan na.
0: Okay, normal ra. Okay, alam ka naman po siguro nga, imora siya nga, nono ka nang i-control gini mo. Ah, di ko dapat, hindi ako ni buhaton dapat kay, mali ni siya.
1: Oo, dili dyan na ma-blame kay, asawa na, kung maayaw ay sasagusa.
0: Okay. Tapos, pati mag-gawin sa mga greetings di, ha?
1: Greet din ako si someone pala love, si Ate Christina, na naminaw po sa karun. Nagluto sa karun, nagpanihapon. Amping lang di, ha? Ate Christina, I miss you and I love you so much.
0: Okay, so, murag, makaingabit nga makasana all good ta. Okay, pila na mo ba ka years, no, ni Christina?
1: 1 year na, may.
0: One year na mo. Wow. So, di ba, murag bago lang man, pero wadam man, ngayabot mag 1 year, isa katuig rin yung relasyon.
1: Naabot yung isa katuig, gititikla.
0: Wow. So, congratulations, ha, sa kay sa inyong, ano, sa inyong panag-uban.
1: Sa inyong harang programa nga, nakaka-plug yung babae nga sa Manila.
0: Wow. So, pasalamat yung sa kuha, ha? Okay, salamat sa pagtamo. Yung mato si Fatima, mga pangga, no? Okay, sa akong programa, nagka-uyab sila. Nadyod na, no? Kanya-kanya magitang mga nonong, wala ta ka ba lukong asa mo mag-start no nga nagkaila mo. Okay, so nagdepende pud na. Okay, manader ko atong dawaton sa Picastinya. Yes, hello, mayong okay, mayong hapon kisa ni Palihon. Hello
2: Bigla.
0: Kisa man ni
2: si Kwan James ni.
0: James, taga saan si James?
2: Taga Bunawan.
0: Bunawan. Lalaki po ba? O ano po ba? Gay.
2: Lalaki po.
0: Ha?
2: Lalaki po.
0: Ay, dili pinababae.
2: Dili.
0: Okay, pure nga lalaki.
2: Sure kayo.
0: Sure ba? Kayo mong tingog magumura siya ng pinababae. Okay, ilang taon po ba kayo? Okay. Pinanin mo edad ka roon?
2: 23,
0: single, married, complicated. Ano sa man, Joy?
2: Double.
0: Okay. Mura mag-naglisod o mag-naglisod ng tubag? Yeah. Pero...
2: Digitikla.
0: Sa man.
2: Nakauyab kag bayo.
0: Sa nakauyab kag bayo?

0: basi na asimang problema, wala dito sa iya. Kaya dili ma, dili magud na abini mo, dili magud na siyang dili magud ka mabiyaan kung may ano, kung wala kay pagkulang, ha? Basi basi dai ka nang ano ba nga gusto niya nga basi kulang kag oras sa iya, ha? Ano ba?
1: Ay, bitaw, no?
0: Oo.
1: Ah,
0: usi tra. Ah, so nag-live-in mo o uyab lang mo?
1: Nag-live-in yun.
0: Ah, nag-live-in. So for how many years mo nag-live-in?
1: Mga 8 months ito.
0: Ah, 8 months. Wow, no? So sa pag-live-in ninyo, sa panag-uban ninyo, o sa may masulti ni mo, ginalab ba ka? Or kung saan siya?
1: Ay, sorry, bilib ko mo ka ng mga gabit ako eh. Kunti, sus, gabi yun. Labaw ko sa bahay mo, kung makiha ba?
0: Wow. Okay, murag matouch mong pagkuhay na.
1: Pinood dito, dito ka ng mga gigi, matingado dito.
0: Oo.
1: Kaya
0: okay, bisan dili ba, bisan dili ba ngayo mo hatag juan.
1: Oo, pinood.
0: Oo. So, dako ka pagmahay nga nawala si Moha.
1: Oo, dako.
0: Okay, so... Okay, so salamat po sa at least nung nag-share po din mo na sa taong mga diehard ng mga ti. Okay, naku yan, usa ka mensahe lang po naghikan si Moha. Katong mga, na mag-iuban yung mga lalaki nga ginamaliit nila itong mga gays. Ano, okay, diba? So, message lang sa tanan nga mga, sa tanan mga kalalaki itong mga naminaw karon.
1: Okay, itong mga lalaki ito naminaw karon. Ayun, ayun ang pagdangin ng mga gay tao. Ngayon, ito ka kanis lumag kayo, mamaglog. Motoran din din nga. Kasi mga gano'n sa loob. Ba, di na gano'n sa loob. Kuya po siya, magkainan mo. Kaya ay! Pago ka yun.
0: Baka yun yung paldo, paldo.
1: Paldo, paldo.
0: Ano ba? Magka-relation na gay niya? Okay na. Okay. Okay guys, yung mga greetings sa kayo, mga greetings niya. Go ahead po.
1: Great mga ko, mga pahalalong family dyan sa Hilton, sa Kukustino, Quintus family dyan sa Cagayan de Oro, Kuala family dyan sa Bohol, og Quintus family dyan sa Davao. Yan lang, sigla.
0: Okay, salamat sa pagtawag, ha?
1: Okay,
0: so thank you so much sa tong caller ko din na nagpadayag po siya sa iyahang ano niya, no? Okay, so according siya, no, na siya karelasyonan 8 months pa daw pero wala gina siya masulti, no? So gay ang iyang nakarelasyon. Okay, so gipangga yun. Ano magina na ba panggaon biling mga gay? Muna nga, tanong ka ninyo, kung di mo nagmahal sa, kung gitarong mong pagmahal, okay, sa usa ka tao, bisan, unsa para siya ka klaseng tao, no, di ba? Kung nagilab mo, tanong nga ninyo pag, tanong nga po ninyo pag ano ninyo, no, dapat ampingan po ninyo, di ba? Okay, so, nakatry po ba ko, ano, no, pero makarelate ko. Ay, nako! Pada nga, bilis akong sabi ng butang mo. Pwede sabi ko, di ko gusto ko masagitan mo pa ko sa... Higit sa... Patampak na, bagka, ano? Okay, ang problema lang bang good kayo, siyempre, nangita pa man, George, na? Wala nga, ilapod na, di ba? Wala nga, pero sakit-sakit po, do, if ever mahitabo man ako sa kaya nga bagay. Nga murag, ano lang ba nung, makaana ka ba nga, sa may mali na ako, nga nung nagbulag ba ni, di ba? Okay, nagbuhat man ako ang tanay, no? May ana ba nga, pero, muna kong gingon gari, no, di na to hawak ang unaw naso sa kataon. Kaya siyempre, ato ba nag-isudline, so kamulo po taon sa on pag-exit. Ana rin na, move on lang, pag di na ang taon sa tua. Nga mo give way na siya, hala, hayaan natin, ha? Okay, so pasagdan na to na sila, bahala sila. Sayang experience po about relation, no? Okay, sa same-sex relationship, no? Usa ka gay ang iyang na-try, no? Muna nga po siya masulti. Kaya siyempre, gipangga mo po. Wala

0: tao po, no, kung panggaon lang po di mo sa katao. Siyempre, no, normal mo po doon, mo ano po ganoon, isa na ako, panggaon ko, di ba? Manandi po na ako hatag ang 100% nga pagpangga nga to sa tao nga nag, nagbangga na ako, di ba? Ay, okay, so dito sa tao. Okay, salamat dahil kang kang Lina Lin Diana. Okay, maayong hapon na Cons, Rodel. Okay, pa-chat out ko sa tanan nga mga okay, sa mga naminaw daw diha, no? La, diha sa XYG Store, Janet Pernetes of Janet Pernetes and Michelle Pernetes of si Michelle Pernetes of si Gingging Aisa Garnica Diana og sa mga Pernetes January Puentes, no, naminaw sila karon. Salamat og dapat no kang Michael Polestico, maayong okay, maayong hapon Digitecla, and maayong hapon Digitecla. Okay, great na ko si Efren naghigda-higda. Uy, kanimo Efren, no, maayong paghigda kanimo. And John Rambo sa Mindanao. Okay, kumbati, ha? Okay, salamat kanimo John Rambo, no, ng Mindanao, no? So, kumbati daw. Salamat kanimo sa mga viewers natin. Okay, thank you so much. Okay, may caller po tatadawatan sa pikas niya. Yes, hello, caller. Maayong maayong hapon, kinsa ni Palyog. Yes, hello.
1: Hello.
0: Yes, hello. Lulo Jojo Altres, maayong hapon kanimo.
1: Yes, ay, ito lang. Huwag na sa tanan na ito, mga kaisunan nga ng Minaw Garon. Sa inyo group, Infinite Rock, sa 96.1, Infinite Radio, o dito sa 90.9, ang Radio Kalusugan, sa ang kaning Light FM. O, mayroon nga pagpaminaw dahil, uy, atong yaktite, karoon mga takla, Infinite Rock, pwede nga, kaganina, bago lang mituwak nga ang uwan, kaganina, grabe yun ang pagbunok sa uwan. O, sa mayo, i-apilan sa kaning hangin. O, mula siguro ni ang katong gibalita nga doon ay banyo na muhagot ha, karong hapon o kundi ugma. Mula ay atong nga na hipos yung mga balita ang kaning na imuhagot nga banyo nga banyo nga inday. So, kaganina, grabe yun ang kuno, gani, bago lang ni tuwak ang uwan, muna nga atong ipanawagan ngatos atong mga kaigsunan, labi na katong mga estudyante na dapat mag-handa mo o tayong kaputi para profession ito sa inyong tarsa-tarsa ninyo ka mga kalawasan. So, enjoy it lang. So, atong na kuwang gagalina, hindi ata gagalina nagasuroy-suroy sa palibot niya mismo sa Barangay Santo Niño ni atong dakbayan sa Panamo, kundi doon ay sa establishment na grabe yun kagusog ang ilahang monitor at yung lapita sa may GT Trading yeah, sa may Barangay Santo Niño puro nangka ning atong dakbayan sa Panamo. O katong timbayon wato kay nga Rose Cote Biliosa o wato kay nga Risa ni militar kang Carlo Lumayag o siyempre nga to kay nga Efrain Matip o kay Barungan Garunday Malikit Garunday o siyempre nga usap nga to kay Lister Iron Oga siyempre sir, sa ila ang security guard at yung lapitan sa bahay GT Trading at ko kang security guard Abbas Chris Tito. So, dahil pag-apos salamat na identikla kay Antagano na dili lang kayo diyan sa Davao City, Bulawan o hindi sa atong palihog sa atong dakbayan na sa Palamo. So, umay-umay good ang atong na-monitor kaganina atol sa kaning dunay nag-program sa ikan sa Kibawi Bukidon nakaukap. So, ang Kibawi Bukidon o diri sa atong 96.1 internet radio o 90.9 Light FM ang ipaminawan diri sa atong mga suking pigpaminaw. So, hindi tiglo, kana lang atong ikatag mga pagtimbaya o update sa atong lakat sa atong panahon karong mga orasa. So, gikan sa atong limutangan huwag maayong hapon ang kalimo identikla.
0: Okay, so once again, salamat to kang Lulu Juju Altres. Okay, so update karon diya mga pangaro kung diya sa gawas, no, nabahin. Kundi na naglanog-lanog tanong particular na saran, no, diri particular na saran mga kabaranggayan sa kop diri sa Panabuhans, no. Salamat na kanimo Lulu Jojo Altres. Okay, so again, ang atong sa number 09-12-175-1291. Okay, mayong paglanog-lanog kang Jewel Daniel. Sa mga igsuhon karon diya sa Purok Ford Cemetery to galing sa mga Garnica family and Sumugid family. Salamat to diya sa Purok Ford. Okay, so again, ang atong tiksan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, the next song para sa tren. Okay, so sa mga namina ko ng mga pagbalik ng kuha sa pagbalik ng tiklang mga ating bangin una, ano? Okay, dili lang gapon sa tong numero ng itong mga sobra ng pangalaman.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform of Sigala? Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanan, unsa nang kape imong giinom? Nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule.
8: Amolite Herbal Capsule.
7: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
8: Amolite Herbal Capsule.
7: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

So we are back mga kaibigan ng oras mga pangga na wala size, busy size na. Okay, so malunggay pandesal. Ay, napakasarap yung ano ha, yung pandesal may malunggay. Okay, so every morning no, nagyo na di ano, nagasusuri yun na di sa tuganay no. Okay, pandesal, pandesal no with malunggay. Okay, so again, ang atutik sa number 09121751291. Again, 09121751291. Okay, mayong pagpamina daw no, ni Tata Laurito, namina daw siya ng Waldo, nagluto daw siya para panihapon. Okay, so salamat ka rin mo no, ha, Sir Tata. No. Okay, sa mga Laurito pa. Sa pamilya no, ni Tata. And of course, to siyang wife no, nga naminaw ka rin no, nadya sa laing nasod. And no, to Tugaro Elementary School. And also salamat itong mga teachers no. Okay, salamat dahil sa mga guwapa na itong mga teachers na sa Tuganay. Salamat sa inyong tanan no, sa inyong kanunayong pagpaminaw. Okay, sa tarantanan diha no, salamat.

tignan mo na karon diyan sa kung sa barangay Tuganay, kundi in kaganina, no? Okay, successful among pagpahitabo sa muang ano na, sa muang BDC, no? Ato ang Barangay Development Council, no? Okay, salamat tayo sa itong mga kabanan ng mga council o gibanan po sa itong mga functionaries, no? Salamat po. And also, okay, sa talantanan po ng mga taga-barangay Tugaray, ang itong mga BHW and ng mga barangay Tanod, and also sa itong mga miyembro, no? Sa tanan kapurukan, no? Sakop sa barangay Tugaray. Salamat sa inyong tanan. Dabalok ko nga Tuganay is one of the diehard na ito ng mga tigpaminaw. Okay, atong mga purok chairman sa mga nagadayang kapurukan, no? Okay, mayang gabi sa tanan. And also din sa lower dose to Garnay o dapat sa Purok 2A, Purok 7 and Purok 7A. Ha? Salamat tayo sa lantanan na taga to Garnay. Okay, nagpaminaw yun ni sila. O dapat no, sa Purok 3. Kaparuntanin tekla na sa mga Rosgal family, Kabanig family, and Banyas family. Uy, salamat din na ano, no, kang Ani na Torres. Sa mga na Torres family diha, o sa Banyas compound. O sa Torgo family. Salamat to sa inyong tara, naglumokso family. Okay, so back to sa itong topic, mga kaibigan. Okay, normal na ba, no, ang pakipagrelasyon? Okay, sa same-sex relation na ship mga pangga, kadalasan yung manggod sa panahon karon, no, na ano, uso na kayo na karon. Pero sa inyo, ha? Okay, normal lang ba? Okay, so pwede mo text, so pwede mo

Okay, so dito sa itong text line. Okay, galing sa texter 377. Ano pa si 377? Mayong hapon. Did you take lang? Okay, naglanog-lanog ka dito sa barangay. Uy, salamat tayo sa mga namino doon sa Libugay noon na Tagum. Salamat sa inyong tinandala, sa inyong pagpaminaw. Okay, mayong hapon, madam. Okay, chat out ko kang...

Nalingaw jud kayo siya. Uy, salamat kani mo ha, 432. Okay, salamat tayo sa mga naminaw ko rin to diya sa Pastel de Oro. Okay, more of pastel ni diya siguro ha. Ilami mo ning pastel, paborito mo ning pastel. Hopefully, no, makasuri ko na sinyong pesto ha. Okay, galing kang Michael Polestico. Okay, mayong hapon, did you take lang? Okay, greet na ako si Efren nga naghigda. Uy, kaya ka, Efren, ha? Okay nga, alam mo kayo mong paminsar ka rin, naghigda-higda man. Kapoy sa tatawag. Ay, yeah. Okay, siya, ano pa na ka ng wang ginagapaminaw, no? Diba? Kata na namin ako gradyo. Okay, siyempre, lang ipaminawan mag-urwal nga naghigda-higda. Okay, siyempre, yung una-una. Uy, guwapa ba na nga DJ na nag-programmer? Ay, yeah. Kamalo na ko sa una. Dito na po dati ka, dilip ako DJ dati mga pangga. No? Siyempre ako ngayon, kailangan ko ka na mamino ka ng mga DJ ng mga lalaki, no? Siyempre pag once kat guwapog tingog, wala mga guwapo yung siguro ni ba? Ay, yeah! Ay, guwapo ba dyan mga guwapo? Ay, na po gano'n di, ay na gano'n ano, kaya ako ang microphone. Ay, yeah! Okay, kani mo, Efren, nag-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-ig-
Dayana Pangil, Polistico Family. Kasi po no kang Chandri Puentes. Okay, ang ilang. Uy, sa mga nagdulad, nag-billiard ka rin na minaw. Salamat sa inyo ang tanan. Kasi po no kang Yeri Puentes.

Iya, ito pa salamat tulong pag-usap no ang tanan ng mga staff na to diha. Okay, so daghang gig salamat to kay siyempre kani akong gitabangan mga dualay PhilHealth no. So nakakuha gi siyang PhilHealth kay ganina no. Okay, so dako yung pasalamat. Di ba ingon ko pamente sa inyo di ba? Okay, basta lang kaya lang nako mga pagano wag yun ay problema. Papa manuktok mo sa balag 24 hours or sa mo balag alas 2 mo sa kanila manuktok why yun ay problema basta ka nang makaya lang na kong problema. Okay, ako kita yung pasalamat kay ano daw ko nang ako daw niya kada ko daw siya bayro noon eh. Kaya sabas akong gingon basta na lang mo sa government ng mga hospital no. Sabas akong gingon na wag yung problema basta nakasulod na mo diha. Okay, so ang uban ng madlo kay ang uban ba yan kanang mo ano na lang no kanang ang uban ng mga pasyente no pag once masulod na hospital kay syempre labi na gini kanang wala ikabayad no utong na lang. Ay po siguro nga motong no ay pag basta ano na na ina mo ka problema basta na mo sa government ya mga ospital na ay na mo ka worry ana na basta nakasulod lang mo diyan wala problema no basta ka nang kabalo na mo usay mga pasikot-sikot eh. Okay, nada ko no da pwede ko ninyo no pwede ko ninyo chatan or pwede ra ko ninyo kay nang ano ha kay nang kanang pukawon sa balay. Uy, ano lang po, dapat ng taga-Tugano lang po. Basta taga-Panabo, mupukaw sa kuwang. Uy, lahat naman po na kung Panabo, mupukaw.

sa kuwapi daw ang nga tekla nabay kay mga libreng mga gown na tekla no taga panabo daw siya. Uy grabe na mabird na pati pa ito na mga pangga kasi siyempre mo na itong mga programa at isa sa mga naminato kong harap mga

0: sweet.
1: Ay, sa 28 na. Okay, so again, ang atong tiksam number is 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, so 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, so galing sa texture 3-2. Ano kasi ka, yung mini hijer kay imong... okay, muna ba ito? Ay, mga shout out. Okay, papil na lang po si G. Mark Jandri og si Elna Jandri og si Danilo nga taga Adlaw Jud sila nagpaminaw sa inyo. Uy, salamat ka rin mo, 43-2. Okay, labi na good no, sa mga naminaw karon di ha. Og sa tanan-tanan no, nga mga naminaw di, labi na kayong G. Mark og kang Jandri ha. Okay, mga G-Mark o mga January. Okay, sa mga gusto mo tawag, alam, guys, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, para sa inyo mga pangano, normal ra ba ang pakipagrelasyon? Okay, nga to sa mga same-sex relationship, mga pangga, no? Ibutan na to, ikaw lalaki ka, no? Normal na bagay pagpagrelasyon ka sa usa ka gay? Or ano ka relasyon nga to sa lesbian? Eh? Okay, so sa mga gusto mo tawag, no, gusto mo text, again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, mayong paglanog-lanog doon sa itong mga naminaw ko rin o diya sa Porok 5, Barangay San Vicente, Panabo. Okay, diya kang Jeneline Manayaga and Boligan family. Og, especially din ako ang tatay Vicente o nanay Nina na salamat diha. Eh? Og, lamay na sa itong mga kasiringanan no, diya sa Porok 5. Salamat sa inyo ang tanan sa inyo ang pagpaminaw. And also sa itong mga naminapod ko rin mga kaibigan na diha sa Porok 8 Burigan, no, sa mga Banyas family and Delino family and Saldivar family. No, salamat, no. Pinailapit na ilang piyesta. Okay, this coming August 15. So palapit na. Eh. Okay, sunod sa muang piyesta pag 27 sa August. No, so dali rang panahon, no. Dali na kayong bulan. Okay, basta piyesta, murag, mura na kong ganang ano-an, mura na kong ganang, mura na kong makulbaan. Okay, so, uy, mayong paglanaglaro ko sa mga namang sa pagkakaroon ng pagkakaroon and ano po na kang ilay.

6643, no? Kanimutang dyan sa forum ka. Yeah. And also getting out of the way. Kaya sila na nagbaligyan mga kitchenware supplies. So katong mga mapalit og mga barato. O kanimutang ng in front of Barangay Hall, no, diya sa GRKF. Okay, managed by Sir Richard Minor and Bam Cherel Minor. Okay, getting out of the way, mga panganotod ka.

rather then siya po na nga itong presidente no sa karoon. Okay, diya sa ano no, sa itong PTE official, itong PTE no, diya sa Tugana Elementary School. Uy, salamat no once again na namin na karoon si Sir Tata no Laurito. Kari mo so sa manin mo ang ginagkabisihan karoon di ha? Okay, musta manin mo ang pagsikasikay para panihapon. Ang gagaling oras mo mga kaibigan at ikaw.

0: 7-4.
1: Okay, so mga gusto mo tawag, no, again, sir, no. Okay, so sa natin sa mga taga-salbasyon, panabon, no, sa inyong pagpaminaw din, ha? Okay, in our corner, atong dawaton sa Bigas Linya, yes, hello, ba yung, kita ni Paniyo? Ay, taga, ay, sir, palay lang si mong monitor siya, nag-feedback ta, sir. Okay, palay lang gamay, palay lang si mong monitor, no, nag-feedback ta, mag, palay lang gamay si mong radyo.
2: Okay,
1: okay, so, taga-asa yung caller natin?
2: Purong family ang pagsasuti sa Tutumas na Coordinator.
1: Ay, taga kang Tutumas. Okay, Minyo, Pika, o sabi siya, Mered, o sabi?
2: Mered.
1: Ay, Mered. Okay, pinakabukaw anak ni mo, sir?
2: Pero isang din ako, tulo.
1: Okay, tulo. So, ilang taon na po ba kayo?
2: Ay, gulang-gulang na.
1: Ay, gulang-gulang na. Okay, sir, go ahead sa mong mga greetings, sir.
2: Okay, ako nga, pangalitin sa ako, ako mga pamilya, mga timog pamili, mga kabilis pamili, mga pamili, mga

0: okay, okay na ba, normal na ba mo pag-relasyon dito sa gay, gay to lala, sa laki or lesbian dito sa babae, ano ba? Okay, lasa lisa po kayo sa kwet na to nung ilalagay kong maaiman po sila. Okay. Okay na, salamat sa magtawag sila. Okay, thank you so much sa tungko ng... Ano naman yung lawin? Nga naman daw, nga naman magbuot man mo, maghigugma sila. Ayan! Nga naman buot man mo, pag-uwas ka rin ka ng... ang gay o ang lalaki, mag-ano ka ng mag-uyab sila, layo lang unahuna ka po, Jordan! Okay, hindi mo siguro, di, ano ka naman ay, mora mag-ina ang giapas sa mga lalaki, nga makipag-relasyon sa mga ana.
1: Ayaw!
0: Kamu ha, kamu ha, doon yung mga kayo mo. O gano'n, wala may katungkod, may gugma ang usaka gay nga to sa lalaki, o ang usaka lalaki, may gugma nga to sa gay. Ayaw! Okay, ang uban magkukilain na lahi na ilang mga huna-una, kaya ang giapa, ang giafter, ani is kabul, di ba? Okay, hindi pa po sa inyo, nana, di ba? So, kamo po mga lalaki, huwag naman maging ano ka nang tawagan na maging abuso support, ha? Eh? Okay, siyempre kung gitagaan mo ka ng tinuray nga pag-love, no? Nga dito sa inyo, ha? Okay, so, kaya po na siguro ka ng tarong nga paghigugma, di lang nga ka ng pasakitan, no? Paghumanog ka ng ano, yaan na.
1: Oh, yeah!
0: Okay, so nitag ko lobby ka ng ganay ko ka na mutawag baka na yung naka-experience o mga relation by na like pati man na nakatawag siya kayo din ha. Thank you, hindi kita po tagatang sa ka boy or sa ka gay nga ko lobby ka ng paano na ito ba? Ma-interview po na ito daw. So taga na kong 30 pesos gamit ba na mutawag.

same ano nung gay lalaki to lalaki lalaki to gay, you know? Okay, dito to may bawaan kung seryoso ba ang usa ka lalaki or ang gay ba nga seryoso ba nga to sa lalaki, di ba? Okay, dito na to may bawaan, no? Kung tinuwi, dili man pagtanan nga kanang mga lalaki ba nga ang gi-after nila, no, ang ilang gi-apas lang nga to sa gay is kwarta lang, di ba? Na may ana, di ba? Pero na po yung uban nga. Nga uban nga mga ano, siguro magagamay lang, mga pila ka percent lang siguro, di ba? Nga, na po yung uban nga mga lalaki nga behera lang, no? Behera lang yun nga mo, ano nga, mo seryoso, no? Wala nga, ato na yung payman sa kinaghanan siguro nga kailangan kung seryosohon mo, dapat sukli ang pulo niyo kung seryoso. Dili nga ka nang puro na lang gino mo ka ng ano nga, binuangan na lang ninyo permente. Okay, sangit nga gay siya nga, uban, pangwartahan lang man, dili po siguro, di ba? Ipakita po siguro ninyo nga ka ng tinuray nga pagmahal sa usa ka tao. Kung nagmahal siyang tinuray, okay, sangit bayot siya mga pangga, sangit nga gay siya, dapat yun mga pangga nung ano po ninyo ka ng tarungon po ninyo, di ba? Okay, so dito sa tuwang text line, no, galing sa texter 475. Okay, namino na sila karoon na diya sa Asuncion, ha? Asuncion Tagum, salamat na taga-Asuncion Tagum. And also sa itong mga namino po karoon na diya sa Siburano, diya kang Dennis Borlas, doon namin ako si Dennis Borlas. And of course, no, sa mga namino po karoon mga kaibigan na diya sa Grido, no? Salamat na po sa New Visayas. Okay, 104.

Ano to na relation ng mga anon mga gay daw. Sa iapod ni siya daw, naalap pa siya daw, lain daw paminawan pag once daw. Siyempre, ikaw 104, nangita mang kang textmate, basi ang imong swerte, basi nasa ano, sa LGBT, no, nasa, okay, ayun, pag-igol ka kanang, lain malik pareha, naglalaki, tekla, oy, may gugma, pangit daw paminawon. Mo siguro nga, ngahantod ka ron, sige ka pa, ano sa mong number. Mag-textmate kaya ano din. Ay, lagi magpili, lagi textmate na gay, ha? Ay, nako, kanitong mga texter, oy. Ano pa siya na, di daw siya ganaan daw, kay, di daw siya ganaan, kailangan daw paminawan daw, kung lalaki to lalaki daw mag-uyam. Ay, ay! Manang ingon ganin na, wag ito'y maimot si Muha, ha? Okay, so,

son in law. Okay, so we are back mga kaibigan. Ang oras mga bangga na wala 6:55. So wala na kita yung oras.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Saka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
1: Welcome na usab sa Osaka Edition sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaipigil.

0: epektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc og mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health alert!
0: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Ako ba ba na pud nung lading. Oo, nagsakit siya, sakit siya kayang kilid, halos na di na siya kaihi kay sakit daw kayang kilid. Then nakadungog man pud ko atong power tin, so nipalit ko. Lima lang jud na ka kapsul lang yang nahurot na ulian jud diretso ang sakit siya ang kilid nung lading. Nakabarog jud siya.
5: Karon wala na sakit ma'am ang kilid.
4: Oo, wala na jud. Salamat jud kay sa inyong power tin. Manginaot ko nga daghan pa jud nga mugamit nga pares sa ako ah.
6: Ang Power 10 from Bio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 from Bio Capsule. Power 10 from Bio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
7: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
8: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
9: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: You're tuning into a special program dedicated to race and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:16 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan, adlong Lunes, July 6, 2026. So, kamusta man ang yuhang Monday? So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na naka-tune in karong gabi una and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Bukidnon and some parts sa Bukidnon. Nabaguhan ko sa tuang headset. Murag medyo bungol-bungol man eh.
1: Ayoy!
0: So, padayon gihapon ta, no? Ayan. So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na naka-tune in karon. So, kumutong-tong nag-anig alas 7 sa gabi, mga kaibigan. Naka-tune in na ang mga radyo aron maminaw sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. So, maayong gabi sa tanan sa mga nagluto pagpanihapon and sa mga nanihapon na. Ayan, so maayong gabi sa tanan and sa mga natulog na kay sayo matulog kay mo duty na punugma. Have a good night na lang.
1: Ayoy!
0: Balik nyo si DJ Aryan sa tuang programang Night Express sulod sa duha ka oras mga kaibigan, 7 p.m. to 9 p.m. So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato all the way from Davao City, Panabo City, Tagum City, sa Kapalong, sa Santo Tomas, and sa Talaingon. So, maayong gabi sa tanan. Kung asa man madungog ang tingog ni DJ Aryan karong gabi una, maayong gabi sa tanan. Sa Facebook Live, takaroon sa tong Facebook page sa 96.1 FM Radio and sa 90.9 Light FM. Pwede na mo comment sa to ang comment section kung na may mga greetings, mga panawagan, mga birthday greetings, mga song request. Mag-song request mo makibigin itong mga love songs lang. Kay more on love songs po tayo para ma-inlove tagsamot sa to ang mga hinigugma. At sa mga gusto makahinumdom sa lang mga ex.
1: Ayoy!
0: So, song request na mo mga love songs. Pwede po itong mga sad songs. Basta love songs.
1: Ayoy!
0: Sa mga gusto mo tawag or text, no? Atong hotline number, pero sa pagbalik nato mga kaibigan, dapat na mo dawat o call. Muna mo yung mga song request, mga greetings, i-text lang na sa ito ang text line number sa 0912-175-1291, 0912-175-1291. So, happy tune in sa mga naminaw na ito karon diri sa palengke. Ayan, so, naglanog-lanog na diri sa may fruit stand, sa may manukan, and sa may ulingan. So, maayong gabi sa tanan. Happy tune in po sa mga naminaw na ito karon diri sa may Ibanez Subdivision. So, naglanog-lanog na drama kaibigan sa barbecuehan, sa may ulingan, and dirapot sa may lechonan. Sila hang kuan ginapaminaw na radio station isa to ang istasyon. So, ayun gabi sa tanan. Happy tune in. And ako na yung ginagreeting ang Bugis family na naminaw karon.
1: Ayoy!
0: Anong oras ba kaibigan? It's already 7:19 in the evening. Kining oras sa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga night pimples, mga dark spots, mga whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face. And kung na mo yung mga acne. Ayan, so gamit na sa tuang sabon na kutis mistisa. Duhan ni siya ka klase mga kaibigan. Carrot papaya soap. Mo nang ginagamit ni DJ Aryan at ang isa is glutathione with collagen. Available na diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Dili mo makapalit sa tong istasyon mga kaibigan, available po siya sa mga dool nato na butika. And sa tuang sabon, ah, sabon. Ito ang Ace Fragrances Perfume.
1: Ayoy!
0: So, available po natin sa kong istasyon and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga mahilig og pahumot diha and nakita mo long lasting and very affordable na perfume, ay so gamit na sa to ang Case Fragrances. Available natin sa tong istasyon, mga kaibigan. Sa mga gusto mo ato diri sa tong istasyon, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang sa second floor, turn left. Naway makita na doorbell. Doorbell lang mo makibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or ni kaya ni Sir Kevin. Palit mo ka ng sabon na Kutis Mistisa dari sa itong istasyon sa Panabo City na amoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig ug champurado diha no. So natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Sa mga gusto po mo palit sa mga similya no, mga seedlings, mga grafted seedlings ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So nasa mga grafted seedlings sama sa cacao, durian. So isra po tarog ban pa ng mga grafted seedlings. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Magpa-contact sila sa ilang contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. Okay, so mag-public service sa ta. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anaa karon sa Docostudia, sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyuhang banay, bisitaha sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Gitext sa cellphone number na 0968-207-8592. Okay, so naatay caller. So, tubago na ito niya itong first caller for tonight. Tubago na lang nato ni. Eh. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi, taga-asa ni Anne. Ano sa'yo pangalan na ito?
2: Taga-bupon
0: din
2: si Wing-Wing.
0: Wing-Wing?
2: Yes,
0: taga-asa ni si Wing-Wing?
2: Taga-Butuan ko.
0: Butuan. Ayan. So, kamusta man itong panahon dira sa Butuan?
2: Taligsik na rin.
0: Taligsik. Okay. Diri kay nag-ulan ka ganina. May gani kay niundam ng ulan. Sa sir?
2: Asa na ikaw ang paghihintay karon?
0: Hindi ko sure sir ha, kay wala pa ko ka-update. Sa Luzon man siguro. Oo, wala pa ka. Oo. Ayoy! So wala pa, pasensya kay sir, kay wala ka-update si DJ Aryan kung asa ma-fall ang bagyo.
2: Okay. Ay, ma'am, pwede mo ang request ng song, ma'am?
0: Okay, sir. Unsa man na siya na song?
2: Till Death Do Us Part.
0: Till Death Do Us Part. Okay, so atuan na ang pangitaon sa to ang playlist niya, sir.

So naay bagyo karon mga kaibigan, pero wala ko ka-update kung asa siya asa mag-landfall. Okay, so dahil mag-unipermente si DJ Arian sa mga balita gudoy. Basta ka nang dili mag-good updated si DJ Arian sa mga news, no, kay dili ko gusto ma-stress. Basta karon is naanday bagyo, pero wala pa akong kabalo kung asa mag-landfall ang bagyo. Asa man mag-landfall ang bagyo, mga kaibigan. So, ang pinang-tangtanan, no? So, mag-andam-andam ta sa itong mga gamit, sa ito ang kaugalingon, kay watakabalo, basig, maapektuhan ta sa ito ang muabutay na bagyo. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:25 in the evening. So, maayong gabi sa tanan sa mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 Kibawi, Bukidnon. Connected ta karon, mga kaibigan. And naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Affinity Radio and sa 90.9 Light FM. Sa mga gusto mo tawag o text lang sa sa pagbalik ko niya, mga kaibigan, dira patamot dawat o call. Ito ang hotline number 0912-175-1291. Itong aras, it's already 7:26 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Affinity Radio and sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Starting Over Again. So sa mga na heartbroken dira, no, kaya anong mga uyab dira, kailangan nato mo move forward and we kana start over again. Okay. Stay tuned lang hapon sa to ang programang Night Express with DJ Arian, and we will be playing the song Starting Over Again, and we will be right back.

Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
3: Kuan ka, pas lang sa aday kay murag luya man.
2: Atong Pasko ug New Year, wa jud ta ka pabuto nya karon anniversary nato, wala na sab.
3: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
2: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
3: Para asa man aday?
2: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
3: Ano day? Ali na!
4: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Our hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Arian. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:34 in the evening. Kining oras, natod ka na to sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee and ato ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa itong istasyon and available sa mga dool nato na butika. And sa mga gusto mo palit sa mga produkto po ni Nong Lading, ayan, so available na diri sa itong istasyon. Ito istasyon, mga kaibigan, located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na mo'y makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, so naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section. Kung na may mga song requests, love songs lang, and na may mga greetings, mga panawagan, mga birthday greetings. And sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. So, natay caller. Hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh, Arian.
0: Okay, so maayong gabi eh, Fatima. Kamusta? And kamusta tong panahon dira sa Mako?
1: Okay ko, pero ang panahon sa mga dira sa Mako, bugnaw kaayo.
0: Tugnaw. Kay nagulan ba dira?
1: Okay, nagulan man diri ah.
0: Okay, so lami na ay
1: kagatos na may gulan, pero wala man diri ah, wala panago.
0: Ayoy. Basta bugnaw ang panahon kay lami jud na ay kagakos, no? Pero sa unta man, wa man tayo inana. So, undan lang sa tong gakson. Grabe na yung gugma. Nag-uros-uros na dyan. Okay, Fatima. Kamusta man?
1: Okay ra sa ayo, Didi Arian. Saglayo mi ni Ate Christina. Okay ra gyapon.
0: Okay ra. Okay pa sa all right.
1: Okay pa sa all right. Nagmonitor lang po doon. Naminaw po doon.
0: Ah, naminaw po siya. Ayan. So, maayong gabi kay Christina Ponce na naminaw ka ron all the way from Panabo City.
1: Yes.
0: Okay. So,
1: kiling na to, Didi Arian.
0: Sana all. Ayoy! Okay, Fatima, unsa man imo mga unsa man ako ikalaga diha kanimo, Fatima?
1: Mag-greet ako diri ayan.
0: Okay, so go ahead sa muhang mga greetings.
1: Isawi ni ka Purukan.
0: Aw, sige, lubos-lubos na. Iyo
1: na kami atagpuan na ni Purukirman.
0: Okay, sige, go ahead.
1: Greet din ako ang mga friends, si Jay, si Joy, si Legend, si Daishan, si Loverboy, o si yang palalang si Christine o si Julius kung na nag-monitor karun kita naman pa nasag buwan kaning dawan niya para sabay namin ko alis padung ya. O si Ate Brenda, si Ato si Aran, si Baby Jessa, o si Ate Dina Ponce, o si Ako Joel Ponce, o most especially sa ako na someone pala love si Ate Christina Ponce. Ang tinglan di ha, Ate, o I miss you and I love you so much. Sana all!
0: Sana all! Okay, so kita ani. Okay, sige. Sagdi lang po hon. Kita po ani.
1: Oh, ikaw po hindi ariyan po nita po. Ay, nakuha tayo yung engineer. Nandik sa mga yung engineer.
0: Bahala to siya, oy. Kanang busy siya sa young life.
2: Ayoy! Oh,
1: alam mo may isa tayo. Pero may nyo, wali ka. Nag-take-so na siya diha.
0: Kinsa,
1: no, admirer.
0: Kinsa man na siya.
1: And nagatawag sa yung one, BBR yan.
0: Sana all lang taani no ayan sa mga kuandira ni DJ Aryan sa man
1: Infinite Fans Club
0: yeah, ikaw dai na presidente na yon.
1: Ako yung kuandira na Infinite Fans Club.
0: Okay, Fatima, unsa man imo hang song request?
1: Ako ang song request kay Kuan. Wait, sa kanta, wait. May kanta niya ni Kuan. Kuan ni Daniel Parilla, katong Kuan. Eh, ang Kuan mo na iya, ha, eh?
0: Okay, unsa man jud?
1: Kana lang. Maybe this time.
0: Maybe this time. Okay, so ato anang pangitaon sa to ang playlist.
1: Maganda na, ikuan. Already na version.
0: Okay, pangitaon nato na sa to ang playlist kung naaba na siya. So ato anang i-play unya taw-taw Fatima.
1: Makita ka na mo ni Ate Christina diha.
0: Dalang
1: ka na
0: ako. O, kung maka-visit mo din sa itong istasyon, palitin mo sa to ang Aryan's Best for your tabi.
1: Oo, palitin Aryan's Best tabi ya kay hiling manig siyang purado.
0: Oo, niya parisan dahil yung bulad na goodbye my head. Perfect na kayo.
1: Ayos sa iyo, ya. Kung ano din, huwag ka na yung si Kwati.
0: Oo, diba? Okay, so daghang salamat Fatima sa pagtawag. Okay, bye-bye. Ayan. So daghang salamat kay Fatima, tuwang listener sa Mako Davao de Oro. And sa mga listeners nato sa Mako Davao de Oro, maayong gabi sa tanan. And maayong gabi sa tanan po na naminaw diri sa silingan sa tong istasyon sa Galagala. So shout out kay Ate Christina Ponce na naminaw karon. Okay, so dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Okay, so thank you for watching sa tuang live karon Joji Dakara na siya. Hello, Dai. Kamusta man, Joji? Thank you for watching, no? Ayan, so see you sa Friday night and sa Sabado. Kita-kits na punta karong Friday night and karong Sabado pohon. And kay Lyard Yunaldo, good eve po DJ Aryan. Greet lang na ko pamilya ug sa mga Labastida family diri sa Barangay New Balamban, Tagum City. Request lang kog song Beautiful in White, song by Westlife. Salamat DJ, God bless. Okay, so thank you for watching po no sa tuang live karon ni Lyard Yunaldo. And shout out sa imong pamilya nimo na naminaw karon and sa Labastida family all the way from Barangay New Balamban, Tagum City. And so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Barangay New Balamban, Tagum City. And ako din ginagreet din ang mga workers nato dira sa New Balamban, Tagum City dira sa Northern Davao Mission. And thank you po for watching no kay Danny Catherine. So thank you for watching Dan. And kay Gingski Abonero Cacho, good evening DJ Aryan. Shout out sa ko ang friend like Jasmine Rehidor, Rose Palumo, Rudith Jojo Palugaw, sa ko ang Bayaw Marites Romano at Maricel Montalban, ug sa kong anak na si Julian Romano, ug sa kong bana na si Hulmin Romano. Request kog song Labis Kitang Mahal. Thanks DJ Aryan. So, thank you so much po no for watching and sa pagpaminaw sa to ang programa karon. Gingski Abonero Cacho. So shout out sa Romano family and kay Baby Julian na naminaw karon. So daghang salamat ato ang avid listener no si Baby Julian Romano. So, thank you kaayo kay naminaw sila karon. And kay John Carlo Televez, hi ma'am, pa shout out ko ma'am. So kinsa man ni siya. So thank you for watching sa to ang live karon kay John Carlo Televez. And kay Kuya Manzano Onyes James. So, tanaw po sila karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan, no, na nagtanaw sa tuang and nominaw po sa tuang programa karon, Manzano family and Barrientos family all the way from Via Vida. And kay Bongbongon Palagda Sitio Maoy, good evening DJ, greet lang kog Vincent og Popo, request din kog song Mula sa Puso, watching from Bukidnon. Salamat. So thank you po, no, kay Bongbongan Palagda Sitio Maoy. Namino karon all the way from Bukidnon. Kamusta man atong panahon dira sa Bukidnon? Nagulan-ulan ba? Nagulan-ulan, samot o katugnaw. So maayong gabi sa tanan, no, sa mga listeners nato dira sa Kibawi, Bukidnon. And sa to ang staff nato dira sa Light FM sa 94.3, nila Sir Kelvin and kay Tatay Paeng. Ayan, so maayong gabi diha kaninyong mga sir. Okay, so Natay Caller, hello, maayong gabi eh.
2: Ayan. Hello?
0: Hello?
2: Magandang gabi sa iyo, DJ.
0: Magandang gabi po. Murag Tagalog na po, ni. Taga saan po? And anong pangalan natin?
2: Ako po si Jong ng Tubon.
0: Okay. Carmen. Sir Jong. Okay, sir. Salamat po sa pagtawag. Ano po yung maitutulong ko sa inyo?
2: Magre-request sana ako, DJ.
0: Okay, ano pong kanta?
2: Yung Magkaibang Mundo ni Christina. Wait lang, patayin ko yung maestro. Christina Aguilera.
0: Christina.
2: Magkaibang Mundo. Aguilera.
0: Anong title po?
2: Magkaibang Mundo.
0: Magkaibang Mundo.
2: Ni Christina Aguilera.
0: Okay po, hanapin po natin sa ating playlist.
2: Okay, patingin ko lang, DJ.
0: Okay po.
2: Patingin ko lang yung mga pamangkin ko na sila ni Nelson, ni Ikria, ni Iris, saka sa lahat na lang naminaw sa imuang programa. Magandang gabi sa tanan. Yan. Saka, sige yun naman, DJ.
0: Okay po.
2: Hello, DJ.
0: Okay po.
2: Okay. Salamat, DJ.
0: Okay, maraming salamat po, Sir Jong, na nakikinig ngayon sa Tubod. Okay, maraming salamat po. So, murag na nasubukin ang ati ang Tagalog. Ayan, so disuda magtagalog, no? Murag muna muna na dito ni DJ Ariana eh.
3: Ayoy!
0: Na magtagalog ta, pero ang accent is very Bisaya. Ayan, so Bisayang dako, Judeita, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Tubod, Carmen, and Kaiser Jong na naminaw karon. So thank you po sa pagtawag. Okay, so dirita sa mga nag-text. Hello DJ Aryan, mayong gabi, greet lang nako Lipak, Pudong og Popo kay Kuya Dondon ng Kuya Dondon og kay Bangkok og sa Kurudo Boys. Tas request kog song Sanay Ako Na Lang. Salamat watching from Kagunguhan, Panabos City. Okay, so daghang salamat, no, sa mga naminaw nato dira sa Barangay Kagunguhan, Panabos City. Shout out sa Kurudo Boys. And shout out nila Lipak, Pudong, Popo and kay Kuya Dondon and kay Bangkok na naminaw karon all the way from Kagunguhan, Panabos City. Salamat sa pagpaminaw sa ato ang programa karong gabi una. From 104, request kog song She's My Girl, Afterglow by Lobo and Stitches and Burns. Okay, so thank you so much sa ato ang texter. So wala siya nagpaila, no, igor na siya nagpa-song request. Salamat, salamat sa tong texter 104. Sunod is magpaila-ila and kung taga-asa. Char lang. Okay, so dengan salamat sa tong texter 104 from 262. DJ Aryan, kinsay naa ugma sa Infinite kay mo palit mi og sabon na Kutis Mistisa. Okay, so naraman si Papa Kebs diri, no? Ayan, so kuan lang, mga 9 a.m. lang mo mo ato diri kay naman siya programa 8 to 9 sa morning. Pag 9 is, dira na-open na itong istasyon human sa programa ni Papa Kevs. Basta dili lang mulakaw si Papa Kevs, open na nga ito ang istasyon. Makapalit yun mo sa mga gusto ninyong palito ng mga produkto na available diri sa itong istasyon. Another texter from 140. Song nako kay tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Hi idol, guwapa, kaayo ka. Okay, tanaw siguro ni sa to ang live karon no, kaingon man siya guwapa ko.
3: Ayoy!
0: Sa mailad lang. Okay, so salamat sa tong texter 140 sa to ang pangitaon sa tong playlist imuhang request na song. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. So ana lang jud no, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Padayon na jud ta bahalag na sakitan ta. Charla. Another texter from 429. Good PM DJ, shout out ko sa ko ang apo Car Adam Kate, Kent Kata, Family Ponce, Jovelyn Mary Ann, Christina Fatima, Nanay Gina ng Galagala, Purok Tres, request kog song Through the Years. Thank you so much po sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Nanay Gina, nanaminaw karon all the way from Galagala, Purok Tres. And shout out po sa Ponce family and sa muhang mga apo, nanay, and kay Christina Ponce. So sa mga namino na to sa Galagala, no? And so maayong gabi sa tanan sa tuang mga kasilinganan diri dool sa tuang istasyon. And so maayong gabi sa tanan. Okay, napay nag-text from 716. Hi DJ, pa-play lang ko songs When You Say Nothing At All. Thanks po, Yan-Yan Dako ng New Visayas, More Power. Okay, salamat kay Yan-Yan Dako na namino karon sa barangay New Visayas, Panabo City. At ang oras mo kaibigan, it's already 7:51 in the evening. Okay, so stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungupod ta sa 90.9 Light FM. And nakakonected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Sanay Ako Na Lang by Six Part Invention. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus, makatabang jud sa ako ah. Musakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawan ako ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang a kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:09 in the evening. Kining rasa, hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo pala itong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, ng ban pa ng mga grafted seedlings. Ilahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Makontakt sila sa ilang contact number na 0909-748-3712 and sa tuang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig og champurado diha, no? So naatay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Pabisita mo sa tong istasyon, mga kaibigan, palit mo sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. At sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, ato ang Herbal Mega Pure Herbal Coffee and sa itong Mega Pure Herbal Capsule, available na diri sa itong istasyon and available po sa mga dool nato na butika. Okay, so mag-public service sa ta, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anak karon sa kustodiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa Nyuhang Banay, bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Gitext sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, so maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato sa Davao City. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Kibawi and some parts sa Bukidnon. Sa Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Giancarlo Televes, Ma'am, grade 7 student. Ay, estudyante, manday na ako ni sa grade 7. Bantog ra ka ganina, kaya na siya kanang, Ma'am, nanay ka sa radyo? Okay, so siya day to nag-ingunday ka ganina. Okay. Maraming salamat, no? Thank you for watching sa tuang live karon, Giancarlo Televes. And kay Michael Dador, hi DJ, good eve. Gustong ta kumutawag na alang ko'y i-shout out. And kay Cesar Catalunya, good evening DJ. Shout out ko sa tanang naminaw diri sa Purok Size, Cebulano Carmen, Catalunya family, La Roda family, Dumana family, Kabaktulan family, Hamisola family. Request kog song Ordinary Song by Mark Velasco. Salamat DJ. Okay. So thank you po. Thank you po. Thank you po for watching, no, sa to ang live karon and sa mga naminaw nato dira sa Cebulano Carmen. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And kay Mary Jean Ansano, hello DJ Aryan, love love. So nagkasalamat sa pagtanaw sa to ang live karon, ate Mary Jean Ansano. So nani silay ka ng printing services, no, dira lang sa ano at bang sa may UM Panabo College. Katong nag-college pa si DJ Aryan, kanila ginabisita pag abot ang fourth year college, syempre namon tay thesis. Kung mag-print mi sa mo ang thesis, no, pag i-check na sa mo ang advisor sa kanang sa research na mo, kay dito mi nagapa-print sa ilahang printing services. So shout out sa Ansano family and kay Kuya Dan. Antod karon ko na ay mga pa-print-print si DJ Aryan dito gihapon ko sa ilaha biska. Bisan og kanang ning graduate na si DJ Aryan. Nalad naman good me dito. Hantod, dili lang ako, pati ako mga classmate po sa college. Pag nami mga kanang ipang print, ana, dito, adjud me kay... Aside na ilahang service is, adjud kaayo, maayo dyan sila, mudala sila mga customer. And maka-discount po ta. Ayan, so dagang salamat kay Ate Mary Jean Ansano. And maayong gabi po kay Kuya Dan. Tanaw po to siya karon. And kay Jonathan Suelto Tampos, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet akong mga kauban sa Ratsada to, the tricycle driver sa Panabo City, Panagsagan family, Salino family, De La Cruz family, Madera family, Tobias Bato family, Apiledo family, among purok leader sa Santo Niño Purok Tres Carmen, si Perla Swalog, Treasurer Ruby Junjuran, Inday Ating, Edwin Joy Hermosa family, Okat family, Jimboy, Sally Wawikem, Amor, Denden, Vilma, sa Tanang Namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song, Problemang Puso. Thanks sa pagbasa. Okay, daghang salamat kay Sir Jonathan Suelto Tampos. Grabe, daghang kay gipang greet si Sir no. Murang mudagan ni pagka barangay captain. Ayan, so, si Sir Jonathan is avid listener po nato na. Dili lang sa to ang programang Night Express, pati po sa programa ni Papa Kebs and sa programa po ni DJ Tekla. So, daghang salamat kaayo kay Sir Jonathan Suelto Tampos, sa to ang avid listener. Okay, so dirita sa mga nag-text from 681. Sorry DJ, Katrina Villardi pala ang may kanta nun. Okay, say title ato na song. Basta na-play na to, pero dili si Katrina Villarde ang nagkanta. Okay, nagsalamat sa itong texter 681 and another texter from 947. Hi DJ, maayong gabi. Pwede ko mutawag, mag-request lang kog song o naalang pod ko'y i-greet. Dagang salamat sa itong texter 947. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Another texter from 282, request kog song Ano Ba Talaga Tayo by Once. Ano ba talaga tayo, magkaibigan or magkaibigan? Ayoy! Ayan, so daga salamat sa texter 282. Another texter from 482. Ah, ang isa 282, ang isa 482. Hello DJ, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet ako mga kauban nga president sa Toda Tricycle Driver sa Panabo City, sila Secretaria Family, Manglangit Family, Taclobos Family, De La Cruz Family, Galisa Family, Byong Family, Navarro Family, sa Tanang Namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song Heaven Song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Okay, nagasalamat sa ito ang texter Sir Jonathan Suelto Tampos. And Natay Caller, hello, maayong gabi eh.
1: Hello, may gabi DJ.
0: Hello, maayong gabi, tag-asa ni and sa pangalan na to, sir?
1: Kanday, Jason Dainy DJ from Davao.
0: Jason ng Davao City. Okay, nagasalamat sa pagtawag, sir. Unsa man ang ikalagad ni DJ Aryan?
1: Ay, kung anong day, DJ, gusto lang. Talan na ko'y gusto ipan ba, shout out.
0: Kinsa man na, sir?
1: Mga kuhan, mga kinalan dari sa Davao di ay sa Buhangin. Na nagkuhan ka rin, nag-tune in yun sa inyo, mga kuhan. Kining station. Tapos, ay, DJ, naalay ko'y kuhan, ganun pwede ko mag-kuhan. Naku-message na akong
0: ex. Okay, so pwede kayo, sir. Go ahead. Sama na siya.
1: Hindi na rin kung nakachung in sa karoon kasi di malungog niya. Kuhan mong good, kaya hindi rin naman good siya na ako makontakt. Tapos di na good siya matubag sa akong tawag. Gusto lang ako ipuhan si on air. Mag-umbagin na ako para makuhan siya. Magpa-abot ako siya akong mensahe. Hindi lang ako i-mention yung pangalan or call lang for privacy.
0: Okay, sir. Okay.
1: Una sa tayan is para sa imo ang aminaw karon. Sorry kayot. Sana itabo sa ato ang relasyon. Tungkol sa ako ang mga kakulangon and I hope maunta. Bisan wala na ta. Ma-okay unta ato nga kwan. Mapasailo ko ni mo. Sorry kayo tapos gusto lang po na ako i-pebalo sa yung mga sukad na wala ka, sukad na nag-break ka. Dahil ka na wala sa kong kaligasin, kong lugan. Love you akong kita ka. Tapos, ginawad sakit yung gayo, halos hindi ko makatulog yung nagawin. Hindi ko na una siya mo, pero wala naman ko yung name mo. Maloko happy na mapagkataroon. Manta, mabutan tayo na magiging ma-happy lang po ito. Simula na ta. So, walang to DJ na mag-request eh kung song.
0: Okay sir, ano sa manan na song?
1: Juan, tineng Ikaw Pa Rin by Teddy Song.
0: Ikaw Pa Rin. Kinsa nagkanta sir?
1: Teddy Song.
0: Okay, so dagang salamat sir.
1: Okay, sige, salamat po tayo.
0: Okay, dagang salamat sa pagtawag. Nga salamat sa tong caller all the way from Davao City. Okay, so na siya'y mensahe sa iyahang ex. Okay, wa pa daw siya ka-move on. Di daw siya katulog. So nga salamat sa tuang caller all the way from Davao City. So ato na pangitaon sa tuang playlist imuhang request na song. Okay, so dinita sa nag-text from 681. Ang request ko pala DJ, magkaibang mundo ni Katrina Villarde. Sorry. Sorry ulit DJ. Okay, so ito ang pangitaon sa tuang playlist mong request na song, Texter 681. Atong oras mga kaibigan, it's already 8:21 in the evening. O kining oras sa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga naay problema sa ilang mga skin, no? Na sila yung mga acne, mga uneven skin, mga pimples, dark spots, whiteheads, and kung na, sama mo ni DJ Aryan na oily of face. So, gamit na mo sa itong sabon na Kutis Mistisa. Available na diri sa itong istasyon. So, duha ni siya kaklase, mga kaibigan. Carrot papaya soap mo na ang ginagamit ni DJ Aryan. And katong isa is glutathione with collagen. And sa mga taga Kibawi Bukidnon, pwede kayo mong makapalit sa itong sabon na Kutis Mistisa kay available siya sa 94.3 Light FM. And sa tuang case fragrances perfume sa mga mahilig og pahumot diha, no? And nangita mo long lasting and very affordable na perfume. So gamit na mo sa tuang Kutis case fragrances perfume. Katulgo na si DJ Aryan. Available na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon at tuang case fragrances perfume. Ang oras mga kaibigan, it's already 8:22 in the evening. So happy tune in sa mga naminaw na to karon diri sa may Santo Niño Carmen. And sa mga naminaw po na to diri sa may Barangay Gredo sa Panabo City and sa New Visayas. And sa mga kasilinganan din ako na namino karon, no, ka-tune in sila karong gabi una. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa ako ang mga kasilinganan dira sa Sunbeam. Ayan, so happy tune in dira, no. And sa mga namino pud nato karon diri sa may Carmen sa Purok Size, shout out sa Kanyete family and Kuamag family. Naka-tune in sila karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. At ang oras mga kaibigan, it's already 8:23 in the evening. Balik lang tanya tawad mga kaibigan, stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Madungog punta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Till Death Do Us Part by White Lion. And we will be right back.

0: Muday? Ah, aniya gagod ni Muday?
1: Pagpuyo na gudong, di kapoy bayak ko.
0: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Na ay Theramax capsule, oh. Tisting eh.
2: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
0: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati yung post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
2: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
0: Aladay, ni aniya magsamot day.
2: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
0: Ali na.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis mestiza lang yan.
3: Cutis mestiza?
4: Oo, try mo yung cutis mestiza carrot papaya soap at cutis mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 8:52 in the evening. O wala na dyan tayo oras, mga kaibigan. Sarangang salamat sa mga naminaw sa itong programa. And pasensya sa mga nag-request og songs and wala na ito na-play kitungod na kulangan ta sa itong oras. So, ugma na po sa gabi, mag-uban-uban na po ta, same time, same station sa itong programang Night Express with DJ Aryan, 7 p.m. to 9 p.m. Monday to Thursday. Dagang salamat po sa mga nag-watch sa tuang Facebook Live. So basahon nato ni nag-comment sa tuang Facebook Live. Lizelle Dordas, hi DJ Aryan, mayong gabi pa, shout out me from Toledo City, Cebu. Gwapaha sa imong tingog, ate oy. Pwede mo request og song, pwede mo request og music, DJ Aryan, You Decorated My Life by Kenny Rogers. So wala naman tayo oras, no? Tugma na lang siguro, pwede na to na-play imong hunger request na song. Okay, so dagang salamat kay Lizelle Dordas. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:53 in the evening. Wala na dyan tayo oras. Dagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. So before mag-signing off si DJ Aryan, so pasalamatan na to atong management, no, kay Attorney Ulysses Labaw, sa to ang station manager, kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picas Lawak, Sir Kevin, sa to mga kaubanan na mga co-DJ, sa to mga news anchor. Ayan, so daghang salamat and maayong gabi sa tanan and have a good night.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa Second Floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Cataract,
2: Eye Care Gold.
1: Pterygium,
2: Eye Care Gold.
1: Astigmatism,
2: Eye Care Gold.
1: Glaucoma,
2: mag Eye Care Gold ka.
1: Eye Care Gold.
2: Ang maski pa kusog,
1: maski pa epektibo.
2: Yung kapsula para sa mata.
1: Adunay superior antioxidant
2: para sa mata.
1: Sama sa lutein,
2: vitamin A,
1: vitamin E,
2: vitamin C,
1: zinc.
2: Og maski pa kusog sa pilberry,
1: berry extract.
2: Eye Care Gold.
1: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
1: para sa epektibong kombinasyon.
2: Inom og Eye Care
1: Gold.
2: Patuloy
1: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Dearest Lord, the day has passed and the evening

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8908.

0: isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana? Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit ana. Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay parang mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang gyud na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: Drops. Patak lang, bug na dayon sa bata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver o si Lola. Eye Care Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko o protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, ni taas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay ngano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalitay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, luritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Sige ko, please, again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Growmate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, Growmate na!
3: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa Second Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Sige nang ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
3: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Na ay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na ang akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamong itry ninyo para makita ninyo ang epektong maayo yun ay sa akong bawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Dong, schedule biya na to karun dong.
5: Kanang cancel lang sa aday? Kinaglubog pa man si Blackie?
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara kakapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Dog, bisan unsang matang sa balatian. Amoite Herbal Capsule.
1: Amoite Herbal Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
1: MLA Herbal Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
2: Terromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Kumat o Terramax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station. Ang 90.9 Radyo Kalusugan.
5: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan.

0: Ang lading, una-una na problema ko sa kumbana ka, hindi na ibaso sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po rin. Akong gigamit ang product ni nung lading, powersin, itong kapi o katong vitamin. Mga one month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong siya utro. Salamat kasi ginonga. Ang iyang na, nabili na lang siya ang abdo na, ay cholesterol. Salamat kasi ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga. Akong ginahimo una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian ug salamat isa tanan.
1: Power 10 Probio Capsule
2: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadi ang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga wala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan. Nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaay giinom kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Lita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
3: high, we were strong. IKU Gold, ang mas gipakusog o mas gipepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas galutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.